ti o ba le fun wa ni isinmi e wa sodo Jesu Christi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Christi bo loni o npe o bi o ba fe gboran o to ni lati se ni wo pe ki o wa wole lese Jesu wo pe o fe je ti Olorun wi pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si on gbogbo ti o nso fun wa ṣugbọn mo so wi pe o pin si meji nihin ba kan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Christi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Christi ki a wo wi pe o wa ni aarin gbogbon ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wi pe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni ati nse sugbon Jesu Christi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Christi wa yi lo wa tin pe enikokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun a wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je wi pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni wepe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Christi n sọ fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lọ sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoko ti won wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lọ sile ijo ti awon aye mo a ko ni le lọ si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wepe a n ko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo Olorun ife Olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe darije enikeni a o so wi pe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife Olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada o nigba ti a ti di omo Olorun nisinsin a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le Olorun lowo ki a je ki o je wipe Olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wipe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo Olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo Olorun ki se ko iyawo re sile eni omo Olorun ki se so wipe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mu lati fi han mu lati je ni yadada kin ti mota omo Olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo so mo wipe Olorun fe wa ife ti Olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o Jacob ori kerin Jacob ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun Olorun e ko ju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin
nkan meji ni an so nihi ikini e teriba fun olorun ikeji e koju ija si esu bi ki ba se wo pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se wi pe ateriba fun olorun ki yo le sese fun wa lati koju ija si esu eni opolopo ni won ofini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori wi pe wo teriba fun olorun won sha oro olorun ti nigbati olorun so fun awe pe enikan ti o se oni we pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so we pe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori ti re mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba amo we pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba iya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ngboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun ogbebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wi pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le ejade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a gbodo ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa ti nbe le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa ti nbe le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won ida nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo eyi to ba fe la o so eyi ni pe a ngboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti nko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si npe wa loni lekan si we pe ki a teriba. Ki a gboran. Je ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun we pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo we pe oro Olorun ni we pe a o se. Eyi ni we pe a teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti ngboran. Ma se je alagidi omo ni waju Oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun

0: Matthew, orí kẹrin, láti ẹsẹ̀ 19 ni a ti ń kà á. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù. Nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Luke 5, tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Andrew àti Johannu àti Jacobu, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ ti wọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú Titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kan gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ ti wọn. Ohun tí a sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyèsí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, o rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó já sí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn akérèníye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akérèníye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní ìtòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pè wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí ì gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye. Ìgbà mìíràn wọn kò tilẹ̀ rí ẹja kankan láti pa. Ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Jésù Kristì tí ó ti ní àǹfààní láti wọ ìgbésí ayé wọn, a rí wípé àwọn wọn kún àkúnwọ́sílẹ̀ àkúnfàyà. Bí àwa pàápàá, bí a bá tẹ̀lé Jésù ní ẹsẹ̀ ògbèjì, tí a ń tẹ̀lé ní ọ̀kan òjọ̀kan, tí a kò jẹ́ kó fi wá sílẹ̀, tí àwa pàápàá tí a kò fi sílẹ̀, a ó rí wípé yóò sọ wá di apẹja ènìyàn. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìpéjọpọ̀ wa nísinsìnyí ó kéré díẹ̀, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a kò rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nísinsìnyí, ó dájú wípé ọjọ́ ọ̀la yóò dára. Ó dájú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò tẹ̀lé wa, wọn ó sì wá síhìn. Ó dájú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ó jẹ́ alábápín pẹ̀lú wa nínú iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati joloto bi abanfe di ogogorun ati egbe egberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi abanfe ki agutan jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi abatele jesu christi ni timotimo a ri wipe ohun ti o ti seleri wipe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wipe yo se dandan mo ni o daju wipe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a biyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se ntele jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fihan ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wipe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni a wa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni a wa paapa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele kristi iketa ibute awon omoleyin kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni wepe bi a ko ba tele jesu kristi tabi ki a kunkun wepe ki a to mo jesu ki a to ma tele jesu kini awon ohun ti a ntele kini awon eni ti a ntele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu ezekieli ori ketala ese iketa bayi le olowa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa ye ki a se apere o sese awon ti o ma nporo awon ti o ma ntanije bi enikan ba si odo won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihi wipe awon won yi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wi pe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wi pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun o wipe nitori idanwo ti ara wipe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wipe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti n binu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ke amo we pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ke awo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki akun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli ohun ti an so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se aborisha o wa so wi pe Ahabu yi o se ohun rira gidigidi ni tito orisha leyin aso wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won ma ntele emi ara won okan ara won leyin ikeji won ma ntele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona hirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha eyi ni Ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran Jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi o lere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wi pe ma gba fun obirin ye o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni Ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju Oluwa o si tele ese Jeroboamu omo Nebati eni ti o mu Israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihi enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju Oluwa nitori pe o tele ese Jeroboamu omo Nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wi pe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki enikeni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon won yi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon won yi won muti yo won mu siga titi di afe mojumo o sese kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lolorun awon won yi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke a ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o sese won lo si lewe won ri awon kan bo ya won je gbajumo ninu ni lewe bo ya won je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo Jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile sin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje oni gbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola eti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele Jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye ta awon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbese ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele Jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati maje mo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo Israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon an gbadura fun wipe igbala ti Jesu Kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti Jesu Kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a peran se eran ileya lo npa abi eran irubo abi Jesu lo peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a ntele awon keferi wipe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan ahan iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni Jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ki a mo ki la nse o ye ki a mo irin ti a rin o so wipe awon wonyi eyi ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi lehin o ye ki igbese aye wa ki o fihan wipe ati ba olorun pade eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi lehin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon Jesu Kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si Matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele Kristi Jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun eje ki a wo Matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati Jesu Kristi so we pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro we pe igbati Jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so we pe mo nlo ti Jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si Capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o we pe e ma to mi lehin kini itumo eyi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu Johanu ori kejo Johanu ori kejo ese ikejila Jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele Jesu Kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele Jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti Jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa Jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han wepe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi lehin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se on ti ko dara olo Jesu wa so we pe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wi pe ki o ma to mi lehin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun ye ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele lehin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele lehin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to Jesu Kristi lehin wo Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele Jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a kò rí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́wọ́ rẹ̀ rí nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a fi àwọn ìwà búburú sílẹ̀ kí a má fi búburú san búburú fún ẹnikẹ́ni bí a bá sọ wípé a ti ronú pòádà bí a bá sọ wípé a ti ní ìrètí ọ̀run a sì ti kọ orúkọ wa nínú ìwé ìyè lọ́run a sì ti ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn Kristi ní tòótọ́ ó ní kí a fi búburú ṣe kí a fi sílẹ̀ kí a sì máa lépa kí a máa tẹ̀lé iṣẹ́ rere ní ìgbà gbogbo àti sí ènìyàn gbogbo nínú Timothy kíní orí kẹfà ẹsẹ ìkọkànlá Timothy kíní orí kẹfà ẹsẹ ìkọkànlá ṣùgbọ́n ìwọ ènìyàn ọlọ́run sá fún nǹkan wọ̀nyí kí o sì máa lépa òdodo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu ohun ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidi jagan iwa ini iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo jesu christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi atile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a nka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe a tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu christi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere won yi ninu heberu ori kejila heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu christi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni ise ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a o ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu christi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o se se boya n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o se se boya n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o se se wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni ti n to jesu christi leyin iwo ni o ma o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo n sanbe ohun kan to ba ma se o se se ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re mo ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o we pe a je eni ti n tele jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o se se ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o n so pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si n fi esun kan iwo obinrin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ati bi to fi ra tohun to si mo wipe ki se be wipe iwo paapa ti le n gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan wonyi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti a n tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba miran ma n ri wipe awo inu oko ero won bere won ni ka sun si yin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele Jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki wo na wa joko sibi ko wa sun be o ni ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe ah mo ti sanwo o ni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe ah bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so kin se ti Jesu ni so kin se omo alaafia ni se eni tin ja omo isu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti abawa ninu ile ni nibi ise ni ni ile to ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo Jesu kija ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binise oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won se eni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ke a ma tele Jesu awa ti a tele Jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele Jesu eyi ni ikini ni ari ninu Exodus 23 ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo Olorun awa ti a ti gba Jesu Christi gege bi Oluwa ati Olugba lawa awa ti a ntele Jesu Christi eyi ni ari ni igbesi aye wa wi pe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won ma lo sodo iroko won ma lo sodo igi won ma lo sodo awon elebo logun oni awa ti a tele Jesu a o gbodo lo si ibi kibi wi pe a o duro ti Oluwa titi Oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wi pe ori wo pe o dabe ni wo pe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba o papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi o papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti an tele Jesu ni toto awa ti a je omo leyin Jesu Christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti Oluwa Oluwa papa yo duro ti o faramo Olorun Olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko Jesu eje ki a wo Ruth ori keta lati ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo Oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo kenihi ye ke aba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisiyi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won sin ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o tin po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wi pe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki akoko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de wi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele jesu kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin kristi ki bi omoleyin kristi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti a nku wa ododo ti a je ke je jesu kristi ki o ma we wa mo ti a gbadura si ni igba gbogbo ti a ntele ni bikibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omoleyin kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wi pe ile ileri o je ti kalebo nitori wi pe o tele olorun moti moti awa papa bi a ba tele jesu kristi o daju wi pe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wi pe o n lo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be o yin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo o n ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese ikokanla ni toto okan ninu awon okunrin wonyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati jube lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wi pe Olorun so wi pe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti an sin Olorun ki a mo wi pe Jesu papa ti so fun wa wi pe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Kristi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo we pe ki a ma tele olorun ninu ni ori ke ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se Kalebo omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a npe wa we pe ki a tele olorun ki a tele Jesu Kristi bi a ba nso nipa ki a tele Jesu Kristi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wi pe gbogbo nto je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si bi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni jia nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo si bi adura nitori wi pe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi abaje ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o nwa ki se lati se ife enu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife enu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o na ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun ni kan soso ati ibi ti a o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Kristi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe Kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wi pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wi pe o n fe tele Jesu o n fe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Kristi o n fe ko aye sile ki o si ma to Jesu Kristi leyin ba olorun soro ki o fun ni ore ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Kristi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele Jesu Kristi titi de opin
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa siwaju yin loni. Awa pelu igbagbo wi pe e o ba wa pade. Agbagbo wi pe e o ton soro wa. Agbagbo wi pe awon ti o dabi eni wi pe aye npon loju. Ti le n le ti ona na ti o da bi eni pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won a bebe loni we pe ki e da won sile ni oruko Jesu gbogbo isoro ti a ko wa siwaju yin loni e da won adura awon eniyan yin a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olowa wa ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketa din logun ewe woli Isaiah ori kerin le ni a dota
2: ese iketa dilogun ese iketa dilogun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni wo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le olowa wi ohun ti woli asa je ki o di mo fun awon omo israeli ni igba aye re ni wipe bi o ti le je wipe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse si ni awon omo egypt ti won ti je ota israeli ni igba tijo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wipe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara assyria ati awon ara babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon isaiah nje ki o di mimo fun awon eniyan woni wipe bi won ba le gbekele olorun wipe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni olorun si tun fun aloni wipe bi o ti le dabi eni wipe ota le lagbara agbara okunkun wipe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dale bi bi o ba je omo olorun bi o ba je iranse olowa wipe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si jacobo be ni ko si aposhe si israeli ni sisi ile ama we ni ti jacobo ati ni ti israeli ohun ti olorun se an so fun wi pe ko si ohun ti a se si amo israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun won lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wipe olorun lo ndabira ti o si nse ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti olorun fun wa abo ti olorun fun wa ore ti olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won gbekele awon ere tabi ti won gbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun a wi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu jeremiah ori keta lati ese iketa lelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala israeli wa ohun ti jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo rubo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wipe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tun won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon jeremiah woli nso fun wipe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se rubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi ko ni le gba won sile agbara won yo je otuba nte ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wipe igbala tabi idande tabi imuniduro tabi iwosan wipe o wa ninu oluwa olorun wa oko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wipe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigba ti ati pe awon mo Israel kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo aje ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wi pe awon woyi ti ati gba sile awon woyi ti ati mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iran lowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo o ma nko mi o ma nko ni lominu nigbati a ba ri awon eniyan ti won wa si ile si bayi tabi awon ti won gbo eri ore olorun awon ti won gbo eri igbala olorun awon ti won mo ise iyanu ti olorun se nipa gbigba nila nipa so ni di mimo nipa fifi agbara emi olorun kun ni nipa dida awon ondi sile ati nipa titu gbogbo seke seke ti o ti deni tele tele ati nipa arun kogbogun ti olorun ma nwo san nihi o ma ya ni lenu o si ma nko wa lomi inu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atun bi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan se enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro olorun so fun wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won gwa iran lowo nibi ti ko si iran lowo ti won gbeke le esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si igbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigbati abari eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko Olorun alaye sile o ko eni mimo Israel sile o ko igbala ti Jesu Christi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri eni keni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo nse irobo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba wi o to nde ba wi pe awon nkan won yi o kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti n kepe Oluwa ti o ti mo ruko Jesu Kristi Oluwa ti o ti n we ninu eje Jesu Kristi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu Olorun o ti so awon nkan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala Olorun ninu okan re ohun ti Olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni tooto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju Olorun ki o si le je anfani ti awon omo Olorun je ki a wo Korinti kini ori kefa ese ikesan Korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun o ni bi a ti n ka bíbélì tó yìí ṣé a kò tí mọ̀ wípé àwọn aláìṣe òótọ́ kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run o ní bí a ti ń sọmọ Ọlọ́run tó tí a ń wá sí ilé ìsìn tó ṣé a kò tí mọ̀ wípé aláìṣe òótọ́ kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run.
0: gege bi iwa olorun ti amo gege bi isesi olorun ti amo gege bi ati mo wepe olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wepe alaisooto ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma setan ije o ki se awon agbere tabi awon aborisha se ori fun ara re wipe awon aborisha papa won ko leto si ijoba olorun oni ki a ma setan ara wa je ki awa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je keni keni ki o tan wa je wipe ki se awon aborisha ni yo le jogun ijoba olorun ninu

0: Mary.
1: Orí ìkejìdínlógún. Olúwa sì sọ fún Aaroni pé ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ àti ilé bàbá rẹ pẹ̀lú rẹ yóò máa ru ẹ̀ṣẹ̀ ibi mímọ́ àti ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú rẹ yóò máa ru ẹ̀ṣẹ̀ iṣẹ́ àlùfáà yín àti àwọn arákùnrin rẹ pẹ̀lú ẹ̀yà Léfì ẹ̀yà bàbá rẹ ni kí o mú wá pẹ̀lú rẹ kí wọn kí o lè dàpọ̀ pẹ̀lú rẹ kí wọn kí o máa ṣe ìránṣẹ́ fún ọ ṣùgbọ́n ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú rẹ ni yóò máa ṣe ìránṣẹ́ níwájú àgọ́ ẹ̀rí kí wọn kí o máa pa àṣẹ rẹ mọ́ kí wọn kí o sì máa ṣe ìtọ́jú gbogbo àgọ́ kìkì pé wọn kò gbọdọ̀ súnmọ́ ohun èlò ibi mímọ́ àti pẹpẹ kí àti àwọn àti ẹ̀yìn pẹ̀lú kí o má baà kú kí wọn kí o sì dàpọ̀ pẹ̀lú rẹ kí wọn kí o sì máa ṣe ìtọ́jú àgọ́ àjọ gẹ́gẹ́ bí gbogbo iṣẹ́ ìsìn àgọ́ àlejò kan kò sì gbọdọ̀ súnmọ́ ọ̀dọ̀ yín kí ẹ̀yin kí o sì máa ṣe ìtọ́jú ibi mímọ́ àti ìtọ́jú pẹpẹ kí ìbínú kí o má baà sí mọ́ lórí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti èmi kíyèsí mo ti mú àwọn arákùnrin yín àwọn ọmọ Léfì kúrò nínú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ẹ̀yin ni a fi wọ́n fún bí ẹ̀bùn fún Olúwa láti máa ṣe iṣẹ́ ìsìn àgọ́ àjọ ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú rẹ ni yóò sì máa ṣe ìtọ́jú iṣẹ́ àlùfáà yín ní ti ohun gbogbo tí í ṣe ti pẹpẹ àti ti inú aṣọ ìkélé ẹ̀yin ó sì máa sìn èmi ti fi iṣẹ́ àlùfáà yín fún yín bí iṣẹ́ ìsìn ẹ̀bùn àlejò tí ó bá sì súnmọ́ tòsí ni a ó pa Olúwa sì sọ fún Aaroni pé kíyèsí èmi sì ti fi ìtọ́jú ẹbọ ìgbésọsókè mi fún ọ pẹ̀lú àní gbogbo ohun mímọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ìwọ ni èmi fi wọ́n fún ní ìpín àti fún àwọn ọmọ rẹ bí ìpín láíláí èyí ni yóò ṣe tìrẹ nínú ohun mímọ́ jùlọ tí a mú kúrò nínú iná gbogbo ọrẹ ẹbọ wọn gbogbo ẹbọ ohun jíjẹ wọn àti gbogbo ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti gbogbo ẹbọ ẹ̀bí wọn tí wọn ò mú fún mi wá mímọ́ jùlọ ni yóò jásí fún ìwọ àti fún àwọn ọmọ rẹ bí ohun mímọ́ jùlọ ni kí ìwọ kí o máa jẹ gbogbo ọkùnrin ni yóò jẹ mímọ́ ni yóò jẹ fún ọ èyí sì ni tirẹ ẹbọ ìgbésọsókè ẹ̀bùn wọn pẹ̀lú gbogbo ẹbọ fífì àwọn ọmọ Ísírẹ́lì èmi ti fi wọ́n fún ọ àti fún àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin àti fún àwọn ọmọ rẹ obìnrin pẹ̀lú rẹ bí ìpín láíláí gbogbo àwọn tí ó mọ́ nínú ilé rẹ ni kí o jẹ gbogbo òróró dáradára àti gbogbo ọtí wáìnì dáradára àti àlìkámà àkọ́so nínú wọn tí wọ́n mú fún Olúwa wá ìwọ ni mo fi wọ́n fún àkọ́so gbogbo ohun tí ó wà ní ilẹ̀ wọn tí wọ́n mú fún Olúwa wá tìrẹ ni yóò jẹ́ gbogbo ẹni tí ó mọ́ ní ilé rẹ ni kí o jẹ́ ohun ìyàsọ́tọ̀ gbogbo ní Ísírẹ́lì ni kí o jẹ́ tìrẹ gbogbo àkọ́bí nínú gbogbo ohun alààyè tí wọ́n mú wá fún Olúwa ìbáṣe ti ènìyàn tàbí ti ẹranko kí o jẹ́ tìrẹ ṣùgbọ́n rírà ni ìwọ ra àkọ́bí ènìyàn sílẹ̀ àti àkọ́bí ẹran aláìmọ́ ni kí ìwọ kí o rà sílẹ̀ gbogbo àwọn tí a ó rà sílẹ̀ láti ẹni oṣù kan ni kí ìwọ kí o rà sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìdíyelé rẹ ní owó ṣékélì márùn-ún nípa ṣékélì ibi mímọ́ tí ó jẹ́ ogún gẹ́rà ṣùgbọ́n àkọ́bí akọ màálù tàbí àkọ́bí àgùntàn tàbí àkọ́bí ewúrẹ́ ni ìwọ kò gbọdọ̀ rà sílẹ̀ mímọ́ ni wọ́n ẹ̀jẹ̀ wọn ni kí ìwọ kí o ta sórí pẹpẹ kí ìwọ kí o sì sun ọ̀rá wọn ní ẹbọ tí a fi iná ṣe fún òórùn dídùn sí Olúwa kí ẹran wọn kí o sì jẹ́ tirẹ bí àyà fífì àti bí itan ọ̀tún ni yóò jẹ́ tirẹ gbogbo ẹbọ ìgbésọsókè ohun mímọ́ wọn ni tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì mú wá fún Olúwa ni mo ti fi fún ọ àti fún àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin àti fún àwọn ọmọ rẹ obìnrin pẹ̀lú rẹ bí ìpín láíláí májẹ̀mú ìyọ̀ni láíláí níwájú Olúwa fún ọ àti fún irú ọmọ rẹ pẹ̀lú rẹ Olúwa sì sọ fún Aaroni pé ìwọ kì yóò ní ìní nínú ilẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kì yóò ní ìpín láàrin wọn èmi ni ìpín rẹ àti ìní rẹ láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì kíyèsí èmi sì ti fi gbogbo ìdámẹ́wàá ní Ísírẹ́lì fún àwọn ọmọ Léfì ní ìní nítorí iṣẹ́ ìsìn wọn tí wọ́n ń ṣe àní iṣẹ́ ìsìn àgọ́ àjọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kò sì gbọdọ̀ súnmọ́ àgọ́ àjọ kí wọn kí o má baà ru ẹ̀ṣẹ̀ kí wọn má baà kú ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Léfì ni kí o máa ṣe iṣẹ́ ìsìn àgọ́ àjọ àwọn ni yóò sì máa ru ẹ̀ṣẹ̀ wọn ìlànà láíláí ni ní ìran ìran yín àti láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọn kò gbọdọ̀ ní ilẹ̀ ìní nítorí ìdámẹ́wàá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n mú wá ní ẹbọ ìgbésọsókè fún Olúwa ni mo ti fi fún àwọn ọmọ Léfì láti ní nítorí náà ni mo ṣe wí fún wọn pé wọn kò gbọdọ̀ ní ilẹ̀ ìní láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì Olúwa sì sọ fún Mósè pé sì sọ fún àwọn ọmọ Léfì kí o sì wí fún wọn pé nígbà tí ẹ̀yin bá ń gba ìdámẹ́wàá tí mo ti fi fún yín ní ilẹ̀ ìní yín lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà náà ni kí ẹ̀yin kí o mú ẹbọ ìgbésọsókè nínú rẹ̀ wá fún Olúwa ìdámẹ́wàá nínú ìdámẹ́wàá náà a ó sì ka ẹbọ ìgbésọsókè yín yìí sí yín bí ẹni pé ọkà láti ilẹ̀ ìpakàwá àti bí ọtí láti ibi ìfúntíwá báyìí ni ẹ̀yin pẹ̀lú yóò máa mú ẹbọ ìgbésọsókè wá fún Olúwa nínú gbogbo ìdámẹ́wàá yín tí ẹ̀yin gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ki eyin ki o si mu ebo igbeso soke oluwa ninu re to aroni alufa wa ninu gbogbo ebun yin ni ki eyin ki o si mu gbogbo ebo igbeso soke oluwa wa ninu gbogbo eyi ti o dara ani eyi ti a ya si mimo ninu re nitori na ni ki iwo ki o wi fun won pe nigba ti eyin ba fi eyi ti o dara ninu re se ebo igbeso soke nigba na ni ki a ka fun awon omo lefi bi oka ile ipaka ati bi ibisi ibi ifunti eyin o si je ni ibi gbogbo ati eyin ati awon ara ile eyin nitori pe ere eyin ni fun ise isin yin ninu ago ajo eyin ki o si ru ese nitori re nigba ti eyin ba fi eyi ti o dara ninu re se ebo igbeso soke be ni eyin ko gbodo ba ohun mimo awon omo israeli je ki eyin ki o ma ba ku
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura.
3: Baba wa ti nbe li orun, adupe lowo yin, we pe ani yin gege bi baloju loju ogun. Ani yin gege bi alafeyiti. Ani yin gege bi agbara ayeraye ti o wa labe wa lati mu wa duro lati fun wa lokun adupe we pe ani yin gege bi olupese eni ti pese fun gbogbo ani wa ni kikun nitori Kristi lati inu oro re ninu ogo adupe we pe ani yin gege bi olugbana gege bi eni ti a le kepe lojo ikoju we pe si wa loju wi pe e se wa niye e si je ki a mo ona igbala yi e gba ope ati iyin wa loruko Jesu adupe wi pe e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o ngbe igbe aye won lai ni reti awon ti o ngbe igbe aye won lai ni ifokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni e da lola awa ni eje ki a mo ona igbala yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati ngbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki o ri ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e saanu fun wa e je ki a gbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ileri yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa loni anwo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu anwo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbesi aye ti wa gege bi enikookan ni idile wa gege bi enikookan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o seese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Christi ti so yi fun wa tele tele we pe nigba ti opin aye ba nsomo to si we pe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Christi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Kristi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wipe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbehin aye nitori eni ti o ba nri ohun to n sele loni we pe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lori lede aye ni won ti gbon to be ge to je wi pe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba ri nkan wonyi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi we pe ewo lo tun de ba aye yi a dabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Christi omo Olorun o ti so tele we pe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba somo to si kini awon nkan ti Jesu Christi ti o so gege bi aso tele je ki awo ninu iwe mimo ki o ma je we pe o ro pe a nso fun o lati ogbo ori eniyan ninu Matthew ori 24 ese ikejo gbogbo nkan wonyi ni ipilese iponju nihi ni Jesu Kristi nso fun wa wi pe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba nso nipa oda bi a ba nso nipa eyan bi a ba nso nipa ebi bi a ba nso nipa aisan bi a ba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan wonyi o je iponju sugbon Jesu nso fun a wi pe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si kuro ogun ati idagiri ogun e kiyesi ki eyin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan wonyi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi Jesu ti n lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibomiran wi pe won o si ma gboro re o n so fun a wi pe gba ti awa papa bi a ba nka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sile wi pe awon eniyan pẹ̀lú ohun ìjà olóró tí wọ́n ti ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ tí ọ̀làjú tí ó mú wá sí ayé nísinsìnyí wípé wọ́n fi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n sì fi ń dọ́gbẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lára ó yẹ kí ó yé wa wípé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni Jesu Kristi ni ó ti sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí nínú ẹsẹ̀ ìkeje nítorí pé orílẹ̀-èdè yóò dìde sí orílẹ̀-èdè ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aban so wi pe a ori o njeje to bi a ba nso wipe oda tabi iyan o de si orile ede popo awon nkan wonyi ni Jesu Kristi ti so tele bi a ba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wipe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi o ni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wipe o ti ri saaju wipe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eyi ni o fi so tele wipe awon nkan wonyi nbo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wipe bi a ba nri nkan wonyi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan wonyi ko le salaye sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi a ba ni idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o pi wa fun iyaje bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyin Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara ini Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tujuka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori ketala ese ikejila arakunrin yo se fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo se dide si obi won won o si mu ki apa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o seese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o seese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o seese nigba miran bi a ba gbo inu ni bi ni ti awon omode ti won ma nri ni owo obi won o seese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwosi be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di imo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile dara dara ohun ti o ma n fa ipada seyin won ni yi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigba ti a ti de ni igbala ki lo de nigba ti a ti di omo Olorun ni a tun wa ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igba ti awon fi aye won fun Kristi awon ro wipe ko ni si inu ni bi ni awon ro wipe ko ni si iponju o ye ki o ye wa iwo ti o ti wa lodo isu tele tele iwo ti o ti nsin isu tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nigba ti o ba fi orisa ati awon emi okunkun ati isu fun ara re nigba ti o ba kan won sile o seese isu ni lati binu nitori wipe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o ti nsin tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nitori be ni inu fi ma n bi esu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se ya wa lenu wipe a ri iponju elomiran won ma so ni aimokan okan won wipe bi eniyan ba je onigbagbo tooto ko ye ki o ni aisan lara ki n se be aisan ko fi han wipe a ko mo Olorun ko fi han wipe a ko ni Olorun eyi je idojuko awon ota nitori wipe a ti ni Olorun elomiran ma so wipe ko ye ki ebi tun pa wa ko ye ki a tun wa ni airije airimo ko ye ki a wa gege bi alaini nigba ti a je ti Olorun Jesu ti so fun wa o ni a o ri iponju o ni iyalede ohun ko le sele o ni sugbon ki a tujuka ohun ti segun aye eyi ni o ma mu wa lati lo gbadura o ranti awon omo Israeli nigba ti a mu won lo si ile Egypt lati odo Joseph ti Jacob ti o wa pelu awon baba nla mejila ti won tedo si Egypt Olorun fe mu won kuro ni Egypt o fe mu won lo si ile Kenani feti simi dara dara nigba ti won tedo si Egypt ti ara tu won won ranti wipe Kenani wa won ranti wipe Egypt ki se ibi itedo tabi ile won ara tu won won be si ni kole won be si ni gbadun won ro wipe awon ton fe jade mo eyi ni Olorun fi gba Pharaoh ti ko mo Joseph lo fi gba alaye gba ti inu ni bi ni de gba ti iya de gba ti iponju de ni won be si ni gbadura wo pe olorun ran ti wa o olorun ran ti ileri re olorun ran ti wo pe egypt ki se ile wa olorun ran ti ileri to ti se fun abraham baba nla wa wo pe o mu wa jade kuro ni egypt eyi ni olorun wa fi so wo pe igbe awon omo israeli o de eti ohun ohun wa sokale nisisin yi lati gba won la lati mu kuro ni egypt bakan na ni fun iwo ati emi awa ti a wa ninu aye igba miran a ki ranti wi pe aye yi ki se ile wa a ki ranti wi pe orun ni ile a ki ranti wi pe jesu christi ti lo pese aye sile fun wa ati wi pe o nbo wa bi ara ba tu wa bi o ba dagbe bi eni pe ani ani to ati ani sheku ati gbadura asoro nitori owo ti wa omo ti wa iyawo ti wa ile gbegbe nko o ti wa oko ayokede nko o ti wa a n fi oko kan paro miran ni iru igba be a ki ranti wi pe aye ki se ile wa sugbon nigba ti olorun ba gba iponju die laaye inu ni bi ni die laaye ati nkan wonyi to n de ba ninu igbese aye wa ti o ba gba die die laaye ninu won igba yi gan la ma raye gbadura igba yi la ma sunmo olorun igba yi la ma ran olorun leti awon ileri re eyi ni olorun fi ma n gba awon nkan be laaye ni igba kookan sugbon ti mo n so ni we pe jesu kristi o ti so fun wa wi pe awon nkan wonyi yo sele ninu aye o si bo se akoko ti wa wi pe awon nkan wonyi n sele nitori be ki a ma je ki o ya wa lenu nitori we pe ko le salai se sugbon opin ki se isinsin yi je ki a wo marku yi ori ketala ese ketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin o na li augala en je ki o ye wa wi pe bi abati fi aye wa fun jesu christi bi abati gba okan wa la eyi ko je wi pe gba ti ati ti gba okan wa la a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe ati di omo olorun lai lai omo olorun la o ma je jesu christi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro we pe gba ti awon ti nigbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wi pe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gba la awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma so wi pe bi eniyan ba ti je omo olorun nigba kan ri titi lai ni o ma je omo olorun o ma so wi pe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe nigba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je eni ti adari ese reji eni ti ako oruko re sinu iwe eye lorun wi pe titi lai ni o ma je omo olorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala sugbon jesu kristi n so o ni igba ti a ba ri awon nkan wonyi awon iponju ti o wa ninu aye awon idayapo ti o wa ninu aye awon ti o le mu ki okan re wesi ti o wa ninu aye awon aini ebi eyan ti o wa ninu aye wi pe ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a mo wi pe awon nkan wonyi ko le salai ri bee wi pe o ti le ju bee lo bi a ba wo luko ori kokanlelogun luko ori kokanlelogun ese kokanla isele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikeedogbon ami yo si wa li orun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idaamu fun awon orile ede nitori ipaya ti ariwo aya awon eniyan yo ma ja fun iberu ati fun ireti nkan won ni ti nbo sori aye nitori awon agbara orun le o mititi eyi ni jesu kristi so ki awon omo eyin ki o ba le mo saaju wi pe igba iponju wi pe yo wa ninu aye sugbon a je ki o ye wa wo pe ki atujuka a je ki o ye wa wo pe ki agbekele olorun eyi ni a fi nbe lowo ara wa wo pe kini bibeli so wo pe o ye ki a se ni akoko idamu ni akoko iponju ni akoko ebi ni akoko iyan ni akoko airije ni akoko airimu ni akoko airisese ni akoko ti o je wipe a o ti ele rowo ile san ni akoko ti o je wipe a o le toju omo daada ni akoko aisan ni akoko ajakale arun kini o ye ki a se nigba ti a ba ri awon idamu wonyi kin to so ohun to ye ki a se je kin fi to leti wipe awon ti ko lolorun awon to je alaigbagbo nigba ti won ba ri awon isele ti o nsele lorile ede aye ati ni arowo to won opolopo nkan ni won ma nse ni akoko idamu ni akoko aifon ni akoko inu ni bini ni akoko to je wipe ifonju po fun awon eniyan ikan awon elomiran won ma kokunso je ki a wo Samuel keji ori keta dilogun Samuel keji ori keta dilogun lati ese iketa le logun nitori Aitofeli si ri pe won ko fi imo ti re se o si di ketekete re ni gaari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wipe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi o ki Absalom leyin nigba ti o wa ri wipe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wipe bi Dafidi bi o ba segun Absalom o daju wipe o ni lati fi iya je ohun nitori iya ti iponju ti nbo ti asa ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati si ori Aitofeli eni Aitofeli ni o fi lo pokunso eni a ma ri wi pe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wi pe won ko ni igbagbo ninu Olorun won ko ni igbagbo wi pe bi nkan ti le le loni wi pe yo ro lola won ko ni igbagbo wipe o sese bi ekun pede ale kan wipe ayo nbo looro nitori ainireti won nitori ainigbagbo won nitori aile igbekele Olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wipe ko tun se ohun ti anduro de iru awon eni be won lo pokunso won si ku iru eni ti o se pa ara re bayi o ya ro wipe ohun fe pokunso lati bo kuro ninu ijogbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi lai to ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa wepe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so wepe ki a lo pokunso o ye ki a mo wepe a ni Olorun o ye ki a mo wipe Olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo wipe Olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni wipe ki a ro lu Olorun ki a lo si odo Olorun ki a gbadura ki a wo le fun Olorun ki a so fun wipe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni wipe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun o wi pe awon elomiran won a ba iku da majemu won a ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won so wipe awon fe abo se oranti wipe aka ninu Isaiah ni ose ti o koja wipe iru eke abo eke be wipe omi ti o kun gege bi idaje Olorun ni o gba won lo ati wipe gbogbo majemu ti awon won ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo kuda wipe idaje Olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nko ruru igba ogun o je igba ti irewesi man de ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan man daamu pupo iru akoko yi ni Saul wa won ti wo pe Saul je eni to ti ni yipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wo pe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wo pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi osho emi aje gbogbo won ni Saul ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki o ri bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa nwa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saul si wi fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun o pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro soran ti pe mo ni Saul yi tele tele o ni iyipada okan eje ohun ti a ma npe ni igbala ninu majemu titun eje ohun ti a ma npe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun apun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo Olorun soro mo ko mo we pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni ikonju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbese aye re ogun abele o ti o ye ki a se ni wi pe o ye ki a ro lu Olorun o ye ki a do ba le gba la jani waju Olorun ki a so po Olorun wi pe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a n fe ki Olorun ki o wa ran wa lowo so lo le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re e ni a fi ri wi pe ise se Saul yi nihin ye ki a wo nigba ti o koko dori ye mo so tele wo pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saul se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saul ko mo we pe Saul ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saul ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo niwaju opolopo awon eniyan wi pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi o ba ni wahala o se se boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi tan a ma ri ru awon eniyan be won tun ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won tun ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ti ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo Olorun tele tele iwo to ti gba Jesu Kristi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapo ojule ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je iwo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo n ba baba asale kan loru ah o je iwa apeyida eyi ni ari ti Saul se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele ah ah e se ti o tun je wipe iwo lo tun lo sodo abaniranso lo ni ki won ran aso funfun ah ki se deeper lo n lo ni sa ranso fun mi saranso mo mo nkan toju mi nri mo mo iya ti mo nje mo mo nkan ti mo ba pade ni eh omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa ojuse to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se nru aso fun fun mi ebi nkan to ba ma da ko da e o mo nkan to nse o mo wi pe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran ebi aniri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe ebi mo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun o a o ri yin dede se ko si nkan a ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon wo mi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro da leri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okuku agbara to run eniyan lo sorun apadi agbara to ngba omo latodo igi agbara to ngba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe boran si lo sile iwe koni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran ta agbara wa ninu jesu lagbara wa ninu eje jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si pade a lo ri won won se pade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati e fe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba olorun lowo re eyi ni ari ti Saul se wo ese ikejo Saul si pa ara re da o si mu a aso miran wo o si lo awon awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko foriti ni Matthew ori 14 Matthew ori 14 ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo olorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won teko leti won lo si oke okun bi o ti le je wi pe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wi pe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won kan ko iwe here here kan won so pe oluso agutan o pe ti mo ti n gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori pe awon omo ro njeje nihin iyawo ori nkan nihin bayi n lo bayi n se nitori be awon ti lo o ka ma gbadura fun o iru adura be se adura adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa n ko iwe ranse wipe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyen se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eyi ti iponju yi iba mu somo olorun eti ekun won omije won ibamu won somo olorun eti iponju ati iya ti o nje won eti ibamu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja je ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokanlelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu won yi ti ti akosi ti ipa eyonu won yi pa won si kosi ronuku ada ise owo won won ki won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti le wa bi iponju ti le wa e ti won iba fi wa si odo olorun e ti won iba sa si abe ojiji olodumare eti won iba ro mo agbelebu Kristi won ki nse be won to ma nse ni pe won to ma tese waju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti amo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju on kini ti o ye ki a se aso fa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti oni igbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini oni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma n gbiyanju lati se ni wepe bi abani idamu bi abani wahala bi abani

0: ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé lónìí ni a tún wá síwájú yín ní àkókò ìsọjí àti iṣẹ́ ìyanu yìí. A dúpẹ́ wípé ò yí padà, a dúpẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yín kò yí padà, a dúpẹ́ wípé àánú yín, oore ọ̀fẹ́ àti agbára yín kò yí padà, wípé síbẹ̀síbẹ̀ lónìí bí a bá wá ojú yín a ó rí i. Bí a bá ń fẹ́ oore láti ọ̀dọ̀ yín, ẹ ó ṣe é fún wa. A dúpẹ́ wípé ẹ kà wá yẹ sí ẹni tí ó wá sí iwájú yín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti wá múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. Lónìí bí a ti wá, àdúrà wa ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ. Ẹ ó ṣe wa lójú láti jẹ́ kí a rí ìpèsè àtọ̀run wá tẹ́ ti pèsè fún wa ní àkókò tí a wà yìí. A dúpẹ́, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa, kí ẹ sì gbọ́ àdúrà wa, nítorí wípé a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí mo gbàgbọ́ wípé o ti gbọ́ láti ẹnu adarí wa nípa ìmúrasílẹ̀ tí a ń ṣe àti àwọn ìmúrasílẹ̀ tí ó yẹ kí a tún ṣe nítorí ìpàdé tí ó ń bọ̀ níwájú wa, wípé ní àkókò àjínde a ní ìpàgọ́ àwọn ènìyàn mímọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ, ó yẹ kí o máa gbaradì, ó yẹ kí o máa múra sílẹ̀ kí o bá lè jẹ́ alábàápín nínú àwọn ẹ̀bùn ọ̀run àti nínú àwọn ìpèsè àtòkè wá tí Ọlọ́run yóò ya lò wá ní àkókò ìpàgọ́ yìí. A ti sọ wípé ní ọjọ́bọ̀, ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀, èyí ni ọjọ́ Àlàmísì gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òní, ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ títí di ọjọ́ Ajé, èyí ni ọjọ́ Monday, ní ọjọ́ ìkejìdínlọ́gbọ̀n oṣù yìí títí di ọjọ́ kìíní oṣù tí ń bọ̀ ni a ó fi ní ìpàgọ́ yìí. Mo sì mọ̀ wípé àwọn adarí wa yóò ti sọ fún ọ ibi tí ìpàgọ́ tirẹ yóò wà pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, kí a má ṣe jáfara, kí a múra sílẹ̀, kí a má ṣe rí ẹnìkan tí yóò rin ìrìn àjò ní àkókò yìí, nítorí ó jẹ́ àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ bùkún wa, tí ó ń fẹ́ mú àìní nípa ti ẹ̀mí ìgbésí ayé wa tí ó fẹ́ mú kúrò, tí ó ń fẹ́ pèsè wa sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù. Nítorí gẹ́gẹ́ bí a ti ń fojú sọ́nà àti gẹ́gẹ́ bí a ti ń ṣe àkíyèsí àríwé pé Jésù Kristì Olúwa Olùgbàlà wa tí à ń retí kì yóò pẹ́ dé, ó sì yẹ kí a múra sílẹ̀, kí a má ṣe dàbí àwọn wúndíá aláìgbọ́n, ṣùgbọ́n kí a lè jẹ́ wúndíá ọlọgbọ́n. Nítorí bẹ́ẹ̀, múra sílẹ̀ kí o rí wípé o wà ní ìpàgọ́ ní àkókò yìí. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ó yẹ kí o sọ fún àwọn ará ilé rẹ, àwọn aládùúgbò rẹ, àwọn tí ẹ jọ ń gbélé, ó yẹ kí o sọ fún wọn nípa ti ìpàgọ́ tí ń bọ̀ yìí, kí o sì mọ̀ wípé Ọlọ́run ṣetán, ó múra sílẹ̀ láti bùkún wa, kí ìwọ pàápàá pẹ̀lú àwọn náà kí ẹ bá lè jẹ́ alábàápín nínú àwọn ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe fún wa. Lónìí, nítorí tí àkókò wa ti lọ, wọn ó máa bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ìpèsè Ọlọ́run ní àkókò ìyàn. Ìpèsè Ọlọ́run ní àkókò ìyàn. Bí a bá ń sọ nípa èèyàn tàbí nípa ọ̀dá, mo rò wípé ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí ó yé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àwọn tí wọ́n wà ní ayé ní ìgbà àjàkálẹ̀ àjàkáyé ti ìkejì ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, níbi 50 ọdún sẹ́yìn, a ó rí wípé ní àkókò náà èèyàn àti ọ̀dá ó mú ní ilẹ̀ wa. Iyọ̀ ó ṣòro láti rí, oúnjẹ ó ṣòro láti rí, tí ó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé ebi ni ó pa wọ́n kú, tàbí àwọn àrùn mìíràn ni ó fi ara wọn ṣe ibùgbé tí ó jẹ́ kí wọn kí ó fi ilẹ̀ bora. bi aban so nipa eyan akoko eyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wi pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wi pe ninu oro olorun akoko eyan wa ati wi pe ninu akoko eyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo amosi ori kejo amosi ori kejo lati ese ikokanla amosi ori kejo bi o ba ti si iwe danieli bi o ba tesiwaju ori iwe osea bi o ba tesiwaju lati iwe osea ori joeli bi o ba se tesiwaju lati joeli ori amosi amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni oluwa olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wi pe bayi le oluwa wi wi pe iyan nbo ni ile na olorun ran amosi lati so fun awon ara israeli o so fun wi pe akoko iyan de pataki o so fun awon ara samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon o so fun wa o ni ki se iyan nipa ti onje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti a nso nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon mo israeli ni oro oluwa ti a ko sile a se ti ran awon omo lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti a ko sile yi nipa imi si emi olorun olorun wa nso fun won wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon omo israeli ti o je wi pe imi si ti o ye awon omo lefi imi si ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imi si atorun wa yi a ki o fun omo lefi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro olorun ti nse ni ye ti nse ni pe ikeji ni wi pe olorun ran awon woli si awon omo israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon omo israeli sugbon olorun wa nso fun wi pe igba kan yi o de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli wonyi ki a ba le fun awon omo israeli wi pe igba kan yi o de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wi pe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wi pe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wi pe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wi pe olorun pese aye kan sile fun wa wi pe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wi pe igba bo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wi pe okunkun yo bole biribiri nitori wi pe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ekejila won o se ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa shegapra fun mi won o se ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa mundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli we pe akoko eyan o nbo laarin won eyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbesi aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni eyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi eyan ba wa nibi kibi eyan gbigbo oro olorun eyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesin ti a ti ko kale eyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na ye ke wo amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni sori ohun ti mo fi so wipe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti a so wipe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wipe ikan ninu awon ejoye o pe amosi o so fun yi pe ki o kuro ni ilu nitori wipe oba n gbe ni ihin ati nitori wipe afin oba o wa nihi ati wipe ibi mimo eyi ni ni ibi ileesin eti oba ma nlo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma nso oro olorun ti o nso wipe auda eleshe lebi auda eleshe lejo wipe ani lati onuku ada won so wipe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wipe ohun ti amosi ti o ntenumo ni wipe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wipe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o nso fun ni wipe won lati ronu pada bi won ba fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wipe won lati ronu pada sugbon amasia won so fun amosi wipe o to ge ronu pada ti poju wepe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa wepe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wepe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wepe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleyameya ni a ti ri wepe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bákan náà ni a ri wípé bí wọn ti ṣe ní àkókò àwọn ti amosi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lónìí èyí ni èèyàn fi dé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa nínú timothy kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin nítorí pé ìgbà yóò dé tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rin wọ́n ó lọ kó olùkọ́ jọ fún ara wọn nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wọn wọ́n ó sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́ wọ́n ó sì yí padà sí ìtàn asán bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń lọ sí ilé ìsìn kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí o tó wá sí ìhín ó rí wípé ohun tí a sọ yìí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn wepe igba yo de igba nan si ti de tan ti won ki yo le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ile isin ni ati ri awon igbimo alabe sekele ti ari wepe won ma so fun oni waso wepe bi aban waso wepe ki a ma ko birin jo a oni le dawo apo alufa o bi aban waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ile isin wa bi aban waso wepe ki a se atunse owo ti ati ji tele tele ti ati fi kole ti ati fi ra moto wepe ki a tun pada lo sibi ti ati ji awon won yi ile ise ti ati ko dukia won wepe ki a tun lo se atunse bi aban so be awon osi awon oloselu won ki o le wa si ile isin wa bi aban so wepe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi aban waso eko ti o ye koro lati inu oro olorun wepe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wipe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wipe ah bi a ba n so wipe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba n so be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa eni won fi pa awon oniwasu won lenu mo eni o fi je wipe ni opolopo ile isin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki o le gba se o mo wipe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anuwo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi n so fun gbogbo eniyan wipe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu wipe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wipe ko se se lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro niyi sugbon opolopo ile isin ni o ti soro lati waasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christ tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo wepe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju oluwa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade wepe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ile isin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ile isin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan eyi ni a ri ni opolopo ile isin ti a n ba pade eyi ni a fi so wipe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idaniloju ninu okan won wipe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo oninakuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorunwa yo jo gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kokan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni asin je ki o di mo fun o we pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura we pe fun enikokan wa ti an gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro olowa bayi li olowa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki adro ni be iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti afinta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba omo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon a dupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi eti ati fi ami ororo yan soto eti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara elija ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji
1: tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo levi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo olorun yo dabira ni igbese aye re bi oro ti mo so fun oyi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isipaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rinrin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o nbo yi olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba eri olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ipi agbara emi olorun kun ni ise iyanu ti adura re ti olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ti won ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele je ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eniyan olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa tile se perese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se kopa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wo awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni iru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti o ba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorunwa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni mi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je oto se li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo tin tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju we pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan oba awon oba keji ori keje ese ikesan nigba na ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo iya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idarije ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o se se ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi to leti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a n reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan wonyi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba jesu gege bi oluwa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa olorun ki o ma poju be lo gbadura ti o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu adupe lowo yin o je aye okan wa lati wa se waju yin nitori pe a mo pe nigba ti a ba wa e o so okun adi imole a mo pe nigba ti a ba wa aisan yo pora a mo wi pe nigba ti a ba wa gbogbo osi gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa a mo pe nigba ti a ba wa e o ton imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa a mo pe nigba ti a ba wa si waju yin gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole we pe a o ni idande kuro ninu awon nkan wonyi to nda wa loro a mo we pe nigba ti a ba wa a o le gbadura e o si le gbo adura wa a nbebe we pe bi a ti wa loni we pe igbagbo aye igbagbo otun yo soji ninu okan wa loruko Jesu a si nbere we pe gege bi igbagbo aye igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa wi pe bi a o ti ma gbadura e o gbo adura wa e o so okunkun di imole fun wa awon ikanu tabi awon ohun ti o nda wa loro e o mu won kuro ni oruko Jesu e ba wa soro e mu wa sumo odo ara yin adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Christ lo wa loni mo soro nipa igbagbo o ye ki a mo wi pe a ti ma soro nipa igbagbo ohun ti igbagbo le se ere ti o wa ninu igbagbo ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a ma ngba bi abawo Heberu ori kokanla ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri bi a ko ba ti ri ohun kankan bi owo wa ko ba ti te ohun ti a n fe ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́rí nínú ọkàn wa lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbàdúrà wí pé ohun yìí tí a kò tí ì rí yóò jẹ́ tiwa èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bí a bá ń retí ohun kan tí kò sì tí ì dé ṣùgbọ́n tí a ní ìdánilójú tí a sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ọkàn wa wípé ọlọ́run kì yóò jẹ́ awakulẹ̀ àti wípé ọlọ́run yóò fún wa ní nǹkan wọ̀nyí a sì ní ìdánilójú yìí a ní ìjẹ́rìí yìí nínú ọkàn wa èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ti ń gbàdúrà fún ọmọ rẹ wípé ìyípadà titun yóò dé nínú ọmọ rẹ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ohun tó ń retí kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ kò tí ì rí kí o fi ojú ara rí i ṣùgbọ́n o ní ìdánilójú ẹ̀mí ọlọ́run sì ń jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé nǹkan tí o ti gbàdúrà fún yìí wípé dandan ọlọ́run yóò ṣe wípé ó tilẹ̀ ti ṣe ká fojú rí i lókù èyí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ń gbàdúrà fún ọkọ rẹ wípé ìyípadà rere nínú ẹbí ìyípadà rere ní ti iṣẹ́ ìyípadà rere ní ti ìgbéga yóò dé ṣùgbọ́n a kò tí ì fi ojú rí lójúkojú a kò tí ì rí ìgbéga tàbí ìyípadà tí a ń béèrè lójúkojú ṣùgbọ́n a ní ìdánilójú nínú ọkàn wa balẹ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe pàápàá bí a kò tilẹ̀ tí ì fojú rí ẹ̀mí ọlọ́run sì ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa inú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn bí a kò tí ì fojú rí bí a kò tilẹ̀ tí ì rí síbẹ̀síbẹ̀ a ní inú dídùn nítorí pé a mọ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe é èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ ó sọ nínú ẹsẹ̀ ìkejì wípé nítorí nínú rẹ̀ li àwọn alàgbà ní ẹ̀rí rere bí a bá ń sọ àwọn alàgbà kìí ṣe àwọn tí wọ́n léwó lórí a mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n léwó lórí wà tí wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run a ń sọ nípa àwọn alàgbà àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí Abrahamu tí ó jẹ́ wípé bí ìlérí ti ọlọ́run ṣe fún bí ọwọ́ rẹ̀ kò tilẹ̀ tí ì tẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó ń yọ̀ wo àpẹẹrẹ yìí nínú Rómù orí kẹrin Rómù orí kẹrin nínú láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé mo ti fi ọ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí ò ń gbàgbọ́ ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà jẹ́ kí ó yẹ wípé ní àkókò yìí Abrahamu kò tí ì bí ọmọ ìlérí ṣùgbọ́n a ti ṣe ìlérí fún un a sì ń sọ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tí ì fojú rí i ọlọ́run pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ìjẹ́rìísí nínú ọkàn rẹ̀ yìí ìdánilójú tí ó nínú ọkàn rẹ̀ yìí èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ wẹsẹ̀ kejìlélógún nígbà tí ìrètí kò sí
0: eni ti o gbagbo ni ireti ki o le di baba orilede popo gege bi eyi ti a ti wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ailera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun ati kiku inu sara ko fi agbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo ije pe o duro sinsin ni igbagbo o n fi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti o n ba ti leri ohun si le se ini an pe ni igbagbo wi pe bi a ko ti le ti ifojuri sugbon ati gbadura debi wi pe emi olorun ba emi wa jeri o sin je ki o da wa loju wi pe ohun ti an beere olorun ti se nigba ti a ba gbadura ti a ba de akoko yi ti a be sinu inu didun ti emi olorun ba emi wa jeri ti a ni idani loju ati ifokan bale wi pe ma dupe lowo olorun ohun to n beere olorun ti se ma yin olorun logo nitori wi pe ohun to n beere olorun ti fi ifo bi o ti le je wi pe o ko ti ri nigba ti o ba be sinu yin olorun logo nigba ti o ba be sin dupe nigba ti o ba be sin bu ola fun olorun nigba ti o ba be sin ki olorun nigba ti o ba be sin so nipa agbara nla olorun bi o ti le je pe o ti o ko ti fi ojuri nkan wonye yi ni a npe ni igbagbo bi o ba wo heberu ori kokanla ese ikefa sugbon lai si igbagbo ko le sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa eni o so fun wa wi pe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wi pe bi a ba ni igbagbo a o ma gbiyanju lati wu olorun bi a ba ni igbagbo a o ma to olorun wa ni igbagbogbo bi a ba ni igbagbo wi pe a o ma ke pe olorun a o ma gbadura bi a ba ni igbagbo a ma fihan nipa ohun ti a n so lenu igbagbo je ohun ini ti o se iyebiye aigbagbo je ohun ti o ma n ja wa tile aigbagbo je ohun ti o ma n pani aigbagbo je ohun ti o ma n je ki igbala olorun iyi olorun ibukun olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma n so nipa ohun ti o dara aigbagbo ma n so nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma n so ni o ma n fihan eyi ti a ni yala a ni igbagbo tabi a ni aigbagbo bi a ba ni igbagbo igbagbo yio so osi ati ise wa yio so di ayo igbagbo yio mu wa kuro ninu okunkun yio mu wa sinu imole igbagbo yio yi atubotan aye wa yio yi pada igbagbo yio mu wa kuro ninu ona to lo si orun apadi yio mu wa si ona ti o lo si orun rere ni eda keji aigbagbo yio so ayo di ibanuje aigbagbo yio ya wa nipa kuro lodo olorun kuro ninu iye olorun ati kuro ninu ibukun olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti n ba olorun soro eni a fi n so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ki akoko wi pe oro ti igbagbo ma n so lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma n so ki a to ku igbagbo yo ma soro bi a ti e wa ni ibi to je wi pe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro bakan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati jesu nduro le owo otun olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan nduro le owo otun olorun nigba naa li won kigbe le ohun rara won si di eti won
3: won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so ni okota awon eleri si fi aso won lele li ese omokunrin kan ti an pe ni Saul sugbon won so Stefanu li okota o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti akayi daadara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro o ti an gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe okun fun emi mimo nigba ti a fe yan Stefanu o yin ni arika nipa re wi pe okun fun igbagbo okun fun ogbon Olorun o si kun fun emi mimo pelu nihin ni an se nu ni bini si nihin le an so le okota o ni wo mo ri Jesu duro le owo otun Olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisisiyi sugbon o duro li owo otun Olorun ba o ni Stefanu se mo wi pe ki se wi pe Jesu duro gege bi onidajo ki se wi pe Jesu duro gege bi eni ti o fe da lebi wi pe boya Stefanu ti so ohun kan ti ko dun mo Olorun ninu ohun kan ti o fa inu ni bini tabi si so lokota ti won so lokota bawo ni o se mo wi pe Jesu duro gege bi alagbawi gege bi olugbala gege bi oluso agutan gege bi eni ti o fe pe ohun lo sile gege bi eni ti o fe ki ohun kaabo si ijoba Olorun ohun ti o fi mo ni wi pe o ni igbagbo ninu Olorun emi Olorun ba emi re jeri wi pe ohun je ti Olorun ati wi pe Jesu papa o je olurapada ati oludande ohun eyi ni a n so nipa igbagbo wi pe ni oju eku eni ti o ba ni igbagbo oro enu re yio je oro igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi o tile n ku lo yio ma wi pe mo n lo sile yio ma wi pe a ti pese ade ogo sile fun mi yio ma wi pe mo mo wi pe ninu ile baba mi opolopo ebugbe nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin ati wi pe emi lo ipese aye sile fun yin wi pe nigba ti mo ba si setan emi o pada wa lati mu yin lo si odo ara mi eni ti o ba ni igbagbo titi di oju iku ni o ma wi pe mo n lo si ilu orun mo n lo si ibi rere eni ti o ba ni igbagbo bi o tile wa ni enu bode orun bayi yo ma wi pe mo fe wole nitori wi pe mo ni oruko ninu iwe iye eyi ni a fi mo awon ti o ni igbagbo ninu aye ohun won yo ma soro igbagbo ni oju iku oro enu won yo ma je oro igbagbo wo ma ni ireti ati idakoro idaniloju ninu oro ati ileri Olorun sugbon eni ti o ba ni aigbagbo yo ma damu yo ma si emeji gere ti o ba ti ni inu ni bini tabi ajalu tabi edun okankan o ma gbo lati enu re be ni wi pe Olorun ko fe mi be ni wi pe ko so ohun ti mo le se to le se daradara be ni wi pe Olorun ki gbadura mi be ni wi pe mi o mo kini mo se be ni wi pe boya mi o ti e pelu awon ayan fe be ni wi pe mi o kunkun mo boya Olorun o ti e fe ki ma si ohun mi o kunkun mo boya mo kan wa si ile isin lasan mi o kunkun mo boya gbogbo eti mo nse o je otu bante ni waju Olorun eni ti ko ni igbagbo lati oro enu re ni o ma ri wi pe ohun ti o n so jade lenu o je oro aigbagbo ki o si mo wi pe ohun ti a n so jade lenu o ni o n fi wa han yala a je eni ti o gbagbo tabi a je alaigbagbo ohun ti o n jale lati enu wa yala oro igbagbo tabi oro aigbagbo eyi ni yio ma fi han yala a o ni ibukun tabi a o ni idajo ki n to ma so siwaju si gege bi igbagbo ti ma n soro gege bi igbagbo ti ma n korin gege bi igbagbo ti ma n jeri gege bi igbagbo ti ma ni idakoro ati idaniloju ki n to so siwaju si ohun ti igbagbo ma n se ohun ti oro igbagbo ma n so je ki n koko so fun o ohun ti aigbagbo ma n so lati inu okan awon ti ko ni igbagbo wo Ezekieli ori ketadinlogoji Ezekieli ori ketadinlogoji ese kokanla nigba naa le o so fun mi pe omo eniyan egungun won yi ni gbogbo ile Israeli wo

0: mo fe ki o mo wepe olorun ro iro alaafia nipa re mo fe ki o mo wepe jesu papa ni owo otun olorun nisisin yi o ngbadura fun o se o gbagbo be bi o ba gbagbo be e se ti a fi sunkun asun asun dekun bi a ba gbagbo be e se ti a fi se meji ninu adura bi a ba gbagbo be wepe olorun se iro nipa tiwa e se ti a fi se bi eni ti ko nireti o ye ki a le nireti ninu olorun o ye ki a le mo wepe olorun ti gbadura olorun alaanu olorun olore ofe olorun ti se ileri ti si ti ileri na leyin olorun ti ki se ke o ni ato wa yo si gbo adura wa mo ni yo si gbo adura wa bi a ba gbagbo be o ye ki a ma soro igbagbo latenu wa je ki n tun fi apere miran han o eni ti o ni aigbagbo ninu okan re o si fi aigbagbo re han nipa oro ti o so jade lati enu re mo fe ki o wo lati inu iwe Samuel kini ori keta Samuel kini ori keta wo lati ese ikedogun Samuel dubo le titi di oworo o si si ilekun ile olowa Samuel si beru lati ro ifihan na fun Eli nigba na ni Eli pe Samuel o si we pe Samuel omo mi o si dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti Oluwa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki Olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o Samuel si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si we pe Oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je eni tin ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka po yi ti o ti ka tele tele o ri wi pe olorun so fun Samueli wi pe inu mi ko dun si Eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si ba won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati wi pe o dabi eni wi pe Eli bo ola fun awon omo re ju ati bo ola fun olorun ko si je ki won ki o dekun ati ma se buburu tabi lati si won ninu ise olorun nigba ti o ri we pe won ko rin ni ona eto sugbon nigba ti olorun so nkan won yi fun Samueli to si so we pe owo mu idajo ba ile Eli Samueli so fun Eli nigba ti Eli beere lowo re e ti Eli ba fi se bi awon ara Ninepe nigba ti Jonah lo si Ninepe we pe ni ogoji ojo Olorun yo pa ilu yirun sugbon ti won ni oro igbagbo wi pe e je ki a ronu pada ki a fi ise ki ise ti o wa lo wa ki a fi won sile ki Olorun ki o ba le fi oju rere wo wa e ti Eli iba se be Eli so wi pe o dara Olorun ni se Oluwa ni se ohun kon to ba da loju re mo ti nsin lati ojo yi bi o ba je pe tori asise tabi tori alebo ti o ti ri ninu ebi ni o fe fi da mi lejo daada na ni nitori wipe Olorun ni ohun to ba fe se ko se eni ti o le yi lokan pada eyi ni a pe ni oro aigbagbo so fun mi bi oba Ninepe bi o ba se be nigba ti Jonah ti o so pe ni ogoji ojo a o pa Ninepe run a o bi wo a wo olule ki oba Ninepe ki o so pe Oluwa ni ohun ti o ba dara loju re je ki o se aba pa Ninepe run ni akoko na sugbon Olorun siju anuwo won nitori wipe won ronu po ada won ni oro igbagbo lenu sugbon wo okunrin yi ti o ni aigbagbo elomiran boya olaala ti Olorun kilo fun loju ala wipe o se dada o gbadura to o rin bi o se ye niwaju mi nitori be sora ki ibinu Olorun ki o ma ba jalo iti ba pidi laro kutukutu ki o be si ni gbadura wo pe Olorun dariji mi o Olorun sanu fun mi o Olorun ma ka ese si mi Olorun o Olorun sanu fun mi o ma ni itara o ma ka bibeli ma ma gbadura ma ma wo oju re o kun to ba fe kin se ma je ki idajo Olorun ma je ki o sibulu mi o e ti ba fi se be dada na ni nitori pe gbogbo nkan ti mo le se mo ti gbiyanju to nitori pe bi mo ba fi ara mi se apejuwe lagbaja mo sanju lagbaja lo bi Olorun ba si so wipe gbogbo eti mo se ina ko ti to wipe idajo tabi aisan tabi nkan mi lo nbo oluwa ni je ki o se gege bi o ba ti dara loju re nitori mi o mo kini kin to se tabi elomiran boya o je apeyida boya o ni ikose die boya ese lo wa lai murasile lai rotele o si subu nipa ekiye sara a si da duro kuro ninu ise olorun wepe arakunrin tabi arabirin e to se yi o da nitori be lo gbadura wa oje olorun ki o fi ara sile ni akoko die sinu adura ki a ba le pe o pada eti ba fi gbadura ani a church o fe mi won fe kin wulo ninu ile isin won kan fe so fun mi pe kin ma wa si deep life ni mo mo nkan ton ni lokan mo mo pe won fe kin wa won fe ki temi da won fe kin lo sinu ijo miran mo si feran deep life yo mo feran gbogbo eko ro olorun osumo asise die ti mo ni won ni kin ma lo won olorun papa o fe mi boye mi ni mo nse wahala ti mo kan tira mi mo olorun olorun boya olorun o ti e fe kin lo si ijoba run boya o ti ni awon to ti yan to je pe awon lo fe mu lo sorun boya mo kan se wahala lasan ni e ti ba fin ni oro igbagbo un die kekere ti a so fun pe ki o lo gbadura e ti ba lo gbadura a ma bohun a ma so pe olorun o le gbadura awon mo eyin ni eli nse ti o wi pe oluwa ni ye ki o se yi ti o dara li oju re ohun ti mo so fun ni wepe bi o ba ni oro igbagbo lenu o daju wepe okunkun yo di imole bi o ba ni oro igbagbo lenu aisan yo kuro ninu ara re aisan yo kuro ninu ebi re bi o ba ni igbagbo oro igbagbo lenu o daju wepe bi o ti re dabi eni pe o sunkun loni o rerin lola wo genesis ori ogbon genesis ori ogbon lati ese ikini nigba ti rakeli ri pe ohun ko bimo fun jacobo rakeli se ilara arabirin re o si wi fun jacobo pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku se ori ohun ti mo ka yi se oro igbagbo ni yi tabi oro aigbagbo o ti loko fun igba die o si ri pe egbon ohun ti loko pelu fun igba die egbon bimo aburo ko bimo o wa jowu o wa so pe kini mo se se bi inu le kan na lati jade ewo ni mo se kini arabirin mi kini o fi sanju mi lo o wa lo ba oko re jacob wi pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku ori awon elomiran ti won ba wa si ile isin be won ti wa fun osu meta osu mefa tabi odun kan bi o se pe won ko ti bimo won ma so pe bi n ba loyun losu yi ma fi olorun sile ma fi bere sile gbogbo e ti mo tin gbadura ti mo wa si church lemo lemo ti mo wa ni igba gbogbo bi o ba se pe ni osu yi mi o loyun tabi mi o ri ami kankan wi pe olorun ti gbadura mi ma ko fi church na sile ma fi bere sile ma fi oro olorun sile ki lo le to be se an ba olorun ja ni nje eniyan le ba eleda reja eti aba fi mu ohun igbagbo ke a so fun olorun wi pe mo mo wi pe awon to dagba ju mi lo o ti gbo ti won awon to darugbo ju mi lo bayi o ti gbo ti won awon ti o dabe ni pe ko si ireti fun o ti gbo ti won awon ti o dabe ni pe ki won to wa si odo olorun won o fi ojo kan lati aro di ale loyun ri o fun won ni oyun o fi won si ipo iloyun o si je ki won ki o bimo nitori be mo mo pe o se temi e ti a ba fi ni oro igbagbo lenu a n so fun olorun pe bi n ba bimo okunkun se okunkun dabi eni pe o dara ki n ku ma se soro be e je oro aigbagbo sugbon je ki a lo si oro igbagbo ki a to lo gbadura bi a ba ni igbagbo a o ri pe igbagbo yo ma korin didun ni ogonjo oru se oranti sila o paul bi won tin korin be ni a ri pe isele nlanla o sele be ni a ri pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le korin orin igbagbo ni akoko ti wa ala wa ni akoko ti inu ni bi ni wa o daju pe bi o tin ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si olorun wi pe gbogbo ide re ni yo ja loruko jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon o seje ke ma pojuri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ilekun won sile ni oruko jesu igbagbo ma nri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni wepe a ko ri imole oju olorun igbagbo ma nle korin igbagbo ma nle kigbe pelu ohun isegun bi o tile je wipe awon igana Jericho won duro sibe igbagbo a ma yi odi Jericho ka lekini bi odi Jericho ba wo atun yika lekeji bi odi Jericho wo atun gbadura atun korin atun yika leketa bi ko ti wo ko ni sori tinu ni ojo kerin atun yo di Jericho ka ni ojo karun atun yo di Jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi Jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o tile ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o da bi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise yanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi Jericho ka ni ojo keje mo so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi Jericho ki awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju wi pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yo ho iho ayo iho isegun si oluwa mo so fun wi pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti le dabi eni wi pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yo ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idani loju wa wi pe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wi pe golati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo nsoro lati enu dafidi wo pe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wi pe bo ti won ko ri a o segun mo mo wi pe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko Jesu igbagbo lo ma nsoro oro imuni lokan le oro ireti oro idakoro bi o tile je gbogbo nkan to to yi waka lo le mu okan eniyan poruru igbagbo ni o ma je ki ayo ayo wi pe a mo wi pe oro ojo ajinde nbo nigbati oru iku ti o ba koja nitori be a o se ni igbagbo ninu olorun a o se je ki igbagbo wa ki o ma soro si olorun wi pe a mo wi pe bi atile ni aisan bi atile ni ajalu bi atile ni ohunkohun ti o n deru ba wa wi pe a ki yoko iye ni a oye wo orin dapidi ikeji din ni ogofa orin dapidi ikeji din ni ogofa okan ejo orin dapidi okan ejo bi a ba wo orin dapidi yi ni ori ikeji din ni ogofa ti a wo lati ese ikeedogun o ni ohun ayo ati ti igbala nbe ninu ago awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yoku bi ko se yiye ki emi ki o le ma rohin ise oluwa bi abaje onigbagbo ni toto iru oro yi ni o wa ni enu wa bi atile ni aisan o sese ninu ile ewosan ki awon dokita oyinbo ki won so pe aisan yo dabi eni wipe o ti wo ago ara o ti wo inu eje o ti wo inu egungun o dabi eni wipe ko si ireti eni ti o ba ni igbagbo pe dokita mo je ti olorun ara mi ti ku ni taye ni o je ti olorun nitori be mo ti e mo wipe nkan sise si po fun mi nitori pe ise olorun si wa awon ti mo fe soro igbala fun won si wa nitori be mi o ti ku emi ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ise oluwa eyi ni a so nipa igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi atile nderu ba ninu ile ewosan bi atile nderu ba laarin ebi bi atile nderu ba ninu ala bi atile nderu ba lati odo awon ota yo ma wi pe rara ko si ku nitori pe emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ki emi ki o si ma royin ise oluwa wo okunrin kan eni ti o la opolopo omi jijin koja wo okunrin kan ti o dabi eni wo pe gbogbo ogun orun apadi ni won do ti wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ofa ti o wa lowo isu patapata ni o ta si okunrin yi wo okunrin kan ti o dabi eni wo pe ore ara ati awon ojulumo won ko sile wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ini won run lojo kan sosho agọ ara rẹ papa o da bi eni pe orisirisi aisan ni o wa si agọ ara rẹ ti ko mo wi pe oun le yi rara wo okunrin kan ti o da bi eni wi pe omo o padanu omo o padanu dukia o padanu opolopo nkan sugbon sibe sibe o ni igbagbo ninu olorun bi o ba wo jobu ori kokan dilogun lati ese kini nigba na ni jobu dahun o si wi pe yo ti pe to ti eyin o fi ma ba mi ninu je ti eyin o fi ma fi oro kun mi ni ejanja wo okunrin yi ti opolopo oro ti awon eniyan so ti o n ba ninu je ni ese ikeje kiyesi emi ki gbe pe owo nla owo alagbara sugbon a ko gbo ti emi mo ki gbe soke bẹẹni kò sí ìdájọ́ ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ó sì bọ́ ògo mi ó sì ṣí adé kúrò lé orí mi ọkùnrin yìí ó ń sọ nípa àwọn àjálù tí ó débá ó ń sọ nípa àwọn ohun tí òun ti pàdánù rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá ó sì tiná bọ ìbínú rẹ̀ sí mi ó sì kà mí sí bí ọ̀kan nínú àwọn ọ̀tá rẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àwọn àjọbí mi fà sẹ́yìn àwọn àfaramọ́ ọ̀rẹ́ mi sì di onígbàgbé mi àwọn ará inú ilé mi àti àwọn ọmọbìnrin ìránṣẹ́ mi kà mí sí àjèjì èmi já sí àjèjì ènìyàn lé ojú wọn mo pe ìránṣẹ́ mi òun kò dá mi lóhùn mo fi ẹnu mi bẹ́ẹ̀ èmi sì ṣú aya mi àti òórùn mi sì sú àwọn ọmọ inú ìyá mi àní àwọn ọmọdé sì ń fi mí ṣẹ̀sìn mo dìde wọ́n sì sọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí mi ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ìdìmọ̀pọ̀ mi kórira mi àwọn olùfẹ́ mi sì kẹ̀yìndà sí mi wo ọkùnrin yìí tí ó ní irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjálù yìí ó sì ń sọ wípé wo àwọn nǹkan tí ó dé bá mi ọ̀rẹ́ kọ̀ mí sílẹ̀ àwọn ará ilé kọ̀ mí sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojúlùmọ̀ wọn kọ ẹ̀yìn sí mi mo pàdánù dúkìá mo pàdánù nǹkan púpọ̀ àwọn tí ó sì ń sọ̀rọ̀ sí mi wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ tí ó bà mí nínú jẹ́ ṣé kò ní ìrètí mọ́ ṣé kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run mọ́ ṣé kò gbàgbọ́ wípé nǹkan yóò yí padà wo ẹ̀rí tí ó ń jẹ́ láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n àti èmi mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè ó ní nítòótọ́ mo ti pàdánù nǹkan púpọ̀ ní ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè nítòótọ́ ọmọ ti kú ṣùgbọ́n olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè nítòótọ́ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ará wọn ti kọ̀ mí sílẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé olùdáǹdè mi ń bẹ lé ààyè àti pé òun bí ẹni ìkẹyìn ni yóò dìde kúrò lórí erùpẹ̀ ilẹ̀ àti lẹ́yìn ìgbà tí a wọ ara mi tí a ti ké kúrò bí irú èyí àti láì ní ẹran ara mi lé èmi ò rí ọlọ́run ẹni tí èmi ò rí fún ara mi tí ojú mi ó sì wò kìí ṣe ti ẹlòmíràn ọkàn mi sì dákú nínú mi bí o bá wo ohun tí ọ̀gbẹ́ni yìí ń sọ ó ń sọ wípé òun ní ìrètí nínú ọlọ́run ó mọ̀ wípé olùdáǹdè òun wípé ó ń bẹ wípé nítòótọ́ ni òun ti ní àwọn ìṣòro nítòótọ́ ni òun ti ní àwọn ìdààmú ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ olùdáǹdè mi ń bẹ ṣé ìwọ mọ̀ pé olùdáǹdè rẹ ń bẹ ṣé o mọ̀ wípé jésù ti kú fún ọ ṣé o mọ̀ wípé àwọn ìlérí ọlọ́run jẹ́ tirẹ ṣé o ní ìgbàgbọ́ ààyè nínú ọlọ́run ni èéṣe tó fi lè gbàdúrà èéṣe tí o lè kígbe pé ọlọ́run èéṣe tí o fi ń bọ́hùn èéṣe tí o fi ń ráhùn èéṣe tí o fi ń sọ̀rì tínú èéṣe tí o fi ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé ọlọ́run wa kò sí láàyè mọ́ ṣé ìgbàgbọ́ rẹ kò lè sọ̀rọ̀ sí ọlọ́run ṣé ìgbàgbọ́ rẹ kò lè mú ìlérí ọlọ́run kí ó sì dúró ṣinṣin lórí ìlérí ọlọ́run ṣé ìgbàgbọ́ rẹ kò lè ṣe bíi ti Ṣedrákì Mèṣákì àti Abednego nínú iná ṣé ìgbàgbọ́ rẹ kò lè dúró ṣinṣin gẹ́gẹ́ bíi ti Dánìẹ́lì ṣé ìgbàgbọ́ rẹ kò lè máa ké pe Olúwa ṣé ìgbàgbọ́ rẹ kò lè máa sọ nípa ìyè nígbà tí àwọn tí ó wà ní àrọ́wọ́tọ̀ ẹ̀ tí wọ́n sọ nípa ikú ṣé ìwọ náà ò lè dìde kí o sọ wípé èmi mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ bí o bá mọ̀ wípé Jésù ṣì wà láàyè bí o bá mọ̀ wípé Ọlọ́run wá wà láàyè bi o ba mo pe ileri olorun ki ta si bi o ba mo pe olorun je ti wa o ye ki o dide duro lori ese re ki o so oro igbagbo dide nisisin ki o gbadura ki o so wi pe ah emi mo pe olugbala mi nbe oludande mi nbe emi mo pe olusu agutan mi nbe ati pe ileri re ki ye emi mo wi pe gbogbo ileri ti o ti se fun mi wi pe won o je temi o ye ki a gbadura si olorun bi o ba ti ni igbala ma se sori tinu kepe olowa bi o ba je afaseyin ti ayo igbala ko si ninu re nisinsin nitori ese ti o ti wole ma se sori tinu kepe olowa bi o ba ti n gbadura fun isori mo pojo pepe sugbon ti isodi mimo ko ti je ti re ma se sori tinu dide ki o kepe olowa bi o ba ti wa agbara emi olorun lati sise fun olorun bi o ko ba ti ni o ye ki o ni ireti ninu olorun ma se sori tinu dide ki o kepe olowa bi aisan ba wa ni agbo ara re bi o ba dabi eni pe o ni awon idamu tabi ajalu o ye ki o dide ki o kepe olowa wipe emi mo wipe oludande mi nbe emi mo wipe alagbawi mi nbe emo wo pe odo agutan olorun ti o ku lati ko ese mi lo o wa laaye sibe emi mo wo pe anu olorun ore ofe olorun emi mo wo pe oju rere olorun o nbe sibe emi mo wo pe ireti wa ninu olorun ati awon ileri re ki ye wo pe emi o gbadura emi o kepe olowa mo si mo wo pe olorun yo gbo ide ki o kepe olowa ba olorun so ye ki olorun ki o mo wi pe o ki se alaigbagbo sugbon o je onigbagbo tooto o si ni ireti ninu olorun kepe olowa o daju wi pe yo dahun adura re yo gba okan re la yo wo osan yo da o sile yo si pese fun o ni kikun ninu oro ojo re Eje ki a gbadura Baba wa ti nbe le orun adupe loni we pe atun pejopo lese Jesu Christi oluko nla ati olugbala wa anbebe we pe bi ati pejo loni emi atorun wa fun ara re ti se emi mimo ti olorun yo ko wa yo la wa loju lati je ki a ri ohun ijile ninu oro olorun ti anka ati wipe ki owo olorun ika olorun ki o kan kan won yi si o kan aya wa ki a ba le gbe igbe aye ti yo te olorun lorun ki a ba le gbe igbe aye ti o fi wa han gege bi eni bi ti inu olorun adupe wipe e ti gbo ti wa loruko Jesu Christi oluwa wa loni antesiwaju ninu eko wa lati iwe Kolose eyi ni epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ori keta ese ikejo si ese ikokanla lanka ti a se fe keko ninu re mo beyin wo pe ki olukuluku wa ki o ma si bibeli wa bi a ti n pe awon ori ati ese bibeli ti o ma ka mo si n gbadura we pe ki olorun emi ti kara re ki o salaye awon nkan wonyi fun wa ni kikun ki igbesi aye wa ki o ba le ba eri ti a n je ninu Kristi ki o ba le ba mu o je eko ti o se pataki fun wa lopolopo nitori be o ye ki a fiyesi awon nkan ti a n gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu wa nigba kan Kolose ori keta lati ese ikejo sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se seporo fun eni keji yin eyin saa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti aso di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da nibi ti ko le si heleni ati jew ikola ati aikola alai gbede ara skitia eru ati ominira sugbon kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo bi mo se so tele tele awon oro ti a ka won yi won je oro ti o jinle popo won si je oro ti o ti enu aposteli jade gege bi ati dari re lati odo emi mimo o fi eto igbala ti olorun se ti o si se asekun re ni ori oke Calvary nigbati a kan Jesu Christi ma gbelebo o fi kan won yi han fun wa o si je ke amo wi pe bi abati di ti olorun wi pe a o di eni titun awon iwa atijo ise atijo ogbologbo okunrin ni wi pe a o bo sile a o si gbe okunrin titun wo bi abaso wi pe a bo ogbologbo sile a si gbe titun wo Paul apostle bi emi olorun ti dari re o nse apejuwe fun wa ni ona ti igbe aye onigbagbo ti o le ye wa o nse apejuwe gege bi ati ma nwoso lara aro wi pe bi a ba ti ji wi pe ohun kan la ni lati se a o bo aso ogbologbo a o bo sile eyi ni ni aso ti a o le wo jade a o bo sile a o we bi a ba ti we ti ara wa si ti mo a o si gbe aso titun wo aso titun yi bi a ba jade sita ni awon eniyan ni won ma fi mo iru ise ti a nse o seese bi a ba ri omo ogun yo bo aso ti awon eniyan ma nwo yo bo sile yo gbe aso omo ogun wo tabi eni ti nse olopa bi abari olopa ni gboro ohun ti a fi nda mo bi a o ti e pade ri bi a o ti e moruko e bi a o ti e mo ile iwe to lo bi a o ti e mo igba to gbase olopa bi a ba ti ri ni gere ti a ti ri pelu aso ti o wo ati fi aso yi ati fi da mo awon elomiran boya won seso ni awon ile ise tabi won seso ni awon adugbo bi abati ri aso ti won wo ni a ma mo we pe won je eni ti o je aseso tabi eso awon elomiran o sese ki o je we pe ile ita ounje ni ita ni won ti nsise awon ti won si nsise ni iru be igba miran ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo bi a ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo we pe eni yi je dokita tabi elomiran we pe o je nurse tabi we pe eni kan je agbebi eyi ni apere ti Paul apostle ti o nse fun wa wi pe awa paapa o ye ki a mo wa bi a ba njeri we pe ati di ti olorun bi a ba njeri we pe ati ba Jesu Christi pade bi a ba njeri we pe ati di eni igbala oni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti a nje ti a nso fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti a ti bo kuro ati eyi ti a tun gbe wo eyi o so nipa ti aso eyi ti a hun tabi eyi ti a ran ti a gbe wo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma nko sori awon kada awon kekeke ti a ma nle mo aya awon nkan ti a nso nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wi pe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro olorun wi pe bi a ba nso nipa igbala bi a ba nso nipa iwa titun iwa mimo bi a ba nso nipa wi pe a ti ba olorun laja a ti dari ese waji wa opolopo igba ni bibeli ma nso gege bi eni ti o gbe aso wo ni toribe ki o ye wa wipe gba ti a ba nso oro igbala gba ti a ba nso oro iwa mimo o da bi eni wipe agbe aso titun wo bi a ba nso nipa iwa ti ko dara ati iwa ti eni ti ko mo olorun ohun ti a nso na ni wipe iru eni be o ti ni aso ti ko dara gba ti o ba to olorun wa abo aso yi abo sile awa gbe aso miran wo je ki n ti apejuwe fun ninu iwe woli Isaiah ori kerin le ni ogota ese ikefa fi esi daradara o gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe nihi ni a nso nipa iwa awon ti ko lọlọrun iwa awon ti ko ti ni igbala iwa awon ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o nso wipe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simile wipe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oyi onisinsin wipe bi abati je bi abaje ni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin ni waju olowa nitori be ni a fi so wipe bi ababa jesu pade akisa ti a gbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan wonyi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won wo ye ki a tun wo apejuwe miran ninu Luke 15 anwo lati ese ikokanlelogun omo na si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si ye le eni ti aba ma pe le omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo sori ohun ti o nso emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se omo we pe eni ti an soro re yi ni an pe ni omo onina kuna nigba ti o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin won yi ni won se apejuwe ibinu ija irunu arankan ati wipe iru eni yi o kun fun ese popo sugbon bi o ti wa sodo olorun abo aso egbin abo kuro awa fi aso ayo aso titun agbe wo je ki a pada si Isaiah ori ikokanleni ogota ese ikewa emi o yo gidigidi ninu olowa ọkàn mi yóò yọ nínú ọlọ́run mi nítorí ó ti fi agbádá wọ̀ mí ó ti fi aṣọ òdodo bò mí ṣe orí nísinsìnyí òkè níhìn ohun tí ọlọ́run bá wa sọ òun ni wípé bí àbàtọ̀ ọlọ́run wá aṣọ ògbólógbò aṣọ ìwà àtijọ́ aṣọ ìrìn àtijọ́ aṣọ ìjẹun àtijọ́ aṣọ ìṣe àtijọ́ a ó bọ́ wọn kúrò a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo ye ki a tun wo iwe ifihan an toka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa daradara ohun ti an keko nipa re loni ye ki a wo ifihan ori kokandinlogun lati ese ikeje eje ki a yo ki inu wa ki o si dun gidigidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agutan de aya re si ti mura tan ohun ni a si fi fun pe ki o wo aso ogbo wiwe ti o funfun gbo nitori pe aso ogbo wiwe eni ni se ododo awon eniyan mimo ṣé orí ohun tí a ń sọ níhìn bí a bá rí obìnrin kan tí a fẹ́ sìn lọ sí ilé ọkọ bi obirin yi bi o ba tin mura sile fun ojo igbeyawo awon aso ti o tin wo tele tele awon aso ilo si aso ti o tin lo ninu ile apo won kuro atun ara re se awe dara dara a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re an so fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti a mura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti a mura sile nigba ti olori angeli yo fun pe nigba ti awon oku ninu Christi yo jiride nigba ti a o gba wa soke lati lo pade olufe wa lati lo pade olugbala wa lati lo pade oluwa wa lati lo pade oluso agutan lati lo pade odo agutan eni ti o ko ese araye lo o ni awa yi ni abo aso akisa ati atijo abo sile awa gbe aso miran wo aso ti o funfun gbo aso ti o nse apejuwe iwa mimo ti awon eniyan mimo nisisin yi o ye ki o ye wa ohun ti a n keko lori re loni je ki a pada si Kolose ori keta o n so fun wa nipa awon ikoko meta ti o farahan ninu ohun ti a n keko yi ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ikeji awon iwa okunrin titun iketa idapo ati ajumosepo ninu isokan bi mo ti so tele won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu olorun eko ti emi olorun ti o nfe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wi pe bi ati ngbo a o dide lati se ohun ti olorun fe ka se lai fi ohun ko nfale lai jafara je ki a wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi e wa kisa ti a fe gbe sonu bibo sile pelu awon ise ise ti atijo Kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wipe o je ohun ti o jinle pupo o si je ohun ti o ma mu iyipada nlanla ba igbesi aye wa o wa n so fun ni sugbon nisinsiyi gba ti paul apostle n so nisinsiyi o n so nipa igba kan ni igbesi aye awon ni igbesi aye awon ara Kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje nisinsiyi ti a n so nipa re kini o n toka si o n toka si wipe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun nisinsiyi ti ati wa si ijoba olorun o n toka si wipe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso Jesu Kristi olugbala wa o n so wipe sugbon nisinsiyi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wipe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa n so fun a wipe nje nisinsiyi ti a wa ninu imole o n so wipe ati di oku si ese ati di aye si Kristi ati ji iji ododo o wa n so wipe gba ti a ti kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsiyi lati di titun ninu ero wa ninu Kristi o ni o ye ki a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa n so o dabi ki awon olopaa tabi oga olopaa ki o so fun olopaa kan ti o sese gba ise boya ori olopaa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won ti n to ki a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopaa wa ri olopaa ti o sese gba ise yi o wa ri wipe o wo aso to ti n wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopa mo ah ni oga olopa wa so pe ah nje ni sisin yi nigbati o ti darapo pelu awon olopa o ye ki o fi awon aso won yi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa seun ti mo nso ye wa aha o dara be nitori be e ni a fi nso fun awe pe ki a fi nkan won yi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gbati ati kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro a dabi eni we pe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun ama be sini so pe ki lo de se bi ajosun lale anani ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu oni gbati ati mo Jesu Christi oni ki a fi awon nkan won yi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ah ikan ninu awon omo o ma dabe ni pe on gbona die bi ati de waju oko ni ari pe oju oko faro ati ri pe bo ti nse tele ni yi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada oni ki a fi ibinu sile o o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won ti tuto soke won ti foju gba o dabi eni wi pe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa ki lo de to je wi pe bi abati soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabi arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be ki lo de o nso fun wa o ni bi abati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ki lo tun fa ibinu laarin awa omo olorun ki lo nfa irunu laarin awon omo olorun ki lo nfa aran kan bi abaso nkan o se se gege bi eniyan leran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni wepe bi abati ni igbala alaafia olorun awo nu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wepe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde to je wi pe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisisin na ti ati di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wi pe a n soro laarin ara wa sugbon ohun ti a n so yi ki o dabi eni we pe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o we pe ki se we pe a mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon we pe ko dun mi ko dun mi sugbon a se tun soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko oji omo olorun awa papa a so pe a je omo olorun awa so wi pe a o ni nkan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boya o fe gbe yawo ni boya o fe sinku ni boya o fe ku omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si won nitori wi pe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun
1: o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o sese ki o je wi pe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o sese ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile soro kan si o lai kiye sara oro isi duo de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wi pe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun obinu yi sugbon o wa lo se ipinu wi pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun oun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi oni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbe nkan kan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wi pe gege bi oni gbagbo mi oni ko le gege bi oni gbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi aba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan ko a kuro oro odi ko ti eye ka gbo yi si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti a ko si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti a ko si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti agbe laruge o ti o je wipe bi a ba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro etiju ohun ti a npe ni oro etiju ni oro agalamasa oro ko bakugbe oro ti o ma nda be ni pe awon tinu aye won ma rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se amo we pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma nlo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sasi ita gbangba nitori pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won sin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun enikeji yin awon elomiran won o mo saida won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wi pe arabirin nibo le fe lo in ba da lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo lo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boy eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ki a ma so pe a je oni igbagbo ki a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wipe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara ile bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de ton ba so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po pupo ju nitori ohun lo je ki npe iro lo npa awa ti a so pe a je onigbagbo ba la tun se nba iro lenu wa ko ye ko ri be oni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo romu ori kefa romu ori kefa lati ese kefa nitori awamo yi pe akan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo onkan yi onkan na ni eyi so fun wa ninu efeso ori kerin efeso ori kerin ese ikeji lelogun pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan se oye oni sinsin yi okan na ni bibeli iba je kolose lati nka iba je romu lati loka iba je efesu lati nka okan na ni oro olorun eyi ni olorun fe aba wa ni ijo ni ilu eko nihin tabi ijo ni ilu ibadan tabi ijo ni ilu ibomiran oro olorun okan na ni eko oro olorun okan na ni je kin tun so papa o sese se amo wi pe ki se deeper ni ijo kan sosho ti o wa ni gbogbo aye o sese ki eyan ki o ma wa si deeper tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsin yi ohun ti paul n so fun awon ara kolose ohun lo so fun awon ara efesu ohun lo so fun awon ara romu to ka ese ikeji le logun yi pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan ese keta le logun ki ese di titun ni emi inu yin lati ese ikeji din logbon ki eni tin jale ma se jale mo so ti gbo eni ti o ti wa ni iwa ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan ti elomiran o ni eni ti o ba tin se be tele tele ki o ma se be mo bi o ba tin ni igbala eita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ile esin o si mu naira kan yi se o ro we pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe esibe nitori be o ni ki eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse ni ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole o ma fese rale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisin o ni awa ta njale tele tele ka ma tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele tele ki o to mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo fe tele tele ni yi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wi pe sibe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boya wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fu oko re bawo ni o se le so wi pe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele tele ki o ma se jale mo awa ti o je pe tele tele ibi ta tin sise
0: kato mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin.

0: ẹni yìí kò ní ìmọ́tótó. Ó máa ń rin ìrìn ìdọ̀tí bá a bá tiẹ̀ ti rí àwọn lágbájá nìyẹn. Bó bá jẹ́ obìnrin ni kò jẹ́ tún irun ẹ̀ ṣe, kò jẹ́ fọ ẹnu láàárọ̀, kò sì jẹ́ wọ aṣọ tó dára. Bí a bá ti rí àwọn lágbájá nìyẹn bí tiẹ̀ ti rí nìyẹn, bá a tiẹ̀ fún láṣọ, ẹni ìrìn ìdọ̀tí kò kó lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni yìí ni a rí wípé bóyá ó di onígbàgbọ́. Bí ó sì ti di onígbàgbọ́, a ò mọ ìgbà tí ó di onígbàgbọ́ yìí. Àti kúrò ní àdúgbò ibi tó ń gbé, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ó wá ti lọ́kọ. Ọlọ́run wá tún ti ṣe lóore tó jẹ́ wípé ó ní ọkọ tí ó jẹ àjẹṣẹ́kù tó ní díẹ̀ lọ́wọ́. Ó sì tún wá ti kọ́ ìwà ìmọ́tótó. Ẹni yìí nítorí wípé ó ti lọ́kọ àti kọ́ ní ìwà ìmọ́tótó, ìyípadà ti dé. Ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ á tún irun ẹ̀ ṣe. Ní ojoojúmọ́ àárọ̀ á mú ohun tí a fi ń fọnu á fọ ẹnu. Àti wípé aṣọ tó wá ń wọ̀ nísinsìnyí nítòótọ́ ló jẹ́ aṣọ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ aṣọ tí ó jẹ́ kí ó wà ní ìmọ́tótó. Bí ó bá ti ń bọ̀ lókèèrè, bóyá a ò tí ì rí fún bí ọdún kan tàbí ọdún méjì, a wá rí ó jẹ́ ẹni tí a ò lè dámọ̀ mọ́. A wá sọ wípé àbílágbájá ni, àbílágbájá kọ́. Ó tún wá ti ń yan fandafanda, a wá dúró àtẹjúmọ́. Ó wá kí wa pé arábìnrin ẹ káàárọ̀ o, àtàbí ẹ káàsán o, tàbí ẹ káalẹ́ o, àbíwọ ni, àbíwọ kọ́, èmi ni, kí ló dé? Sọ fún mi, jókòó pe ìtàn fún yín. Báwo ni nǹkan ṣe yí padà? O kì ń rìn báyìí rí? Ọlọ́run ló dá mi lọ́la. Ọlọ́run ló mú ìyípadà wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni fún onígbàgbọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni fún onígbàgbọ́. Àwa tí ó jẹ́ wípé aṣọ ẹ̀gbin, àkísà ẹlẹ́gbin, ọmọ onínàkúnà la jẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwa tí a wá ti di ìyàwó Jésù Kristì, àwa tí a ti dá lọ́lá, tí a ti dáríjì, àwa tí a ti mú ẹ̀gbin, tí a ti mú kúrò ní ìgbésí ayé wa, tí Jésù tó wá ti di olùgbàlà wa, tí Jésù tí ó ti fi aṣọ òdodo wọ̀ wá, tí Jésù tí ó ti kọ́ wa gẹ́gẹ́ bí a ti rìn, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ̀rọ̀, gẹ́gẹ́ bí a ti hùwà, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe, gẹ́gẹ́ bí a ti bá ẹnì kejì wa lò. Nígbà tí a bá rí wa, a dàbí ẹni wípé a ò ní lè dá wa mọ̀ mọ́. Nítorí ìgbésí ayé titun, ìwà ọ̀tun yóò wá sí ìgbésí ayé wa. Pé Éfésù lẹ́ẹ̀kan sí i. Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Kí ẹ sì gbé ọkùnrin titun ni wọ̀, èyí tí a dá nípa ti Ọlọ́run ní òdodo àti ní ìwà mímọ́ òtítọ́. Ìṣòrí ìkan náà ni Bíbélì ó ń sọ fún wa. Ó ní kí a di titun, kí a di titun, kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní rin ìrìn ọ̀tun, kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní hu ìwà ọ̀tun. Nínú Róòmù orí kejìlá, Róòmù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkejì, kí ẹ má sì dá, kí ẹ má sì dá ara yín pọ̀ mọ́ ayé yìí, ṣùgbọ́n kí ẹ paradà láti di titun ní èrò inú yín, kí ẹ̀yin kí ó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára, tí ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà, tí ó sì pé. Àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n jẹ́ kí ó yé wa wípé Ọlọ́run fẹ́ kí á dàbí Jésù ní gbogbo ìṣe wa, ní ọ̀rọ̀ ẹnu wa, ní ohun gbogbo tí a ń sọ, tí a ń ṣe, kí á dàbí Jésù Kristì. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ìyípadà yìí kí ó farahàn ní ìgbésí ayé wa. Bí ìyípadà yìí bá farahàn ní tòótọ́, kí ni ohun tí a ó tún rí? A ó rí ìdàpọ̀ àti àjùmọ̀ṣepọ̀ nínú ìṣọ̀kan. Jẹ́ kí a lọ sí Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Níbi tí kò lè sí Héléènì àti Júù, ìkọlà àti àìkọlà, aláìgbèdè, ará Skitia, ẹ̀rú àti òmìnira, ṣùgbọ́n Kristì lé ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Níhìn-ín ni Paul tún ti wá ń sọ nǹkan mìíràn fún wa. Ó jẹ́ ohun tí a mẹ́nuba lánàá nínú ìsìn wa ti ọjọ́ Àìkú. Ó ń sọ fún wa wípé nígbà tí a bá ti bá Ọlọ́run pàdé, nígbà tí a bá ti di ènìyàn Ọlọ́run, ènìyàn mímọ́, wípé òkúta ìdìgbòlù tàbí ògiri ìkélé tí ó wà láàrin wa, wípé a ó wo wọn palẹ̀. Ó ń sọ níhìn-ín, ó fi àwọn nǹkan méjì méjì ó fi wọn wéra wọn. Ó sì ń sọ fún wa wípé àwọn ìdábò tí ó ti wà láàrin àwọn nǹkan méjì méjì méjì wọ̀nyí, wípé a ti mú wọn kúrò. Lákọ̀ọ́kọ́, ó ń sọ nípa ti Héléènì àti Júù. bi aban so nipa eleni eyi so nipa awon giriki ṣugbọn ni edi ti o le yi oda dara o ma won pe won ni keferi awon jew o ma pe gbogbo awon eniyan toku o ma pe won ni keferi won ki da si won o ni ṣugbọn bi eni ti an pe ni keferi tele tele ati eni ti an pe ni jew bi o ba ti mo olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a konila ni awon jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon jew ti won se si o si won ti won so wi pe won ko se dara dara o ni bon ba ti mo jesu ati eni to ti kola ati alaikola won di kan a oni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ki se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi ba kan na bi won ba ti mo jesu christi awon nkan ti o da bi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se ni ti o fun won si abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba jesu christi pade won di okan na e la nso fun wa wi pe bi a ba ti mo olorun wi pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun wi pe christi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin enikokan wa ati ninu enikokan wa gbogbo wa yo fo sokan papo a o ni olorun kan christi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu jesu christi yi ni olorun ko wa loni nisisiyi o ye ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa papa ni bi a se n ba eni kokan eni keji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon igba ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbesi aye wa o ye ki a gbadura o so fun olorun ba olorun soro se awon nkan ti a n daruko won yi se won si wa ni igbesi aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo onigbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbogbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e ko ri be e je ki a so fun olorun gbadura so fun olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbesi aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ti a so fun olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba eni kokan wa
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: E je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Ati wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin. Adupe wi pe ninu okunkun aye yi, ninu isina ti awon aye wa, ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa. Lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole si pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo si le ogo adupe wo pe e se wa loju adupe wo pe e ti fowo to okan wa
2: adupe pe ki se pe e powo to kan wa ni kan soso e ko kan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi an bebe we pe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ani pekun we pe ife yi ki o ku mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a si fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni a tun bere awon eko ti a tin ko lese lese ninu epistle ti Paul si awon ara Kolose. Bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini asi ti ko ninu ori keji loni anwo ori keta asi nka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli papa papa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ti o se wi pe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo si je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi ati nka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma ngba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o sese ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a nko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni an gbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti Olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti an ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi ati nsi bi ati nka mo nka lati Kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko li owo otun Olorun e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni on so nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu Kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe majemu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko majemu titun yi bi aba ka ese ikini yi o so wipe nje nigbati ati ji yin dide pelu Kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o so pelu idani loju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wipe looto lati ji wa dide pelu Kristi o wa so wipe nigbati o mo wipe ati ji o dide pelu Kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wipe ni toto le ati ji o dide pelu Kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon kan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun o se wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun tin be loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kesa ke a ma wole ko so be o se alaye ni ese ikeje oni ke a ma ronu awon nkan tin be loke bi a ba so wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan tin be loke itumo re ye ni ese ikeje nigbati o wi pe ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ke a ma saferi awon nkan tin be loke ki se nkan tin be laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wi pe eyin ti ko je wi pe eyin ti fi aye sile o ni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti n be ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti n be le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti n be loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa nso wipe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a tun ma pada seyin o ni nitori nigba ti Kristi eni ti n se iye wa yo farahan nigba naa li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo je ki ran leti wipe nigba ti a da eniyan pelu erope ile se ranti wipe nigba ti egun de sori eniyan olorun wipe erope saani iwo o si pada di erope sugbon ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wipe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba ideni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wipe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wipe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi olorun iye olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu ofa lile kan wa ti ma n fa eniyan sile lati igba naa nitori be lati igba naa ni o fi je wipe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afere olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele ikini ke a ma safere ohun ti n be loke ikeji
3: ati se afere ohun tin be loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan tin be loke bi ba se afiyesi o ri wo pe nkan meji yi ni atun ko papo nihi ikini ke a ma se afere olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan boboru eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eniyi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko safere olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma n fi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atun bi tabi bi a ba ti di atun bi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji lelogbon nitori gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati aso wo ni awa o fi bora gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n saferi o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ki a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ki a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapaa ki o jolooto si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori ketadinlogoji ese ikeedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin naa si bi pe kini iwo n wa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni wi pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re o ni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere si ni mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo wi pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo nwa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa jesu kristi ni awari se o ti mo we pe jesu kristi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ni aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala o wa olorun yala o se afere olorun tabi o wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba soro le lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o ti le je wo pe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo si bi to lo gba ti o ba si nreti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Kristi o je Oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun Olorun oni bi Jesu Kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Jesu Kristi Oluwa Olugbada olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun Olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro di ale ni a fi ronu awon nkan ti nbe le aye oni ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi oni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku a si fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu npada bo wa nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa daradara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidide nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi to ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Christi gege bi Oluwa ati Olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Christi ati abore fi faramo Christi ati abore awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Christi gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Christi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni Olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi da abo bo ara won ko si abo ninu onkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Christi eni a fi wo apa keji yi fi faramo Christi ati abo re iketa ipadabo Christi ati isipo pada wa awon mejeji won yi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Christi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o si wa ni po pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Christi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Christi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Christi nje bi ati jiyin dide pelu Christi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki nfi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonkon wi pe eyin le o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese yin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Christi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Christi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo afaramo iku re ari we pe awa papa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gba ti a ba si gba gbo awa papa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ke a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa oha ti wi ki awa ki oha joko sinu ese ki ore ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa oha se wa laaye ninu re mo o nso fun a wi pe ati ku si ese ninu romo yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa jiwa dide pelu Jesu Kristi la koko a kan wa ma gbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa ajiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti jiyin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti jiwa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a n saferi ohun ti a n wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba n so nipa wepe a n wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati jiwa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan woyi ni itumo wipe ki a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wipe ife olorun ni pe ki a wa olorun ki a wa oju olorun ki a ko ese sile ki a kuro ninu ese ki a laafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wipe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi se bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a n wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan wonyi le o se fi kun fun yin ki se be a n wa ilu wa lorun ninu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati nitoto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ki a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan nígbà gbogbo ni a máa wá ìfarahàn ọlọ́run nínú orin Dáfídì ori keta din logbon ese ikerin ori dafidi ori keta din logbon ese ikerin ohun kan le mi toro lodo olowa o na le mi o ma wa kiri oni mo nsaferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eni olorun bi abaje eni ti o mo kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokan dilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baje ati nibi ti awon ole ko le runle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won a so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti aje oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin dafidi ori ketalela adorin orin dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu pada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yi so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan bẹẹni a kò sí wàhálà pẹ̀lú wọn pẹ̀lú ẹlòmíràn nítorí náà ni ìgbéraga ṣe kà wọ́n lọ́rùn bí ẹ̀wọ̀n ọ̀ṣọ́ ìwà ipá sì bò wọ́n mọ́lẹ̀ bí aṣọ ojú wọn yọ jáde fún ìsanra wọ́n sì ní ju bí ọkàn wọn ti ń fẹ́ lọ
4: weni yi on wo awon ti won wa ninu aye on wo igbega ti aye on wo owo ati dukia ti won ni ninu aye on wo awon padaka awon ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wo awon nkan won yi on wo bi won se sanra to on wo bi won se ni nkan ti aye to on wo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni ese un fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o da bi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won si wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o da bi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju omi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju omi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomo ni aye won ni gbogbo nkan ti oju won nfe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba naa ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo ni kan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ni won bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won ma gbogbo nkan ti won ni eyi ti won tesile eyi ti won tesori tabili won ma kera ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsin yi a n wo fifaramo Kristi ati abo re fifaramo Kristi ati abo re Kolose ori keta ese iketa nitori eyin ti ku a si ti fi iye yi pamo pelu Kristi ninu olorun ede ti a lo nihin a lo ede ti o le ye wa sugbon so nipa ohun ti emi ki a koko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati si nipo pada eje wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a si nipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina njo ni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isoda horo ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma nyi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon enibi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ati satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa nso ni ese keta yi oni nitori eyin ti ku ki se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wala eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan ohun kan ti iba sele si bo ku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkankan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye an ko sori an ko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si nipo pada lati kuro ninu awujo awon elese sinu awujo awon omo olorun o ni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu Olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi aba mo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo li abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa n so fun a wipe be no ni ani abo asi ni olorun gege bi odi wa nitori be ota ole ko le run le wole lati le se wa nibi ye ke wo orin David yi kan na ori keta dilogun ese ikejo orin David ori keta dilogun ese ikejo pamimo bi omo oju

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe lowo yin wo pe atun wa se waju yin nisisin yi lati gbo gege bi omo ti ma gboro lenu baba e ba wa soro e se wa loju e fun wa lokun lati je ki a le rin ni ona ti o lo si ijoba orun tara adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo iwe ihin rere ti Luke ori ketala lati ese iketalelogun. Luke ori ketala lati ese iketalelogun. Eni kan si bi pe Oluwa de hali awon ti a o gbala. Oluwa die hali awon ti a o gbala loni mo fe ba o soro lori ibere ti o da okan laamu ibere ti o da okan laamu ari ibere ti eni yi bere nihin o nbere lowo Oluwa oni Oluwa die hali awon ti a o gbala. Awon ibere miran wa ti o je wipe lowo Oluwa nikan soso le ati le bere o man je ohun tin sini lona nigbati a ba bere ibere miran ibere ti emi ibere to je wipe ko si eda kan ti o le funi ni idahun bi a ba bere iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wipe a fe se ara wa lona nihin yi je ki a wo dara dara bi oni bere yi ba bere lowo Peteru tabi lowo Johanu tabi lowo awon Farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi bi e hali awon ti a o gbala tabi ti o wi pe omo Lefi so fun mi die hali awon ti a o gbala tabi ti o wi pe Peteru tabi Johanu se o le so fun mi die hali awon ti a o gbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o se ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba olorun ibere nipa orun rere owo olorun owo omo olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wi pe Oluwa je ki mo die hali awon ti a o gbala awon miran ninu wa a ma hu abi alai logbon awon miran to ma n lo si odo awon woli eke eni eleran ara won ma bere nipa igbala won ma bere nipa orun rere won ma bere nipa awon ohun amuye ti a le ni ki a ba le de orun tabi awon elomiran a ma lo bere lowo awon akonisina awon eleko keko awon ti o je pe aka sori bibeli ni won ka won o ni emi olorun eni ti o gba ise igbala ori igi agbelebo ti o gbagbo eni ti o gba isodi mimo ti o gbagbo eni ti o gbagbo nipa ifikunni emi olorun bawo ni o se le lo si odo iru eni be ki o ma bere nipa ona igbala tabi o sese ari awon elomiran won a lo ma bere ohun ti o se pataki ohun ti o se yebiye bayi won a lo ma bere lowo eni ti ko mo bibeli awon elomiran won a gbe bibeli sile won a tun gbe iwe miran sile iwe esin miran ti ko ba bibeli mu won a gbe sile iwa si lo siwaju eni be wa ma so wipe lami loye se die ni awon ti a o gbala o dabi eni wipe iwo paapa o nra iwe irinna lo si orun apadi nigba ti o ba nbere iru ibere be lowo eni ti ko nigbala sugbon nihin ni eni yi nbere we pe oluwa iwo ni kan sosho ni a le bere lowo re iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe iye iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a tin bo ibi ti a wa nisisin yi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke a wo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati aini soro wa a ma ngbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma ngbagbe igbala wa a ma ngbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma ndi wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma ndi wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma nje ki adabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wi pe se gafa fun mi lati do lati lo ede yi eni to dabi eni wi pe an se were lati ma sa se bala se bolo ka kiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wi pe opolopo ni won sa ka kiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a n file ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wi pe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma n gba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wi pe oluwa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati odo oluwa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o n jalankato to n sogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je toluwa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wipe bi a ba nka awon ti n gba awe bi a ba nka awon ti n gbadura bi a ba nka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili bi a ba ka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala bi a ba ka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ile isin kokan ti won fe omi adura bi a ba ka opolopo ti o dabi eni wi pe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin mo mi adura lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati ohun gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wipe ona igbala won ko mo ti o je wipe igbala to to pe ki a bo lowo ise won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do bale gbalaja si waju olorun ki a ro wipe olusin ni to to ni bi a ba ba lori idobale ti o ba olorun wewe ti o ba olorun soro ti o ba olorun rojo wi pe olorun ki lo se bayi bayi be ba gba adura lenu elomiran a ro we pe oni gba keji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki awa papa ki a wa si ijo ti o ni ronu eyi eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo nso ni wipe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wipe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati darapo pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala je ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala je ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko at

ti o se alaigboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a tin fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wi pe ah bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti agba bibeli gege bi oro olorun ni ekun rere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu on gomora di eru nigba ti o fi efo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni a tun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bibeli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wi pe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wobia iwa nikan jopon iwa ti o je wi pe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke a ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo daradara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wi pe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wi pe a n reti oluwa wa an reti bibo Jesu Christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wi pe nitori Jesu Christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni Sodomu ati Gomora ijo ni emoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi Sodomu ati Gomora ni iru iwa bee ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin
ti o je wi pe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ya ko ti mu won kuro eni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wi pe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan won yi je apere fun wa je kin ton ran leti wi pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari we pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a o gbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo ari we pe die ni awon ti a gbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma we pe majemu lai lai ni a ti nka awon nkan won yi o sese ki enikan ki o ma wi pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti o ma fi ro wi pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni gbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipa se re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti akayi o je bi abaje onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazarus ti a jidide kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori li ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan won yi ti a n gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi ewolari kilode nigbati a gbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wi pe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi di ojo na nitori be je ki o ye o wi pe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wi pe Oluwa mi ni Olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti titi dopin awon ti a si ri pe won fori ti titi dopin die ni awon won yi o ni a fi wi pe die le awon ti a o gbala e a se wi pe Olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wi pe bi o ba je eni bi itinu Olorun iwo paapa le gba Olorun leri je wi pe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju Oluwa lati ma ri igbala Olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun
Matthew ori kejilelogun ese ikerinla ni tori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati ro pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wi pe ninu ofi ati olaaye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe onkohun le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe akan wa si ilesin igbala ki de nitori wi pe akan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe akan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o ndi awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o ti nko ni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o nla aye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipatipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni ti a ti reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu re si ni so ijo oro ijoba Olorun eko ihin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo Olorun we pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro Olorun ti le n shami laake bi oro Olorun ti le gun mi loko bi oro Olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu Olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo Olorun ju be lo o sese ki oro Olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro Olorun ki o taba ikobirin jo mi o sese ki oro Olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro Olorun ki o taba awon owo ti mo nse o sese ki oro Olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsami laake bi o ti le nlu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro Olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu Olorun lati fun mi lori ofe lati se ife Olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni iru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin
nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko se ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa se aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa se aye yi nitori oro ihin rere nitori eko ihin rere nitori eko ewa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko se ba rin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko se ba rin mo kini itumo yi o je wi pe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele ati koyin sile ati ro wi pe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe a fe tele jesu kristi tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be si ni sare ijoba orun ti won so wi pe awon fe lo si ijoba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wi pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ke se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wi pe bo ti ba jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshagamo nitori be gbogbo owo to nfun mi tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe okunrin ya tun ma so pe kilode jesu to so pe o ti di oko re jesu to so pe o fe ba lo o tun tele jesu mo ni eni ti o ti gba jesu gbo tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wi pe opo awon wonyi won ko le tele jesu kristi mo je ka wo Marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun obi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo jesu kristi oluwa wa jesu kristi si fi ona han o so fun o ti o ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo n ti se jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon kilari nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun nigba naa ni jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li o ku oku ohun kan li o ku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wi pe olorun kunkun mo okan mi wi pe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan soso to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo olorun ko ni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja papa ninu ise olorun ni ikan soso loku wi pe owo ibi oja ti ohun wa o mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wi pe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo
Jesu Christi feran re ife Jesu ni o je ki o so otito fun o ni ohun kan le okuoku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti Jesu so fun okunrin yi ni wepe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisha je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun kohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lolorun egbe awon ti o n fi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje o wo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si woye ka o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele Kristi Messiah ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo sin pe so gbogbo fun mi mo si nfe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o n so ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti Jesu Kristi ti o so fun wa loni eyi ni nkan ti o nfe ki o ye wa wipe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni olorun fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o nfa idena fun ara won opolopo ni o nfa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma nje ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun won ta ba nkilo fun owo pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori eni to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisha yo wa laarin awon ti ko lolorun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran nse ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni a fin ki awon eniyan ni ilo wi pe ki a sora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihin rere
ìtìjú àgbélébù ó lè jẹ́ òní yóò di àwọn ẹlòmíràn lọ́wọ́ láti lè má wọ ìjọba ọlọ́run nítorí pé bí wọ́n bá ti wá tí wọ́n ń jáde náà sọ pé ìwọ náà ti lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń dàtún bí ìwọ náà lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tí kì í lo iye tí yẹrùn ìwọ náà lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tí kò mọ fàárí ṣe àwọn tí kò gbajúmọ̀ akílódé ṣé àìní ló wà fún ọ ni àbí ṣé ìdààmú ọkàn ni àbí ṣe wàhálà nínú ilé ló jẹ́ kó lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń sọ wípé dàtúnbí àwọn oníwà mímọ́ àwọn tó jẹ́ pé ọ̀run nìkan náà ń wò wọn ò gbọ́ tayé mọ́ ó lọ darapọ̀ pẹ̀lú wọn ẹlòmíràn ìtìjú àgbélébò kristi ni kì í jẹ́ kí wọn kí ó lè forí tì í títí dópin àwọn ẹlòmíràn àwọn ọ̀ṣọ́ ayé ìmúra ti ayé ó ní kì í jẹ́ kí wọn kí ó lè forí tì í títí dópin tàbí àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn ẹbí tán máa sọ wípé bó bá fẹ́ jẹ tẹbí nítorí ò gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn wọ̀nyí àwọn mìíràn pàápàá nínú àwọn ẹbí wa tí kò mọ ọlọ́run gbọ́ wọn a sọ wípé ohun ènìyàn òun ni ohun ọlọ́run wípé bí bàbá tàbí ìyá bá sọ pé kò sí ọ̀nà nínú ọ̀nà bíbélì ó jẹ́ pé kò sí ọ̀nà níbẹ̀ nìyẹn nítorí wípé ohun ènìyàn ni ohun ọlọ́run wọn a sọ wípé ọlọ́run pàápàá ti sọ pé bó o bá gbọ́ tòbí ẹ òbí ẹ tó ní kó bọ̀rìṣà òbí ẹ tó ní kó lọ fẹ́ ẹni tó ti ní ìyàwó ńlé òbí ẹ tó ní kó lọ ṣe ohun tí ò da wọn a ní tó o bá gbọ́ tòbí ẹ wọn a nínú ọlọ́run pàápàá ó lè dùn sí ẹ irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n máa jẹ́ kí àwọn ẹbí wọn kí ó dí wọn lọ́wọ́ láti lè wọ ìjọba ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn máa jẹ́ kí àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀mùtí àwọn ọ̀rẹ́ bòdà wá àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé nígbà tó bá dára ni a ó rí wọn nígbà tí nǹkan bá yí padà a ò lè rí wọn wọ́n máa jẹ́ kí irú àwọn ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa jẹ́ kán dí wọn lọ́wọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ sọ fún ọlọ́run wípé ó jẹ ti ọlọ́run àti wípé ò ní gba ohunkóhun tàbí ẹnikẹ́ni láàyè láti dí ọ lọ́wọ́ ìpè tí a ń pè ọ nísinsìnyí ni ìpè láti darapọ̀ mọ́ agbo kékeré ìpè láti darapọ̀ mọ́ agbo kékeré jẹ́ kí a wo lúkù orí kejìlá ọlọ́run pè ọ́ ọlọ́run pè ọ́ àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá wá sí ilé ìsìn wa ó ṣeéṣe nítorí wípé ibi tí a ti ń péjọpọ̀ wọ́n á wo àwọn àga ìjókòó wa wọ́n á ní àga ìjókòó àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n kó sílẹ̀ fún wa láti máa jókòó lé má jẹ́ kí àga ìjókòó kí ó di ọ lọ́wọ́ ìjọba ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn wọ́n á wò ó bí a bá ń ṣe ìsìn wọ́n á wo wọ́n á ní àwọn dùrù tá a ní ó dàbí àwọn dùrù tí àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n fi ń kọ orin kíkọ ni pé níbi tí àwọn ti wá wọ́n ní àwọn dùrù tó jẹ́ wípé ń kọrin orin àti ohun dùrù ó dúnlẹ̀ má jẹ́ kí dùrù tàbí ohun àfọwọ́bà fílẹ̀ ayé má jẹ́ kí nǹkan wọ̀nyí má jẹ́ kí ó dí ọ lọ́wọ́ àwọn ẹlòmíràn máa ń sọ wípé nígbà tí àwọn dé sí inú ìjọ deeper life nítòótọ́ ni wọ́n ń ka bíbélì fún wa nítòótọ́ ni wọ́n ń kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn wo ni mo wá darapọ̀ mọ́ yìí àwọn tí ó jẹ́ ọmọ kéékèèké àwọn tí ò tíì la ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kọjá nínú ayé èmi tó jẹ́ pé níbi tí mo ti ń bọ̀ ìyálòde ni mí èmi tí ó jẹ́ pé níbi tí mo ti ń bọ̀ bàbá ẹgbẹ́ ni mí èmi tí ó jẹ́ pé bí mo bá ní ṣíṣe àwọn ènìyàn máa wá ni láti ilẹ̀ ibo láti ilẹ̀ haúsá láti gbogbo ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire làwọn ènìyàn máa wá tán máa sọ ọ́pọ̀ pẹ̀lú mi nítorí pé mo jẹ́ ènìyàn jàǹkàn nínú ayé má jẹ́ ká wo nǹkan wọ̀nyí ìjọba ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tó rí nísinsìnyí àwọn tó wà níbí nísinsìnyí wọ́n jẹ́ agbo kékeré nítòótọ́ wọ́n jẹ́ àwọn tí àwọn tán wà nínú ayé tí wọn rò wípé a jẹ́ ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n o jẹ́ mọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run ni ó ti mọ́lẹ̀ fún àwa bí a tilẹ̀ jẹ́ agbo kékeré a jẹ́ ẹni tí ó mọ inú ọlọ́run a jẹ́ ẹni tí ó mọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run a jẹ́ ẹni tí ó ní ìhìn rere a jẹ́ ẹni tí ó ń fẹ́ bá jésù dúró kí a ba lè bá jésù jọba ní ìkẹyìn ìpè tí ọlọ́run ń pè ọ́ ni wípé kí o wá darapọ̀ pẹ̀lú àwọn onígbàgbọ́ kí o wá darapọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó mọ ọlọ́run kí o wá darapọ̀ pẹ̀lú àwọn tí ó fẹ́ ọlọ́run olúkò orí kejìlá ẹsẹ ìkejìlélọ́gbọ̀n lúkò orí kejìlá ẹsẹ ìkejìlélọ́gbọ̀n má bẹ̀rù àgbo kékeré nítorí dídùn inú bàbá yín ni láti fi ìjọba fún yín àgbo kékeré ni yóò jogún ìjọba ọlọ́run ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ àgbo kékeré àwọn tí ó kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ àwọn tí wọ́n ń gbé ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì àwọn tí wọ́n gba olúwa gbọ́ àwọn tí a fi ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ra padà àwọn tí a wẹ̀nàmọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn
awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba oke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o n fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere iranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wi pe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wi pe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wi pe o n fe bo lowo ese o n fe je ti olorun o n fe wa pelu olorun so fun olorun wi pe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le fori ti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wi pe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu olorun ni orun rere titi lai lai so fun olorun wi pe o n fe duro lati fori ti titi dopin yo sin ran lowo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun Baba atun dupe lekan si we pe bi a ti wa siwaju nisinsin yi we pe e o ba wa soro eje ki a je ileti omo to n gbo tara lati odo baba ati bi e tin ba wa so ten ba wa wi ten la wa loye ten to wa sona ten je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe we pe igboran pipe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere we pe emi lati je oloto si ohun ti a n gbo ati si eyi ti a n ko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba Olorun ki o ye wa bi a si ti n fi ese wa le ona ijoba Orun a n bebe we pe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu e saanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo n sọrọ lori ohun ti o ṣe pataki fun awọn ọmọ Ọlọrun lati mọ daju. O jẹ ohun ti ẹmi, o si jẹ ohun ti o ṣe iyebiye. Bi a ba wi pe a n sin Ọlọrun, bi a ba wi pe a ti fi ẹsẹ le ọna igbala, bi a ba wi pe a jẹ ti Oluwa, ati wi pe igbala Jesu jẹ ti wa, ṣugbọn ti a jẹ ope si ohun ti a fẹ fẹnu kan loni, o daju wi pe ati pa igbala wa mọ, ati jẹ olooto titi de opin, o ṣeeṣe ko ma le jẹ ti wa. Ati ijọba Ọlọrun ti a ti n kọrin nipa rẹ, ti a ti n daniyan nipa rẹ, ti a ti n sọ wi pe gbangba a o de ijọba Ọrun, o ṣeeṣe bi ohun ti a fẹ sọ loni ko ba ye wa daradara ki a padanu ohun ti a n reti. Eyi ni o fi ṣe pataki wi pe bi a ti n gbọ ki a ma gbadura wi pe ki Ọlọrun emi ki o ma fi kalamu emi kọ awọn nkan wọnyi si wa lọkan, ki a ma ba padanu ore ọfẹ ati ohun ti Ọlọrun ti pese silẹ fun wa. Mo n sọrọ nipa ipamọ ati aabo onigbagbọ, ipamọ ati aabo onigbagbọ. Bi a ti mọ bi o ba jẹ ẹni ti o ti tọ ẹbun Ọrun wo, bi o ba jẹ ẹni ti a ti la loju si nkan ti ẹmi, bi o ba jẹ ẹni ti a ti fi igbala Jesu ta lọrẹ, o mọ wi pe nipa ore ọfẹ le a fi gba wala nigba ti a gba Ọlọrun gbọ. Eyi ni a sọ fun wa ninu Efesu ori keji ẹsẹ kẹjọ, Efesu ori keji ẹsẹ kẹjọ, nitori ore ọfẹ li a ti fi gba yin la nipa igbagbọ, ati eyi ni kii ṣe ti ẹyin ti kara yin, ẹbun Ọlọrun ni. Ẹsẹ kẹsan kii ṣe nipa iṣẹ, ki ẹnikẹni ma ba ṣogo, nitori awa ni ṣe ni ṣe ọwọ rẹ ti a ti da ninu Kristi Jesu fun iṣẹ rere ti Ọlọrun ti pese tẹlẹ ki awa ki o le maa rin ninu wọn. Ẹsẹ ọrọ Ọlọrun ti a ka wọnyi o n sọ fun wa nipa ore ọfẹ. Gẹgẹ bi ede yi ko ni itumọ ikọkọ, o n sọ fun wa nipa ore atọrun wa ti a ko ra, ore atọrun wa ti a ko ṣiṣẹ fun, ore atọrun wa ti a ko lẹtọ si. O n sọ nipa ore ti o jẹ ọfẹ ti a fi ta wa lọrẹ lati ọdọ Ọlọrun. Nipa eyi ni a fi ni igbala. Bi a ba n sọ nipa igbala, awọn ẹlomiran wọn ma ni ariwisi ti a ba n sọ nipa igbala ti Jesu ti o fun wa. kò yé wọn wípé ìgbàlà tí a ń sọ kì í ṣe nípa bíbọ́ nínú ewu tàbí bíbọ́ lọ́wọ́ àjàkálẹ̀ àrùn tàbí níní ìmúláradá wípé ìgbàlà tí a ń sọ ó jẹ́ ohun ti ẹ̀mí ìgbàlà yìí ó túmọ̀ sí wípé a ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa ó túmọ̀ sí wípé a kọ orúkọ wa nínú ìwé ìyè lọ́run ó túmọ̀ sí wípé àwa tí a ti jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ wípé a ti bá ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́ a ti di ọmọ ọlọ́run nípa ìdáríjì ìdáǹdè àti ìgbàlà tí ọlọ́run fún wa ó yẹ kí ó yé wa wípé dídùn ìfẹ́ ọlọ́run ni láti jẹ́ kí gbogbo ayé pátápátá pé kí wọn kí ó ní ìgbàlà bí o bá wo Timothy kínní orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹta Timothy kínní orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹta títí dé ẹsẹ̀ ìkẹfà nítorí èyí dára ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run olùgbàlà wa ẹni tí ó ń fẹ́ kí gbogbo ènìyàn ní ìgbàlà kí wọ́n sì wá sínú ìmọ̀ òtítọ́ nítorí Ọlọ́run kan ní ń bẹ onílàjà kan pẹ̀lú láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn òun pàápàá ènìyàn àní Kristi Jésù ẹni tí ó fi ara rẹ̀ ṣe ìràpadà fún gbogbo ènìyàn ẹ̀rí lí àkókò rẹ̀ bí o bá wo ẹsẹ̀ ìkẹrin ó wí pé ẹni tí ó ń fẹ́ kí gbogbo ènìyàn ní ìgbàlà bí ó sì ti ń sọ nípa ìgbàlà yìí ni ó wá ń ṣe àlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ohun tí a ń pè ní ìgbàlà wípé kì í ṣe wípé a bọ́ lọ́wọ́ ewu a bọ́ lọ́wọ́ jàǹbá a bọ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá ó sọ ní ẹsẹ̀ kẹrin yìí kan náà wípé ìgbàlà tí a ń sọ yìí ni wípé a ti wá sínú ìmọ̀ òtítọ́ àwa tí a ti ra níyè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa tí a kò mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì àwa tí a kò mọ rere ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa tí a jẹ́ ènìyàn búburú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé a ti fà wá sínú ìmọ̀ òtítọ́ nínú ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ó sọ fún wa wípé Jésù di olùlàjà onílàjà láàrin àwa àti Ọlọ́run àwa tí a ti jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa tí ó yà wá nípasẹ̀ Ọlọ́run wípé nísinsìnyí a ti bá Ọlọ́run lájà ó tún wá ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹfà wípé ó ti ṣe ìràpadà fún wa nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tí ó ta sílẹ̀ fún wa nítorí náà ó yẹ kí ó yé wa wípé bí a bá ń sọ nípa ti ìgbàlà èyí ni wípé a ti ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa a ti wá sínú Jésù Kristi a ti di ẹ̀dá tuntun a ti kọ ìwé orúkọ wa lé ọ̀run a jẹ́ ti Ọlọ́run ẹ̀mí Ọlọ́run pàápàá ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé a di ọmọ Ọlọ́run èyí ni ó fún wa ní àǹfààní láti máa ké pe Abba Bàbá ní Róòmù orí kẹjọ Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ẹ̀mí tìkára rẹ̀ ni ó ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí pé ọmọ Ọlọ́run lè àwa ṣe jẹ́ kí ó yé wa wípé kì í ṣe gbogbo ènìyàn lè ọmọ Ọlọ́run nítorí wípé àwọn tí kò ní òye ìhìnrere àwọn tí a kò kọ́ ní ẹ̀kọ́ ìhìnrere dáradára bí a bá ń sọ wípé ọmọ Ọlọ́run wọ́n máa fi àwọn ọmọlúwàbí pe ọmọ Ọlọ́run àwọn tí wọn kò mọ ọ̀nà sí ìjọba ọ̀run ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé bóyá wọn lawọ́ bóyá wọn máa ń lè ní ọ̀rẹ́ púpọ̀ bóyá ó dàbí ẹni wípé wọn jẹ́ gbajúmọ̀ nígboro wọn máa ń rò wípé àwọn jẹ́ ọmọ Ọlọ́run bí a bá wo ìwé Jọ́hánù kínní orí kẹta Jọ́hánù kínní orí kẹta láti ẹsẹ̀ kínní ẹ wo orí ìfẹ́ tí bàbá fi fẹ́ wa tí a fi ń pè wá ní ọmọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni a sáà jẹ́ nítorí èyí ni ayé kò ṣe mọ̀ wá nítorí tí kò mọ̀ àwọn tí a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run ni àwọn tí a ti fi ìgbàlà Jésù dá lọ́lá àwọn tí ayé kò mọ̀ àwọn tí wọn kì í ṣe ti ayé mọ́ awon ti a ti fa jade kuro ninu aye iwa aye irin aye ise aye isoro aye isoso aye irubo aye o ti kuro ninu won igbekele ti awon aye ni ninu awon balogun awon baba asale o ti kuro ninu iwa won won ti ronupo ada won ti wa si odo Jesu Christi won si ti gba Jesu Christi gbo won ki se ti aye mo won ko ba aye re won ko se ba aye gbimo po mo oni nitori eyi ni aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun li awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo awon ti a npe ni omo Olorun awon ni eni ti o ti ronupo ada awon ni eni ti o ti ko ese sile awon ni eni ti a ti fi eje Jesu Christi we nipa igbagbo wo Johanu ihirere ti Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo awon ti o gba Jesu Christi gbo awon ti o ko ese sile awon ti o ti pinya pelu aye awon ti o ti kuro ninu iwa iri ati iwa idoti ti won hu tele tele awon ti o ti bebe fun idariji ti won si ni idaniloju wepe ati dariji won awon wonyi le an so wepe won je omo Olorun ohun ti a fe so loni o duro lori wepe bi abati di omo Olorun bi a se le ni ipamo ninu ijoba Olorun bi a se le ni abo ninu ijoba Olorun ke a so wepe bi a ba ti wole bi a ba ti wo ijoba Olorun bi Olorun ninu agbara re bi o se le pa wa mo ki a le je olooto titi de ojo ikeyin nitori wepe Jesu je ki o ye wa ko fi bopo boyo fun wa o je ki o da wa loju wepe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni a o gbala ninu Matthew ori kerin le logun ese iketala Matthew ori kerin le logun ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala itumo ohun ti Jesu nso ni wepe ni gere bi a ba ti gba Jesu Christi gbo adi omo Olorun ati ni igbala sugbon o so fun a wepe akoko po laarin igba ti a mo Olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wepe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti a gba Jesu Christi gbo ati igba ti yo wa lati mu wa lo le wipe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi a ba fori ti titi de opin nigba na ni a le wo ijoba Olorun je ki a wo awon ikoko ti o wa ninu eko ati oro iyanju ti a n gbo loni ikini idani loju nipase awon ileri Olorun o ma n funni ni ifeyinti tabi idakoro tabi idaniloju ikeji ipamo fun awon olooto ki o ye wa wipe bi Olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa be ni awa paapa ni ojuse lati se nipa ati pa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi isimi ayeraye fun awon asegun o ye ki o ye wa wipe bi a ba n reti wipe a o dorun nikehin orun rere wipe a o wa ni ibi isimi nikehin nibi ti a o ti joko ti a o ti simi ko ninu laala ti o wa ninu aye ko ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye ko ninu inu ni bi ni ati ajalu ti ati ba pade ninu aye bi a ba ni reti wepe ni ojo kan gbogbo nkan yo pari Jesu yo wa lati mu wa lo sile lati simi aye raye lese Jesu o ye ki o ye wa wepe isimi aye raye ti an so yi o wa fun awon asegun nikan sosho ye ki a wo lati ikoko kini idaniloju ti ani nipase awon ileri olorun ninu johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon johanu ori kewa lati ese iketa dilogbon awon agutan mi ngbo ohun mi won si mo emi si mo won won si ma to mi leyin nihin Jesu je ki o ye wa we pe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerin din logbon oni sugbon eyin ko gbagbo nitori ti eyin ko si ninu awon agutan mi gege bi mo ti wi fun yin awon alaigbagbo won ki se agutan Jesu awon ti ko gba ise ori igi agbelebo gbo eje ti Jesu ti ta sile lati ko ese won lo awon ti ko gbagbo wi pe Jesu ku fun won lati mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wi pe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wi pe o ti pari gbogbo irubo wi pe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wi pe nipa jijewo ese won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi gbole a fi gba won la awon alaigbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbon oni bi a ba ti di agutan ti oluso agutan oni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba nso nipa gbigbo ohun Olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma nka akiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbohun bi wasu ba nlo o sese ki enikan dide duro ko so wi pe ohun gbohun bi a ba nso nipa ohun oluso agutan oro Olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo Olorun tabi ti o le wa lati odo Jesu Kristi ti o yato si bibeli ti agbele wa lowo oro Olorun ti n tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba ti ngbo nipa ironu pada ohun Jesu niyen bi o ba ti ngbo nipa pe ki a gba Jesu Kristi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun Jesu lo ngbo yen bi o ba ti ngbo nipa atunse eyi ni ohun Jesu bi o ba ti ngbo nipa isodi mimo bi o ba ti ngbo nipa pe ki a gbadura adura igbagbo titi a fi le so wa di mimo eyi ni ohun Jesu bi o ba ti ngbo pe bi a ba ti ni isodi mimo atuni lati tesiwaju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun Jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo ngbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola ki enikeni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe logonjo oro keni keni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun Jesu ohun Jesu ti a n so ni pe ki a gbo oro Olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba orun o ni awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won o ni kiki awon ti won gbo ohun ohun ni ohun mo gege bi awon agutan ohun o ni won a si ma to mi leyin won ko je to orisa leyin won ko je to aye leyin won ko je to awon apeyida leyin won ko je to awon woli eke leyin won ko je to awon akonisina leyin o ni won ma to mi leyin emi si fun won ni iye aini pekun won ki yo se segbe lai lai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi poju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti Jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu je ki a wo ileri miran ti Olorun se fun wa ki a ba le ni idaniloju wi pe bi abanfe lati duro ti olorun bi o ti le je wi pe aje alailera bi o ti le je wi pe inu ni bi ni tabi inawo po bi o ti le je wi pe ona ti anto o dabi eni wi pe o ha die fun wa sugbon bi aba ni ife lati duro ti olorun bi aba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Filipi ori kini ese kefa Filipi ori kini ese kefa o nkan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se asepe re titi fi di ojo Jesu Christi on ti Paul apostle so ni we pe nigbati awon eniyan woni ni igbala ti ati dari ese won ji won ti won ni ore ofe lati oke wa we pe ati bere ise rere ninu won ati we pe igbekele idani loju ti oni ni we pe olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti Jesu papa yo farahan je ki a wo Heberu ori keje Heberu ori keje ese ke dogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idaniloju ti olorun fun wa se ori ileri ti olorun se fun wa se ori itileyin ti olorun fun gbogbo awon onigbagbo we pe bi a ba nfe ipamo bi a ba nfe abo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun o se tan o si lagbara lati pamo titi di ojo ni oni nitori na o si le gba won la pelu titi de opin eni ti o ba to olorun wa nipase re nitori ti o nbe laye titi lai lati ma bebe fun won aso fun awe pe Jesu lo wa gege bi olori alufa o wa lowo otun olorun o nbebe fun wa o wa lowo otun olorun o ngbadura fun wa eyi ni o fun wa ni idakoro ati idaniloju we pe ohun ti a ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ikeyin ninu Timothy keji Epistle keji ti Timothy si Timothy ori kini ese keji la nitori idi eyi ni emi se njiya won yi pelu sugbon oju ko ti mi nitori emi mo eni ti emi gbagbo o si da mi loju pe o le pa ohun ti mo fi le lowo mo titi di ojo ni Paul apostle so fun awe pe oni inu ni bi ni popo awon ti o n fi o n se sin won po awon ti o dabi eni we pe won ko fe ki oni itesewaju ninu nkan ti olorun won po oni sugbon ohun jiya lai tiju ohun si ni dani loju we pe ohun ti o n ti fi le lowo emi ohun ti o n ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ni eyi ni idaniloju ti a ni a si ni igbekele ninu olorun o ye ki o da wa loju wi pe ki doju ti ni oro olorun ati ileri olorun je ki o da wa loju wi pe olorun setan o ni ife o si ni agbara lati pa wa mo titi di ikehin o fe ki a ni igbala bi abasi ti ni igbala yo fe ki a pa igbala yi mo titi a o fi ri Jesu loju ko oju gege bi o ti nfe gege bi o si ti ni agbara o ti se ileri fun awe pe bi a ba nfe ipamo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun ohun paapa setan lati mu wa duro titi di ojo ikehin bi a ba ri eni ti o je apeyinda bi a ba ri eni ti o ti sako lo bi a ba ri eni ti o wa ninu ijoba olorun tele tele sugbon nipa aikiyesara nitori aile mara duro nitori aigbadura to nitori aika oro olorun to nitori aigbekele ileri olorun to bi eni be bi o ba ti di apada seyin asako o ye ki o ye wa wepe ireti se wa nitori wepe oluso agutan o n wa agutan ti o sonu o je eni ti o ti ni igbala tele tele o je eni ti o ni alaafia olorun tele tele o je eni ti Jesu Christi ti mu wa sinu agbo tele tele sugbon o ti sako lo o si n gbo oro iyanju yi o n gbo iwasu yi loni o ye ki o mo wepe olorun si tun pe o pada ninu Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejila eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 80 agutan bi okan ninu won ki kiyo bi okan nu ninu won ki yo fi 99 iyoko sile ki yo lo sori oke lo iwa eyi ti onu bi nje bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin oyo nitori agutan na yi ju 99 iyoku lo ti konu gege be ni ki se ife baba yin ti nbe le orun ki okan ninu awon keke ke won yi ki o se gbe ye ki o ye owe pe bi o ba je eni ti o ti sako lo oluso agutan olugbala wa Jesu Kristi o tun wa o o nfe ki o pada wa sile o nfe ki o mo we pe o tun reti re we pe bi o ba ronu pada bi o ba ke pe olorun we pe o setan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu pada ati ni igbagbo bi o ba wa olorun yo gba o je ki a wo Philippi ori keji lati ese ikejila nitori na eyin olufe mi gege bi eyin tin gboran ni igba gbogbo ki se nigba ti mo wa lodo yin nikan sugbon papa ni sisiyi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to nja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala wi pe ko tun se se fun won lati ma ni igbala wi pe bi eni

0: gbọ́ràn sí Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n tẹ̀lé Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà gbogbo, ó ní oore ọ̀fẹ́ yìí wà fún wọn níwọ̀n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí ń gbọ́ràn. Ó ní ṣùgbọ́n kí a kíyè sára, kí a má ba ké àwa náà kúrò. Nínú Hebrew orí kẹta, Hebrew orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, yẹ kí a kà láti ẹsẹ̀ ìkejìlá. Ẹ kíyè sára ara, kí ọkàn búburú ti àìgbàgbọ́ kí ó má ṣe wà nínú ẹnikẹ́ni yín ní lílọ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè. Èyí ń sọ nípa àwa tí a ti wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè. Ó wá ń kìlọ̀ fún wa wípé kí a kíyè sára o, kí ọkàn búburú ti àìgbàgbọ́ kí ó má tún ṣe wà ní ayé wa. Àwa tí a ti gbàgbọ́ nígbà kan rí, àwa tí a ti ń tẹ̀lé Ọlọ́run nígbà kan rí, àwa tí a ti ju ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ nígbà kan rí, àwa tí a ti gba Jésù gbọ́ nígbà kan rí, wípé kí a kíyè sára, kí ọkàn búburú ti àìgbàgbọ́ kí ó má ṣe wá sínú ẹnikẹ́ni wa, kí a má ba lọ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè. Ṣùgbọ́n ẹ máa gba ara yín níyànjú lé ojoojúmọ́, níwọ̀n ìgbà tí a bá ń pè é lé òní, kí a má ba sé ọkàn ẹnikẹ́ni nínú yín le nípa ẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀ ní ọjà wa, ní ibi òwò wa, ní ibi ní aládùúgbò wa, ní ibi iṣẹ́, ní a ti máa ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò, nǹkan mìíràn tí ojú wa máa ń fà sí, tí ọkàn wa máa ń fà sí, nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ ti ara, tí ara máa ń fà sí. Ó ní kí a ṣọ́ra, ó ní kí a kíyè sára, kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí a má ba gbá wa kúrò nínú ìgbàgbọ́, kí ìgbàlà Jésù Kristi kí ó má ba yọ kúrò nínú ọkàn wa nípa ẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Nítorí àwa di alábàápín pẹ̀lú Kristi, bí àwa bá di ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé wa mú ṣinṣin títí dé òpin, ó ní ọ̀nà kan ṣoṣo tí a fi lè ní ìgbàlà títí, ọ̀nà kan ṣoṣo tí a fi lè wà pẹ̀lú Ọlọ́run títí, ọ̀nà kan ṣoṣo tí a fi lè rí ojú Ọlọ́run ní ìkẹyìn ni wípé bí a bá di ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ wa, ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé wa mú ṣinṣin títí dé òpin, ó yẹ kí ó yé wa nígbà náà wípé bí a bá kọ Ọlọ́run sílẹ̀, bí a bá fi ọ̀nà Ọlọ́run sílẹ̀, bí a bá fi ẹ̀kọ́ tó yè kooro, ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, bí a bá kọ̀ ọ́ sílẹ̀ wípé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kì yóò jẹ́ tiwa mọ́, wípé àánú Ọlọ́run, ìsọdọmọ tí a ti fún wa wípé yóò bọ́ lọ́wọ́ wa bí a bá kọ Ọlọ́run sílẹ̀. Ó Jọ́hánù orí kẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹfà, Jọ́hánù ìhìnrere ti Jọ́hánù orí kẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ ìkẹfà, bí ẹnìkan kò bá gbé inú mi, a gbé e sọnù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka, a sì gbé, wọ́n a sì kó wọn jọ, wọ́n a sì sọ wọ́n sínú iná, wọ́n a sì jóná. Èyí ń jẹ́ ìkìlọ̀ fún wa wípé bí a bá jẹ́ ẹni tí ń ṣe ségesège, bí a bá jẹ́ ẹni tí kò dúró nínú òtítọ́, bí a bá jẹ́ ẹni tí kò rìn nínú ìmọ́lẹ̀, wípé bí a tilẹ̀ ti jẹ́ ẹ̀ka nínú Kristi nígbà kan rí, wípé a ó yà wá kúrò láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wípé bí a bá sì kú sínú ìyapa bẹ́ẹ̀, bí a bá kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀, wípé ó dájú a kò ní lè rí Ọlọ́run níkẹyìn. Ìkókó kẹta, ibi ìsinmi ayérayé fún àwọn aṣẹ́gun, ibi ìsinmi ayérayé fún àwọn aṣẹ́gun. Bí a bá fẹ́ sinmi lẹ́sẹ̀ Jésù, bí a bá fẹ́ sinmi lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a ní láti mọ̀ wípé a ní láti jẹ́ aṣẹ́gun. Nítorí pé ìsinmi ayérayé, àánú Ọlọ́run ti ayérayé, àtijọba pẹ̀lú Jésù Kristi, ìlérí yìí ni a ṣe fún àwọn aṣẹ́gun. Nínú ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, òun náà ni a ó fi aṣọ funfun wọ̀. emi ki yo se pa oruko re re kuro ninu iweye sugbon emi o jewo oruko re niwaju baba mi ati niwaju awon angeli re o we pe eni ti o ba segun eni ti o ba segun a ki segun bi ko ba si ija sugbon o ye ki a mo gege bi onigbagbo we pe aye koju ija si wa ara papa koju ija si wa esu koju ija si wa o nfe dan wa wo o nfe bi wa sobu o nfe ye wa lese o nfe ki a tun kuro ninu ijoba olorun o ni bi a ba segun bi a ba ba ese jagun ti a se segun bi a ba ba eran ara ti o fe lo wa bi a ba ba ja ti a se segun bi a ba ba awon ofa ti o nfa wa lo sinu aye ti o fe tun fa wa pada sinu aye bi a ba ba won ja ti a se segun bi a ba duro ninu isegun olorun bi a ba duro ti a ko pada sinu ese ti a ko yese kuro ninu ijoba olorun o we pe nigba na ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun wo Johanu kini ori karun Johanu kini ori karun ese ikerin nitori olukuluku eni ti a bi nipa ti olorun o segun aye olukuluku eni ti a bi nipa ti olorun o segun aye bi a ba so we pe aye ese wa ninu aye bi a ba bi wa nipa ti olorun ti a se duro ninu igbala olorun ati ore ofe ti o so wa domo o wi pe awon ese ti o nwa lati inu aye a o segun a ko ni lo sinu ese isin isin rubo tabi iborisa o wa ninu aye sugbon bi a ba segun bi awon eniyan ba nfa wa bi awon ebi ba npe wa lati tun borisa ti a so wi pe rara ati je ti olorun a ko ni pada sinu irubo tabi a ko ni pada sinu esin aye o ni bi a ba segun nigba na ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun idanwo wa ninu aye opolopo nkan lo wa ninu aye gege bi inu ni bini o wi pe bi a ba segun a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun sugbon bi a ba lo sinu ese kini iwe mimo je ki o ye wa wo exodu ori kejile logbon ese iketale logbon exodu ori kejile logbon ese iketale logbon sugbon shegafra fun mi ese iketale logbon oluwa si we fun mose pe enikeni ti o semi only emi o pa oruko re re kuro ninu iwe mi bi abani igbala akoruko wa ninu iwe iye lorun sugbon gere bi abatun ti towo bo ese ti iro ba ti pada wa si igbesi aye wa ti agbere tabi panshaga ba ti pada wa si igbesi aye wa ti ikobirin jo ti o ba tun tin pada si igbesi aye wa tabi iborisa tabi oju kokoro ni o pada si igbesi aye wa tabi ki a ma yiwe ki a ma jale ni o pada si igbesi aye wa boya a je eni ti ati fun lowo ninu ile isin ni ekun wa pe ki a lo ra igi tabi ki a lo ra nkan monomono tabi ki a lo ra nkan miran ti a nji owo ninu ile olorun tabi a nji owo ninu ile ti wa tabi a nji owo ni bi ise wipe bi a ba ti pada sinu ese ese o le ese ki a ma fowo fe wipe a ti pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun o daju pe bi iru eni be bi o ba ku sinu ese ki o le wa pelu olorun titi lai wo ifihan ori ogun ifihan ori ogun ese ikedogun bi a ba si ri enikeni ti a ko ko oruko re sinu iwe iye aso sinu adagun ina bi a ba ti ko oruko re sinu iwe iye tele sugbon ti o je asegun ti o tun ti pada lo sinu ese o we pe ni ojo ikehin ni ojo idajo ni ojo isiro we pe bi a ba ri enikeni bi o tile je omo ijo bi o tile je eni ti n ka bibeli bi o tile je eni ti n wa si ile isin sugbon bi a ba ri enikeni ti a ko koruko re si inu iwe yi a o so si adagun ina ani lati je asegun ki a to le ba Jesu joba ani lati je asegun ki a to le gba awon ileri olorun ti a ti fi lele fun wa ninu iwe ifihan ori keji ese ikeje ifihan ori keji ese ikeje eni ti o ba le ti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo eni ti o ba segun li emi o fi eso igi ni fun je tin be laarin paradise olorun ranti we pe awon ileri won yi won wa fun awon asegun ifihan ori keta ese ikejila eni ti o ba segun o ni emi o fi se owon ninu tempili olorun mi on ki yo si jade kuro ni be mo emi o si ko oruko olorun mi si lara ati oruko ilu olorun mi ti se Jerusalemu titun ti on ti orun sokale lati odo olorun mi wa ati oruko titun ti emi ti kara mi wo ifihan ori kokan lelogun ese ikeje si ese ikejo eni ti o ba segun ni yo jokun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi sugbon bi abari eni ti ko segun ti ese wole wa ti ko segun ti idanwo wole wa ti ko le segun ti awon iborisa tinu aye agbere o le awon nkan won ti won wole wa sugbon ti ko segun won ti a fa pada sinu ese sinu aye sinu iwa ti ara oni ni ese ikejo sugbon awon ojo ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisa ati awon ike gbogbo ati awon ike gbogbo ni won yo ni ipa ti won ninu adagun ti nfi ina ati sulfuru jo eyi ti se iku keji olorun pe wa loni we pe bi a ba ti di apeyinda ki a wa si odo olorun bi a ba ti je eni ti o ni igbala tele tele sugbon ti a ti pada lo sinu aye we pe ki a tun ronu pada ki a gba olorun gbo ki a bebe fun idariji ki a wa gege bi omo ninan kuna ti a o tun fi gba wa pada sinu agbo sinu ile sinu ijoba olorun ti a o tun fi ko oruko wa sinu iwe iye olorun ki o ma je ki ipe dun ki o ba o ninu ese ki o ma je ki dide Jesu Christi ki o ba o ninu ifaseyin we pe loni anfani wa fun o bi o ba ke pe olorun bi o ba to olorun wa bi o ba si ti ni igbala tele tele bi a ko ba si ti idari ese re je o tele tele anfani wa fun o loni ki pe ki o pe pe olorun dide lori ese re tabi ki o kunle lori ekun re ki o so fun olorun we pe o nfe idariji bi o ba ti ni idariji bi o ba je apada seyin eyin ti o ti pada lo sinu aye sinu ise ti ara sinu ese sinu awon etan esu o tun ti je ki a fi etan esu pa o lo kuro lodo olorun pada wa loni ki o so fun olorun we pe o fe jewo o fe je ti olorun o fe gba olorun gbo ki o si gbadura ti ti o fi ni idani loju we pe ati gba okan re la lotun ati dariji o lotun ati so odomo lotun ati ki o se beere ori ofe we pe emi ti duro ti olorun ori ofe lati duro ti olorun we pe a o fun o gbadura so fun olorun we pe o fe ki a pa omo ninu ori ofe re o fe ki a pa omo ninu ijoba olorun o fe ki a pa omo ninu gbogbo ohun ti olorun ti se fun lati ori oke calvary nipasẹ Jesu Christi o fe je olooto o fe je eni ti n gboran titi a o fi ri Jesu lojukoju gba olorun gbo bi o ti n gbadura gba olorun gbo bi o ti n gbadura so fun olorun we pe o fe ki o pa omo ninu ijoba olorun ninu ore ofe olorun ninu igbala olorun titi ipe yo fi dun titi Jesu yo fi wa ko awon ayan fe lo sile bi o ba ri o pe ese ti wa si igbesi aye re so fun olorun we pe o fe je ohun nkan wonyi o fe ko won sile o fe je ti olorun ni tooto ki ore ofe olorun ki o le wa pelu re ki igbala olorun ki o le je ti re ki oruko re ki o ba le wa ni iwe iye lorun ki a ma ba se pare titi Jesu yo fi de lati mu wa lo sile.
1: Orí ìkẹtàlélógún. Bálámù sì wí fún Bálákì pé, "Mọ pẹpẹ méje fún mi níhìn-ín, kí o sì pèsè akọ màálù méje àti àgbò méje fún mi níhìn-ín." Bálákì sì ṣe bí Bálámù ti wí, àti Bálákì àti Bálámù fi akọ màálù kan àti àgbò kan rúbọ lórí pẹpẹ kọ̀ọ̀kan. Bálámù sì wí fún Bálákì pé, "Dúró ti ẹbọ sísun rẹ, èmi ó sì lọ, ó yẹ Olúwa yóò wá pàdé mi, ohunkóhun tí ó sì fi hàn mí, èmi ó wí fún ọ." Ó sì lọ sí ibi gíga kan. Ọlọ́run sì pàdé Bálámù, ó sì wí fún un pé, "Èmi ti pèsè pẹpẹ méje sílẹ̀, mo sì ti fi akọ màálù kan àti àgbò kan rúbọ lórí pẹpẹ kọ̀ọ̀kan." Olúwa sì fi ọ̀rọ̀ sí Bálámù ní ẹnu, ó sì wí pé, "Padà tọ Bálákì lọ, báyìí ni kí ìwọ kí o sì sọ." Ó sì padà tọ ọ lọ, sì kíyèsí, òun dúró ti ẹbọ sísun rẹ̀, òun àti gbogbo àwọn ìjòyè Moabu. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí òwe rẹ̀, ó sì wí pé, "Bálákì ọba Moabu mú mi láti Aramu wá, láti òkè ńlá ìlà ọ̀run wá. Wípé wá fi Jákọ́bù bú fún mi, sì wá kí o sì fi Ísírẹ́lì ré. Èmi ò ti ṣe fi bú ẹni tí Ọlọ́run kò fi bú, tàbí èmi ò ti ṣe fi ré ẹni tí Olúwa kò fi ré. Nítorí pé láti orí àpáta wọn ni mo rí i, àti láti òkè wọn ni mo wò ó. Kíyèsí, àwọn ènìyàn yìí yóò dàgbé, a kì yóò sì kà wọ́n kún àwọn orílẹ̀-èdè. Ta ni ó lè ka erùpẹ̀ Jákọ́bù àti iye ìdámẹ́rin Ísírẹ́lì? Jẹ́ kí èmi kí ó kú ikú olódodo, kí ìgbẹ̀yìn mi kí ó sì dàbí tirẹ̀." Bálákì sì wí fún Bálámù pé, "Kí ni ìwọ ń ṣe sí mi yìí? Mo mú ọ wá láti fi àwọn ọ̀tá mi bú, sì kíyèsí, ìwọ sì súre fún wọn pátápátá." Òun sì dáhùn, ó sì wí pé, "Èmi a lè ṣe àìṣọ́ra láti sọ èyí tí Olúwa fi sí mi ní ẹnu bí?" Bálákì sì wí fún un pé, "Èmi bẹ̀ ọ́, bá mi lọ sí ibòmíràn, láti ibi tí ìwọ lè rí wọn, kìkì apá kan wọn ni ìwọ ó rí, ìwọ kì yóò sì rí gbogbo wọn tán, kí o sì fi wọ́n bú fún mi láti ibẹ̀ lọ." Ó sì mú wá sí ìgbẹ́ Sofimu sórí òkè Pisga. Ó sì mọ pẹpẹ méje, ó sì fi akọ màálù kan àti àgbò kan rúbọ lórí pẹpẹ kọ̀ọ̀kan. Òun sì wí fún Bálákì pé, "Dúró níyìn ti ẹbọ sísun rẹ, èmi ó sì lọ ìpàdé Olúwa lọ́hùn yìí." Olúwa sì pàdé Bálámù, ó sì fi ọ̀rọ̀ sí i ní ẹnu, wípé, "Tún padà tọ Bálákì lọ kí o sì wí báyìí." Ó sì tọ̀ ọ́ wá, kíyèsí, ó dúró ti ẹbọ sísun rẹ̀ àti àwọn ìjòyè Moabu pẹ̀lú rẹ̀. Bálákì sì bí pé, "Kí ni Olúwa sọ?" Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí òwe rẹ̀, ó sì wí pé, "Dìde, Bálákì, kí o sì gbọ́, kí o sì fetí sí mi, ìwọ ọmọ Sipporu. Ọlọ́run kìí ṣe ènìyàn tí yóò fi ṣèké, bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe ọmọ ènìyàn tí yóò fi ronú pìwàdà. A máa wí kí o má sì ṣe bí, tàbí a máa sọ̀rọ̀ kí o má mú ṣe. Kíyèsí, èmi gba àṣẹ àti súre, òun sì ti súre, èmi kò sì lè yí i. Òun kò rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú Jákọ́bù, bẹ́ẹ̀ ni kò rí ibi nínú Ísírẹ́lì. Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀, ìpọ́ ayọ̀ bá sì ń bẹ nínú wọn. Ọlọ́run mú wọn láti Íjíbítì jáde wá. Ó ní agbára bí ti àgbáàrín eré. Ní tòótọ́, kò sí ìfàyà sí Jákọ́bù, bẹ́ẹ̀ ni kò sí àfọ̀ṣẹ sí Ísírẹ́lì. Ní ìsinsìnyí ni ọ máa wí ní ti Jákọ́bù àti ní ti Ísírẹ́lì, ohun tí Ọlọ́run ṣe. Kíyèsí, àwọn ènìyàn náà yóò dìde bí abo kìnìún, yóò sì gbé ara rẹ̀ sókè bí kìnìún. Òun kì yóò dùbúlẹ̀ títí yóò fi jẹ ohun ọdẹ, títí yóò sì fi mu nínú ẹ̀jẹ̀ ohun pípa. Bálákì sì wí fún Bálámù pé, "Kúkú máa fi wọ́n bú, bẹ́ẹ̀ ni kí o má ṣe súre fún wọn rárá." Ṣùgbọ́n Bálámù dáhùn, ó sì wí fún Bálákì pé, "Èmi kò àti wí fún ọ pé gbogbo èyí tí Olúwa bá sọ, òun ni èmi ó ṣe." Bálákì sì wí fún Bálámù pé, "Wá, èmi bẹ̀ ọ́, èmi ó mọ lọ sí ibòmíràn, bóyá yóò wu Ọlọ́run kí ìwọ kí o fi wọ́n bú fún mi láti ibẹ̀ lọ." Bálákì sì mú Bálámù wá sórí òkè Peoru tí ó kọjú sí aginjù. Bálámù sì wí fún Bálákì pé, "Mọ pẹpẹ méje fún mi níhìn-ín, kí o sì pèsè akọ màálù méje àti àgbò méje fún mi níhìn-ín." Bálákì sì ṣe bí Bálámù ti wí. Ó sì fi akọ màálù kan àti àgbò kan rúbọ lórí pẹpẹ kọ̀ọ̀kan.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín láti mọ̀ yín nípasẹ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀bẹ̀ bí a ti wá lónìí wípé gbogbo ohun tó ṣíji bọ̀ wá tí kò jẹ́ kí a mọ ẹ̀yìn Ọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá wa àti olùgbàlà wa, ẹ ká àwọn ìbòjú wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. e je ki a ri Jesu ki a si ri yin e je ki a le tele ona iye yi titi de opin e fun ani ore ofe ti o je ranwo fun wa lati le je ti yin titi ni oruko Jesu Christ Oluwa wa ninu Timothy keji ori keta lati ese ikini sugbon eyi ni ki o mo pe ni ikehin ojo igba ewo yo de nitori awon eniyan yo je olufe ara won olufe owo afunu agberaga asoro boboro asa igboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le dariji ni abanije alai le ko ara won ni ijanu ohun roro alai nife ohun rere onikupani alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe olorun lo awon ti won ni afarawe iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon won yi pelu nitori ninu iru eyi li awon tin ra ko wo inu ile ti won sin di awon obirin alai logbon ti adi eseru ni igbe ni igbesin ti asin fi oniruru ife kofe fakiri won fi igbagbogbo keko won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon eso olorun ti a ka won yi ti o se wo ohun ti a nsoro re loni o ri daju wi pe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo so loni nipa iwa ailofin ti igba isinsin yi iwa alailofin ti igba isinsin yi bi o ba wo awon eso olorun ti atika yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagboka ninu aye ese ti a wa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi waka ni iwa alailofin iwa aiwa bi olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o n gbe layika wa gege bi ijo olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o dojuko wa ati isubu tabi ikose o jina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a n ri lojojumo ani lati ma sora nitori ibase omode tabi agba omo ile iwe tabi abileko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wipe iwa ailofin iwa jagidi jagan iwa ife ara eni tabi oju kokoro ohun lo kun aye lode oni nitori eyi ni paulu ti a tọpasẹ lati emi olorun ni o se n kọwe si timothy ti o n sọ fun o wipe ni igba ikehin ọjọ eyi je igba ti a wa yi wipe yio je igba ewu lọpọ lọpọ o sọ wipe idi re ti yio fi je igba ewu ni wipe ọpọlọpọ ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wipe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi a ba si ri iru awon eniyan be be ni idajo olorun paapa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti n bo ki eko yi ati oro yi ki o le yi o daradara a o so eko naa ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini abikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa dilogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraimu oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati terafimu o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluko eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun ki o le ye wi pe eni ti a soro re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun majemo olorun ilana olorun ati ase olorun to ye ki won ki o tele ni ati akoko Mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbesi aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re suffer si owo awon ti o wa ninu aye ti o si ntele apere buburu ti o wa le aye ohun ti a so fun ani wi pe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo Israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo Israeli ti a ti ra pada omo Israeli ti a ti fa wa si iwaju Olowa omo Israeli ti Olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin awon omo Israeli ti a ti gbe awon olori alofa ati awon omo Lefi dide nipase won awon omo Israeli ti a ti ko nipa ti isin ti ago ti a ti so fun iru ohun ti o ye lati se ohun ti o ye lati je igbesi aye ti o ye lati gbe ati pe bi o se ye ki a ko orisa sile bi o ba wo ofin mewa ti agbele won lowo ikini so wi pe won ko gbodo ni olorun miran pelu olorun ayeraye olorun eleda wa ikeji nso fun wi pe won ko gbodo fori bale fun ko yala le orun tabi le aye tabi ni inu omi tabi ni salele iketa be na lo nso nipa ti olorun wi pe won ko gbodo pe oruko oluwa lasan ikerin lo nso fun wi pe won lati ya ojo oluwa si mimo lati ranti re lati si ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugbon o se ni laanu wi pe ni akoko yi won fowo ro ofin olorun seyin won fowo ro ilana ati ase olorun seyin a ri okunrin yi okan ninu omo Israeli ninu eya ti Ephraimu ti o ko ile orisa ti o si wo aso ti o le fi sin orisa yi ti o tun pe omo re ohun nikan ko si orisa yi sugbon o tun pe omo re lati je alofa fun rirubo si orisa awa tun wa nso fun ni ese kefa pe ni ojo won ni oba kan ko si ni Israeli nitori be olukuluku eniyan nse eyi ti o to li oju ara re bi o ba wo aye nisisiyi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o dabi ipere ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o je alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko ihinrere wa nitoto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wa leti ojojumo ni a nso fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibesibe bi a tile ni awon ti o le to wa sona sibesibe bi a tile ni awon alofa sibesibe bi a tile ni awon ti o le koni sibesibe bi a tile ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibesibe awon opolopo ni won gbe igbesi aye aibikita fun ofin Olorun bi e ba wo awon oba keji ori keta dini ogun awon oba keji ori keta dilogun ti a se wo lati ese ikerin le logbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi o bi ise won atijo ni toto eyi so nipa awon mo israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won hu abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won hu agege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu agege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o so we pe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro we pe a le so yi kan na fun opolopo to je we pe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro we pe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wi pe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo we pe bi enikeni ba ninu kristi jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o se se ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa awon wi pe titi di oni bi o ti le je pe won lo si ile isin titi di oni bi o ti le je wi pe alufa n se wahala lori won titi di oni bi o ti le je wi pe ni idapo ju ile a ma nko won ni oro olorun titi di oni bi o ti le je pe won ka ara won si omo ijo titi di oni bi o ti le je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma so wi pe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ijeun aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede oru nko ki a ma je ebo kaakiri tabi ki a ro pe enikan se sise niyi sise lohun alati ri mi nibe oni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu pe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si ile isin won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won a gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle fun orisa eyi ni a so pe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abanideshe atijo owo eyin ti won ma san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa so we pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o seese ki emi olorun ki o ma toka si igbesi aye re ati iwa re ti o dabi eni wi pe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re wi pe ami yipada ami igbala ami wi pe o ti ba jesu pade ami wi pe o je ti olorun ami wi pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orile de won yi beru olowa o dabi eni pe won beru olowa won ma ngbadura o dabi eni pa ma kepe olowa won ti le ni bibeli sugbon o nso fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na se titi di oni yi se amo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisa egun emu ati opolopo awon kan won yi ko kuro lowo won o si so wi pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbesi aye ailofin aitele olorun timo timo ati patapata eje ki awo corinthi kini ori karun anka lati ese kini corinthi kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gboro re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so nihin yi ni pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo corinthi je ilu ti o boro jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panṣaga ati ife okunrin ati obirin bara eni je ṣugbọn nigba ti ihinre jesu kristi wa si aarin ilu yi ni awon kookan ni won be si ronu poada ni won be si ni tun ba ti won kole ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o boru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon fi ara won sowo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti nko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbese aye igba na eyi ni paul apostle lo nko won lese lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola ṣugbọn ohun to se wa laanu ni we pe iwa atijo tun wole tan won lo ni igba ti paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun mo ni ninu ṣugbọn iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamọ o so wi pe agbere wa laarin yin nje bi a ba je olooto si olorun awa ti a so wi pe a ti di eni igbala awa ti a so wi pe a ti dariji wa awa ti a so wi pe a ti fi eje jesu kristi ti o se iyebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe a ti koruko wa si iye iwe iye lorun awa ti a so wi pe a n reti bibo kristi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale wi pe agbere wa laarin yin iha se wi pe awon eniyan wonyi ko mo wi pe o lodi o si je ese o je ohun ti yio fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri wi pe lati genesis ni a ti n kilo ni awon aloore awon woli ni won ti n ke gbajari ti won so fun awon eniyan wonyi o pe agbere je ohun eri ohun to doti niwaju olorun o si je ese ti o ma n fa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodo o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wipe agbere tabi panṣaga o je iwa eri iwa ese si olorun olorun si so pe bi enikeni ba se iru nkan be idajo yo wa sori re bi o ba ka awon iwe samueli tabi awon oba tabi awon onidajo tabi bi o ba ka awon iwe owe tabi oniwaasu tabi o ka isaiah tabi o ka jeremiah tabi o wa sinu majemo titun lati matthew de marco de luke de johannu de se awon aposteli de romu ati de corinthi ati titi de iwe ifihan ni olorun ti n ke wa nilo to n temo wa leti pe iwa agbere ati panṣaga o je iwa ti o buru julo ati o si je ese ti o ma n fa gbigbona ibinu olorun wa sori eni ṣugbọn bi o tile je pe a so fun won a waasu fun won a ko fidi won leti a si fun won ni oniwaasu ti o gaju laarin won ni akoko naa sibe sibe arohin re kale wi pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re kini won se nipa re nje won sokun nje won ronu pe wada nje won be olorun nje won bebe fun iwena mo ati ase pe nje won bebe we pe ki adariji won wo se ikeji eyin sin fe soke eyin kokoko kanu ki a le mu eni ti o hu iwa yi kuro laarin yin ohun ti a n so ni we pe awon eniyan wonyi won gba iwa ti o wa ninu aye aibikita fun ofin olorun iwa ailolorun iwa eni ti ko ni imole eyin rere won gba iru iwa bee lati wa si aarin won bi a ba se bee ti a ni iwa aibikita fun ofin olorun kini idajo ti o wa lori iru iwa bee eje ki a wo ori dafidi ori keje lati ese kokanla olorun ni onidajo ododo olorun si binu si elese si eniyan buburu lojojumo ojemo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti man tele o nibi kibi ti o ba wa ba lo we ni ninu ile ni nibi ise ni loko nile lona nibi kibi ibinu olorun tele awon ti won dese o so we pe olorun si binu bi a ba so pe olorun binu je ki o yi o gba ti olorun binu ni o le adamu ati efa jade ibinu olorun niyen gba ti olorun binu ni kiko omi ni o wa lati ko awon ti o wa ni aye ni igba na ni o ko won lo bi a ba so we pe olorun binu gba to binu ni o so fun awon omo Israeli we pe gbogbo awon wonyi ti o ti ri ile Kenani sugbon ti won fi okan igbagbo okan imore han ti won si da ifoya si okan awon eniyan na ki o si enikan soso ninu won ti o le wo ile ileri bi a ba so we pe olorun binu bi o ba ka majemo lai lai daradara nigba ti won lo si ese agbere ati panshaga ni oke aimoye ninu won ni apa won re loju kan na ni ojo kan bi a ba so we pe olorun binu eyi ni we pe gbogbo omo Israeli lakoko kan nitori ibinu ati idajo olorun o le won lo si babiloni ti won jiya fun adorin odun bi a ba so we pe olorun binu ranti safira ati ranti ananiah bi a ba so wi pe olorun binu ki o ranti idajo ti olorun mu wa si ori abo ati jesebeli ati gbogbo awon idile re eyi ni a n pe ni ibinu olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o n re ofin olorun koja eni ti o n gbe igbesi aye re bi eni wi pe ko si olorun bi eni wi pe ko si ilana bi eni wi pe ko si ofin bẹ́ẹ̀ ni wípé a kò tí ì kọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó ń gbé bí àwọn kèfèrí aláìlófin àwọn tí wọn kò ní ìmọ́lẹ̀ ìhìn rere bí ó bá jẹ́ ẹni tí ó ń gbé ìgbésí ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ń sọ fún ọ wípé ìbínú ọlọ́run wà lórí rẹ nígbà gbogbo lójoojúmọ́ abájọ ti irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ kì í ní ìfọkànbalẹ̀ abájọ bí ó tilẹ̀ wù kí wọn kí ó jẹun tó wọn a máa gbẹni lójoojúmọ́ kò sí ohun tí wọ́n lè ní tí ó lè tẹ́ wọn lọ́rùn kò sí sí ohun tí wọ́n lè ní tí ó lè jẹ́ ìrànwọ́ fún wọn nítorí wípé ìbínú ọlọ́run wà lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ lójoojúmọ́ pé ìgbésí ayé rẹ ṣé àgbèrè wà ń bẹ́ẹ̀ ṣé panṣágà wà ń bẹ́ẹ̀ ojú kòkòrò ń kọ́ ìwà ayé ń kọ́ ìsọ̀rọ̀ ti ayé ìjẹun ti ayé ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti ayé bí ó bá wà ní ìgbésí ayé rẹ jẹ́ kí ó dá ọ lójú wípé ìbínú ọlọ́run ìdájọ́ ọlọ́run wà lórí àwọn tí wọ́n ń rin irú ìrìn bẹ́ẹ̀ wo òwe orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún bí a tilẹ̀ fi ọwọ́ sọ ọwọ́ pọ̀ ènìyàn búburú kì yóò lọ láì jìyà ohun tí a ń sọ ni wípé ẹnikẹ́ni tí ó wò kí o fi ti ara rẹ lẹ́yìn ṣé o mọ ìwà òmògọ̀ ìwà ìlọ́gbọ́n tí àwọn ẹlòmíràn máa ń hù ó ṣeé ṣe nínú ìjọ kan bóyá ìjọ mìíràn ni ó wà tí àlùfáà tó wà nínú ìjọ ti o le ma pe o lati se agbere tabi panshaga ti o ma so fun o wi pe ko si nkan ti a le se ti olorun le da o lejo nitori pe alufa ali ohun enikeni ti iba ma ti o leyin lati kohin si awon ilana awon ase awon ofin olorun enikeni ti ibaje wo li le ti okun ibaje angeli papa lati orun wa ti o nkin oleyin we pe je ki aso ta ba fe se ko si on kon ti o le da lati eyin re je ki o yi o we pe bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu elese apeyida awon ti o ndese ni ikoko ti o ro we pe ko seni ti o mo an so fun a we pe won ki yi o lo laijiya bi o ba wo awon iwe oniwaasu iwe oniwaasu ori kejo ese ikokanla nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati se lati huwa ibi bi abawo awon elomiran ti won dese won ro pe olorun ko ri won se oran ti dafidi ori basheba ti o nwe ni ibi ti a ti le ri ni o n bere we pe kini oruko obirin yi won so fun o ranse si nigba ti o ranse si basheba o dabi eni we pe boya olorun sun boya olorun ori nitori pe ara ko san lese kan na sugbon oloyun obimo ori gbogbo le se ti dafidi se gbogbo iwakowa iwa ibaje ipaniyan ti dafidi se sugbon olorun ri o ran natani woli lati lo ba we pe eyi ti o se ni ikoko sugbon idajo gbigbona yo wa ni gbangba bi o ba wo igbese aye dafidi lati igba na lo ida ko simi lati ma le dafidi iwa ibaje ko dekun ni ebi re ati wahala ninu ebi re nitori kini nitori we pe gbogbo awon ese ti ogbeni yise ni o ni akosile ni owaju olowa bakan na ni iwa olorun loni ma se ro we pe nitori wi pe idajo ode ba o ni ose ti o koja ni osu ti o koja ki o ro we pe ko si idajo idajo wa nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati huwa ibi wo ese iketala sugbon ki o dara fun eniyan buburu eyi ni akosile oro olorun ki yo dara fun eniyan buburu bere lowo Judas Iscariot yo so fun o we pe ki yo dara fun eniyan buburu bere lowo Saul oba akoko ti a fi je ni akoko awon omo Israeli yo so fun o wi pe ki yo dara fun awon eniyan buburu bere lowo Pharaoh tabi Nebukadnesari tabi Herodu ohun kan naa ni gbogbo yoo so fun o wipe ko si bi eniyan buburu ti le se lati fa ojo re gun o daju wipe ibinu gbigbona ati idajo olorun yoo wa sori won o ni be ni ki yoo fa ojo re gun ti o dabi ojiji nitori ti ko beru niwaju olorun o le ma so wipe awon ese ti a ka wonyi won je ti majemo lailai ki o ma ro wipe nisisiyi a wa ni akoko ore ofe nitori be a le se onkun ti a ba fe nitori aye ore ofe la wa awon elomiran wa ti won ma n tan ara won je be ti won ma n so wipe ma mo le popo fun mi akoko aye ore ofe la wa nisisiyi ni ro wipe nitori pe won ro pe won wa ni aye ore ofe won le se bi won ba ti fe won le fowo pa ida olorun loju won le re koja ofin olorun won le dese bi won ba ti fe je ka wo majemo titun ni Corinthians kini ori kewa Korinti kini ori kewa lati ese kefa. Nkan won yi si je si apere fun awa. Ki awa ki o ma ba se ife ko fe ohun boboru gege bi awon pelu ti se ife ko fe be ni ki eyin ki o ma si je aborisha bi awon miran ninu won bi ati ko pe awon eniyan na joko lati je ati lati mu won si dide lati sere be ni ki awa ki o ma se agbere gege bi awon miran ninu won ti se ti egba mokanla le egberun eniyan se shubu ni jokan eyin kin wa nilo we pe bi atile wa ni akoko ori ofe bi o tile je we pe jesu ti ku lori igi agbelebo fun wa o nso fun wa we pe bi a ba lo sinu ese bi a ba fowo pa ida olorun loju o daju we pe ibinu olorun idajo olorun yo wa sori ese bakan na wo hebero ori kewa hebero ori kewa ese kokan le logbon ohun eru ni lati shobo si owo olorun alaye ohun eru ni lati shobo si owo olorun alaye ki wa ni ona abayo bi o ba ti wa ninu ese bi o ba je apeyinda bi o ba tin je eni ti o ngbe igbe aye ailofin igbe aye ti ko mo oro olorun igbe aye ti o ma rin irin kunrin isokoso igbe aye ti o ma nse ohun ti ko to ti o si mo wi pe idajo olorun wa lori awon ti won rin irin iru isina be se ona abayo wa se o ni ohun ti a le so bi a se le bo lowo idajo olorun wo danieli ori kerin danieli ori kerin lati ese iketa di logbon danieli ori kerin lati ese ikerin le logun segara fara fun mi danieli ori kerin ese ikerin le logun nitori na oba je ki imoran mi ki o je itewogba lodo re ki o si fi ododo ja ese re kuro ati aisedede re nipa fifi anu fun awon talaka bi yo le mu alaafia re pe nitori na oba nitori na okunrin obirin ijoye enikeni ti a le je je ki imoran yi ki o je itewogba lodo re ja ese re kuro ohun ti danieli nso fun oba ni ni we pe ki o ronu pe wada ki o ko ese sile nitori pe bi a ti le fi owo so owo po bi elese ko ba ronu pe wada bi asako apeyinda ti o nsa isansa kuro lodo oluwa bi ko ba pada wale bi omo onina kuna bi ko ba mo we pe ibi ti o nwa ile ajeji ti o nwa we pe bi o n ba nlo bi o tin se nibe we pe iku ayeraye yo de ba ohun bi ko ba pada wale o daju we pe idajo olorun ni yo je ti re nje bi o ba nsa fun idajo olorun nje bi o ba mo we pe o ye ki o sa asala fun emi re ki o se le kuro labe ibinu olorun ti o gbona jojo kini o ye ki o se irunu po adani we pe ki o fi ododo ja ese re kuro ohun ti a so nihin ni we pe ki o je olooto ki o je olododo ki o mo we pe ese je ohun egbin ohun iri niwaju olorun ki o mo we pe agbere panshaga ma n fa ibinu olorun ki o mo we pe eni ti o n pe ni abanideṣe ki se ore o je ota ti yo fa idajo olorun ati egun olorun wa si ori re ki o mo we pe ko si bi ti o ti le da ese ni kokon ni abole ni tabi ni okunkun we pe oju olorun ri o oju olorun wo yo si mu idajo wa si ori gbogbo ese patapata ki o wa fi pelu otito pelu ododo ki o wa siwaju olorun ki o so fun we pe o je elese ma janankato we pe o je olosin olofarasin tabi olofokansin

ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o se gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loroko jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi e je pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi o pada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wonu igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ile to gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu n so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun o we pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbesi aye re wo

0: Numeri.
1: Orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Nígbà náà ni àwọn ọmọbìnrin Selofehadi, ọmọ Eferi, ọmọ Gileadi, ọmọ Makiri, ọmọ Manase ti ìdílé Manase, ọmọ Josefu wá. Wọ̀nyí sì ni orúkọ àwọn ọmọbìnrin rẹ̀, Mala, Noa, àti Ogla, àti Milka, àti Tasa. Wọ́n sì dúró níwájú Mose àti níwájú Eliasari Alufa, àti níwájú àwọn olórí àti gbogbo ìjọ ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ wípé, Bàbá wa kú ní aginjù. Òun kò sì sí nínú ẹgbẹ́ àwọn tí ó kó ara wọn jọ pọ̀ sí Olúwa nínú ẹgbẹ́ Kóra, ṣùgbọ́n ó kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ ara rẹ̀, kò sì ní ọmọkùnrin. Bí a ṣe tí orúkọ Bàbá wa yóò fi parẹ́ kúrò nínú ìdílé rẹ̀, nítorí tí kò ní ọmọkùnrin. Fún wa ní ilẹ̀ ìní láàrin àwọn arákùnrin Bàbá wa, Mose sì mú ọ̀ràn wọn wá síwájú Olúwa. Olúwa sì sọ fún Mose pé, àwọn ọmọbìnrin Selofehadi sọ rere ní tòótọ́ fún wọn ní ilẹ̀ ìní kan láàrin àwọn arákùnrin Bàbá wọn. Kí ìwọ kí o sì ṣe kí ilẹ̀ ìní Bàbá wọn kí o kọjá sọ́dọ̀ wọn, kí ìwọ kí o sì sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì pé, bí ọkùnrin kan bá kú tí kò sì ní ọmọkùnrin, ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí o ṣe kí ilẹ̀ ìní rẹ̀ kí o kọjá sọ́dọ̀ ọmọbìnrin rẹ̀, bí òun kò bá sì ní ọmọbìnrin, ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí o fi ilẹ̀ ìní rẹ̀ fún àwọn arákùnrin rẹ̀, bí òun kò bá sì ní arákùnrin, ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí o fi ilẹ̀ ìní rẹ̀ fún àwọn arákùnrin Bàbá rẹ̀, bí Bàbá rẹ̀ kò bá sì ní arákùnrin, ǹjẹ́ kí ẹ̀yin kí o fi ilẹ̀ ìní rẹ̀ fún ìbátan rẹ̀ tí ó súnmọ́ ní ìdílé rẹ̀. Ó ní kí ó jogún rẹ̀, yóò sì já sí ìlànà ìdájọ́ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti pàṣẹ fún Mose. Olúwa sì sọ fún Mose pé, mo rí òkè Abarimu yìí lọ, kí o sì wo ilẹ̀ náà tí mo fi fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì. Nígbà tí ìwọ bá rí tán, a ó sì kó ìwọ jọ pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ gẹ́gẹ́ bí a ti kó Aaroni arákùnrin rẹ jọ. Nítorí tí ẹ̀yin ṣọ̀tẹ̀ sí àṣẹ mi ní aginjù Sinai ní ìjà ìjọ láti yà mí sí mímọ́ ní ibi omi ìnì níwájú wọn. Wọ̀nyí ni omi Meriba ní Kadeshi ní aginjù Sinai. Mose sì sọ fún Olúwa pé, jẹ́ kí Olúwa Ọlọ́run ẹ̀mí gbogbo ènìyàn kí ó yan ọkùnrin kan sórí ìjọ tí yóò máa ṣáájú wọn jáde lọ, tí yóò sì máa ṣáájú wọn wọlé wá, tí yóò sì máa sìn wọn lọ, tí yóò sì máa mú wọn bọ̀, kí ìjọ ènìyàn Olúwa kí ó má ṣe dàbí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Olúwa sì sọ fún Mose pé, ìwọ mú Joshua ọmọ Nuni, ọkùnrin nínú ẹni tí ẹ̀mí wà, kí o sì fi ọwọ́ rẹ lé e lórí, kí o sì mú un dúró níwájú Eliasari Alufa àti níwájú gbogbo ìjọ, kí o sì fi àṣẹ fún un ní ojú wọn, kí ìwọ kí o sì fi nínú ọlá rẹ sí i lára, kí gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Ísíráẹlì kí ó lè gbà á gbọ́, kí òun sì dúró níwájú Eliasari Alufa, ẹni tí yóò béèrè fún un nípa ìdájọ́ Urimu níwájú Olúwa, nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni kí wọn kí ó jáde lọ, àti nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni kí wọn kí ó wọlé, àti òun, àti gbogbo àwọn ọmọ Ísíráẹlì pẹ̀lú rẹ̀, àní gbogbo ìjọ. Mose sì ṣe bí Olúwa ti pàṣẹ fún un, ó sì mú Joshua, ó sì mú un dúró níwájú Eliasari Alufa, àti níwájú gbogbo ìjọ, ó sì fi ọwọ́ rẹ̀ lé e lórí, ó sì fi àṣẹ fún un bí Olúwa ti wí láti ọwọ́ Mose.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Mary. Orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Olúwa sì sọ fún Mose pé, fi àṣẹ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì kí o sì wí fún wọn pé, ọrẹ ẹbọ mi àti àkàrà mi fún ẹbọ mi tí a fi iná ṣe, fún oorun dídùn sí mi ni kí ẹ̀yin máa kíyèsí láti mú fún mi wá ní àkókò wọn. Kí ìwọ kí o sì wí fún wọn pé, èyí ni ẹbọ tí a fi iná ṣe tí ẹ̀yin ó máa mú wá fún Olúwa, akọ ọ̀dọ́ àgùntàn méjì, ọlọ́dún kan aláìlábùkù ní ojoojúmọ́ fún ẹbọ sísun ìgbà gbogbo. Ọ̀dọ́ àgùntàn kan ni kí ìwọ kí o fi rúbọ ní òwúrọ̀, àti ọ̀dọ́ àgùntàn kejì ni kí ìwọ kí o fi rúbọ ní àṣálẹ́, àti ìdámẹ́wàá òṣùwọ̀n éfà ìyẹ̀fun fún ẹbọ ohun jíjẹ tí a fi ìdámẹ́rin òṣùwọ̀n kíní òróró gígùn pò. Ẹbọ sísun ìgbà gbogbo ni tí a ti lànà sílẹ̀ ní òkè Sinai fún oorun dídùn, ẹbọ tí a fi iná ṣe sí Olúwa, àti ẹbọ omímu rẹ̀ kí ó jẹ́ ìdámẹ́rin òṣùwọ̀n kíní fún ọ̀dọ́ àgùntàn kan. Ní ibi mímọ́ ni kí ìwọ da ọtí líle nì sílẹ̀ fún Olúwa fún ẹbọ omímu. Ọ̀dọ́ àgùntàn kejì ni kí ìwọ kí o fi rúbọ ní àṣálẹ́ bí ẹbọ ohun jíjẹ ti òwúrọ̀, àti bí ẹbọ omímu rẹ̀ ni kí ìwọ kí o ṣe ẹbọ tí a fi iná ṣe òórùn dídùn sí Olúwa. Àti ní ọjọ́ ìsinmi, akọ ọ̀dọ́ àgùntàn méjì ọlọ́dún kan aláìlábùkù, àti ìdámẹ́wàá méjì òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun fún ẹbọ ohun jíjẹ tí a fi òróró pò, àti ẹbọ ohun mímu rẹ̀. Èyí ni ẹbọ sísun ọjọ́jọ́ ìsinmi pẹ̀lú ẹbọ sísun ìgbà gbogbo àti ẹbọ ohun mímu rẹ̀. Àti ní ìbẹ̀rẹ̀ oṣù yín, kí ẹ̀yin kí ó rú ẹbọ sísun kan sí Olúwa, ẹgbọrọ akọ màálù méjì àti àgbò kan, akọ ọ̀dọ́ àgùntàn méje olodun kan alai labuku ati idamewa meta osuwon iyefun ti a fi ororopo fun ako malu kan fun ebo jije ati idamewa meji osuwon iyefun ti a fi ororopo fun agbo kan fun ebo jije ati idamewa osuwon iyefun ti a fi ororopo fun odo agutan kan fun ebo jije fun ebo sisun orun didun ebo ti a fi ina se si oluwa ki ebo omi mu won ki o je abo osuwon kini ti oti waini fun ako malu kan ati idameta osuwon kini fun agbo kan ati idamerin osuwon kini fun odo agutan kan eyi ni ebo sisun osoosu ni gbogbo osu odun a o si fi obu kokan ru ebo ese si oluwa pelu ebo sisun igba gbogbo ati ebo omi mu re ati ni ojo 14 la osu kini ni irekoja oluwa ati ni ojo 15 osu na yi ni ajo ni ijo meje ni ki a fi je akara alaiwu ni ojo kini ki apejo mimo ki o wa eyin ko gbodo se ise agbara kan sugbon ki eyin ki o ru ebo kan ki a fi ina se ebo sisun si oluwa egboro ako malu meji ati agbo kan ati ako odo agutan meje olodun kan ki won ki o je alai labuku fun yin ebo jije won iyefun ki a fi ororopo idamewa meta osuwon ni ki eyin ki o mu wa fun ako malu kan ati idamewa meji osuwon fun agbo na ati idamewa osuwon ni ki iwo ki o mu wa fun odo agutan kan fun gbogbo odo agutan mejeje ati obuko kan fun ebo ese lati se tutu fun yin ki eyin ki o mu won yi wa pelu ebo sisun owuro ti se ti ebo sisun igba gbogbo bayi ni ki eyin rubo ni ojo yale ni ijo meje ounje ebo ti a fi ina se ti orun didun si oluwa ki a ru pelu ebo sisun igba gbogbo ati ebo omi mu re ati ni ijo keje ki eyin ki o ni apejo mimo eyin ko gbodo se ise agbara kan ni ojo akoso pelu nigba ti eyin ba mu ebo ohun jije titun wa fun oluwa leyin ose eyin won ni ki eyin ki o ni apejo mimo eyin ko gbodo se ise agbara kan sugbon ki eyin ki o fi egboro ako malu meji agbo kan ako odo agutan meje olodun kan ru ebo sisun fun orun didun si oluwa ati ebo ohun jije won iyefun ti a fi ororopo idamewa meta osuwon fun ako malu kan ati idamewa meji osuwon fun agbo kan ati idamewa osuwon fun odo agutan kan beeni fun odo agutan mejeje ati obuko kan lati se tutu fun yin ki eyin ki o ru won pelu ebo sisun igba gbogbo ati ebo ohun jije re ki won ti o je alai labuku fun yin ati ebo omi mu won.
0: E je ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun Baba Jesu Christ Oluwa wa eni ti o fe wa ti o ran Jesu Christ lati wa se aye yi lati ku fun ese wa eni ti o fe wa to be ti ko fe ki a segbe sugbon ti o npe wa lati gbagbo ninu Jesu Christ ki a ba le ni iye ni pekun a fi ogo iyin ati ola fun oruko yin e gba ope wa ni oruko Jesu adupe wipe e ti fi anu yin han fun wa lati ibere odun yi titi de opin re adupe wipe e se wa ni olorire adupe wipe e ko wa bi ati gbadura adupe wipe e fun wa ni igbagbo lati ro mo yin ninu ofi ola wahala ti o wa ninu aye adupe wipe e ko wa lati sumo yin nigbati aye n ba wa jagun nigbati ese n gbogun nigbati esu papa ti o wa eni ti yo paje e pe wa sinu agbo e si pe wa si abe abo adupe lowo yin e gba ope ati yin wa laarin odun yi opolopo akoko lo wa ati igba igba ririje igba airije igba ayo igba ekun igba omije sugbon ninu gbogbo re e je ki alaaja adupe lowo yin e gba ope ati yin wa ni igba ini e pese fun wa ni igba irobinu je e tu wa lara e si tu wa lokan pelu ni gbogbo awon ti ala koja ninu odun yi e sumo wa gege bi baba ti ma sumo omo adupe lowo yin e gba ope ati yin wa nje bi ati wa nihin loni a n bebe wepe e fun wa lori ofe si wipe ohun gbogbo ti a o se iwa ti a o wo ati bi a o se korin ni bi a o se gbadura ni ohun gbogbo ti a ma se je ki o wa gege bi ibamu ninu oro yin ni oruko Jesu bi ati n gbo oro yin nisinsin yi efun ani eti omo ti yo gbo ti o si se ohun ti en so fun wa lati se adope we pe e ti gbo ti wa a si beyin we pe gege bi a o ti ma gbo oro yin nisinsin yi we pe oro yi yo je anfani fun wa yo si pese wa sile lati wa pelu olorun titi ni oruko Jesu Kristi oluwa wa lati igba ti a ti bere isin ni ati nso ti a si ndupe lowo olorun wi pe olorun ti o mu wa ri ibere odun yi o tun sanu fun wa lati je ki a ri opin re ebe ati adura wa siwaju si ni we pe gege bi olorun ti pa wa mo ti o ti se wa lore wi pe iwa wa irin wa oro enu wa ise wa wi pe yo ma fi ope fun olorun ni igba gbogbo gege bi awa na ti mo wi pe a ti sumo opin odun yi wi pe ko to ojo meji ti odun ti a wa ninu re yi ti o fi di ogbologbo odun e ni wi pe ti o fi koja lo ti a o fi bo si odun titun oro iyanju ti a ni loni ninu iwaso wa ni ero nipa igbeyin eda ero nipa igbeyin eda ki a wo Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won ese olorun yi ti o npe wa lati je ologbon ati ti o si npe wa lati ro ti igbehin wa oni a fi soro loni lori ero nipa igbehin eda olorun je ki o ye wa awa paapa gege be ni ti o foju sile ti a ri ohun ti o nlo ni ayika wa a mo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a n wo bi ounje ti a n je bi ile ti a n gbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun daradara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma n so fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo n bo lowuro bi atile n sunkun sibe a mo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi a n rerin bi a n yo bi a n jeun bi a n sise bi a ni awon nkan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu ohunkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma n reti we pe ale yo de ojo kọọkan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kọọkan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kọọkan ati odun kọọkan wo nigba ti a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti o gun lo ti ko ni si opin sugbon nihin la duro ti a n wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abo si we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti an gbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi paapa gege bi orile ede ati ge gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipase Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a ma roti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisinsin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti asin dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awaye ma lo nitori be aye ti an gbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro le kokan ki a ti le we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini adota Isaiah ori keta dini adota ese ikeje iwo si wi pe emi o ma je iyalode titi lai be ni iwo ko fi nkan wonyi si aya re be ni iwo ko ranti igbehin re awon odo won ma nro wepe won o je odo titi nitori be no ma se nso wepe je kin jaye ori mi gege bi eni wepe aye ko lopin awon elomiran ti won fara fun ijojijo oti mimu irede oru won ma ro wepe gba ti awon ni ewa gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo wepe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re wepe aye ko duro ati wepe awa paapa gege bi eniyan won ma nso fun wepe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wepe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati wepe igbesi aye wa o nkoja lo eni yi ti a kanihi ni o njalankato ni o nso wepe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wepe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wepe yo ma wa titi eni ti o ba je alailoye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni wepe ewa ti o ri nisinsiyi ilera ti o ni nisinsiyi agbara odomokunrin ti o ni nisinsiyi wepe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wepe aye ti a wa o lopin aye ti an gbe o lopin wepe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wepe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lolorun ti won ro wepe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti an gbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro wepe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je kuje nigbani awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wipe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wipe bi a soro olorun fun won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe kila won tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iya lode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisisin yi a ti gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi abati nri awon ti an gbe lo si ite awon ti an gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan won yin won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi on ti an so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo heberu ori kesan heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi asiti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso sugbon lehin eyi idajo bi aban ronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo eniyan ni man ku wa ti man gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni we pe ko si ojo iku be ni we pe ko si ojo idajo sugbon o daju we pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si ni popada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti Olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe Olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori ketadinlogun ese ikokanla bi aparo tin saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni Olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile botire leyin ti o nse iloni lowogba tabi onjale yala onjale ninu ijo tabi onjale ni bi ise tabi onjale ninu ile o da wa loju we pe ojo kan nbo ti a o si lowo ti a o so fun wi pe ojo igbesi aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo pa ju re de sugbon yo fi eka abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokandelogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko ihirere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe nikehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro ironu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo nikehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti ani ilera nisisin yi ti ani anfani nisisin yi ti olorun ba wa soro ni ki a feti simo ki a gba eko ki a bale je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa ojo olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki o ni oye lati mo bi opin bi o se somoto sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o sese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se sese ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de sugbon ohun ti oni samu wi ni we pe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki o ku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi eti re ki adura yi ki o to le gba ani lati run nipo ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi a ba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje o je mo we pe aye ti a wa ninu re yi we pe o nlo sopin o si daju we pe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wi pe aye igba na o nlo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wi pe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati alati ati lati enu awon woli majemu lailai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wi pe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orile ede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wi pe gbogbo won ni won lo sopin ye ki a wo Peteru kini ori kerin ese ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma shora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wi pe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wi pe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Christi ki o je ti wa ki a si ma shora ninu adura ninu Corinthi kini ori keje lati ese ikokindilogbon Corinthi kini ori keje ese ikokindilogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo apostle je ki o di imo fun wa nihi we pe aye ti a wa ninu re yi we pe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye we pe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihi pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni ti nsokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikeji le logun Matthew ori kewa ese ikeji le logun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi

kini yo si se ami wiwa re ati ti opin aye awon mo ehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti o fi mo we pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo won yi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun awe pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re wo pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihi Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki awo Ezekiel ori keje ki awo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa wipe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo wipe opin bo ese ikefa opin de o ji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo wipe daju daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin Olorun nigba ti a mo wipe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi Olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo Olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo sugbon gege bi ileri re awa nreti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo ngbe nitori na olufe bi eyin ti nreti iru nkan won ni emuragiri ki a le ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihi ni Olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti a mo Olorun awa ti a ni ireti ninu Jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri niwaju re ki a le ba wa le alaafia ninu Jesu nigba ti

se pe won o ye won o si ye won si de pupo bayi a fe wa si koko iketa bayi ipa ati ipamo israeli ipa ati ipamo israeli exodus ori kini ese ikesan o ni o si so fun awon eniyan re awon eniyan israeli niyan o o ni o si pe kiyesi awon eniyan mo israeli won lagbara won si npo ju wa lowo ese ikejila o ni bi won si tin pon won loju si be ni won bi si awon ioni jo oni inu won si baje nitori awon mo israeli wese ogun abala ti o gbeyin oni won si nbi si won si di alagbara koko ipa ati ipa mo israeli ohun meta la fe gbe yewu nibe iso de pupo si ati laarin iponju ota abala ikeji o na ni ipa to anso de pupo lori gbogbo ise lodi si iketa o na ni ise iranse to nbori gbogbo awon ota alatako je ka lo sinu koko akoko ami abala akoko o na ni isode pupo si laarin iponju ota bi o tile je po ota npon won loju sibe anso won de pupo orin dafidi orin ogorun o le marun ese ikerin le logun o si mu awon eniyan re bi si pupo pupo o si mu won lagbara ju awon ota awon lo o lagbara ju awon ota re lo loruko jesu so mo nigba miran ani awon omo nile bakan na asuti ni awon iranse ti won ba wa sise awon omo wa re awon omo wa ye o si dabi eni pe won si je omo kan ojo ori kan na a ki je ka awon omo wa o se nkan kan nitori pe omo mi ni obirin a o je ko keko bi won tin se ounje awon omo odo ni won se eleyi a ko gba won laaye ka awon omo wa ko fo so ko fo abo tabi ko fo awon nkan to ye ki won o fo tabi ki won o tun ile se tabi ki won o te bedi won atokunrin atobirin ti o je pe won nsin wa ton je omo odo awon ni won o se gbogbo re bayi isoro yen wa re awon omo odo yen ti won ran wa lowo nile yen won o ni ebi alayo ju awon omo wa lo nitori pe won mo bi a se nse ounje won mo bi a tin se tun le se won mo ba tin se ohun gbogbo ti ninu ile nigba ton ba se gbe yawo bi o tile je pe iranse ni won nile won o ni igbe aye to dara sugbon awon omo to je omo ti wa to je pe nse la nke won lake baje a lowo a loro a o ni ja won laaye nti lo da won ni ko fo kan kankan won o le fese rin ke awa ko ko gbe won lo sibe awon omo yen yo da be ni pe won ja lai wulo fun ara won sugbon to ba je ko mo re ko ni iru iriri kan na ti awon omo odo yen ni nile nse lo npese won sile fun ojo iwaju ojo ola awon omo israeli gbogbo awon eniyan yen won to da be ni pe awon eniyan ti won se ise yen fun won o won da lagbara won da lagbara si ni eje ka keko ninu gbogbo eyi ko ba le je pe ninu iran ti wa yi ebi wa yo lagbara iran wa yo si lagbara ju awon ota wa lo ati awon ole ti won o le se onko won ni loruko jesu se o le ri awon eniyan yen awon odo to n gbe pelu re leyin to ti se ohun gbogbo ise yen wa si ri sibe won si le se ise won amurele won won si tete ji nitori pe ipa awon okun won nipa ti ara ona ton gba lati keko tabi pa lati mu ara won dagba ohun gbogbo yen o mu ki won o le tete ji lati se ise won ninu asiko yi awon omo wa ti won je ole ti a o to dara dara ta o je ki won o fo nkan kan fowo kan kan kan toju ile
opolo won papa won o le se amulo opolo won gege bi o ti ye sugbon awon omo odo yen to je pa fun won se laala to po nipa temi nipa ti eko won o ri mo pon se dara dara nipa ti agu ara won se ohun dara dara ngba tan mo ba de daddy mommy enikan o wo mi ni bayi o si dabe ni ko nderu ba mi eru n ba mi lati lo si ile iwa awon omo to je omo odo yi nitori awon iriri ti won ti la koja won o beru ohunkohun won o beru pe nikan dumo hurumo hurumo won won si se dara dara mo gbadu olorun yo fun wa logbon wi pa o ko awon omo wa ni ona kan na ta fi nto awon to n gbe pelu wa ninu ebi wa awon omo won yi yo si jalagbara iwo na yo si jalagbara mo la awon omo wa yo jalagbara ju gbogbo awon ota awon lo ni ati awon ninu bi ni won loruko Jesu wo ise awon apostle ori kejila lati ese ikerinle logun oni oro olorun sugbon oro olorun gbele o si bi si baba herodu o pa jacobu herodu yen o tun fi peteru ninu ori yen kan na sinu tubu o reti pe ohun yo pa ni ojo keji sugbon angele wa o si mu peteru jade iko ani herodu yen fun ara e papa o soro o so pe ohun olorun leye leyi ki so ohun eniyan angele si wa lati orun o si lu o si pari e oro olorun si gbile ju awon ota wa lo oro olorun yo tesi waju ju gbogbo awon ti won fe mu si ma afojusun wa kuro olorun yo tesi waju oro olorun na aye re ni enu re yo tesi waju ju awon ota ati awon ninu bini re loruko Jesu a fe wa abala ikeji abala ikeji ohun na ni ipa ti a so de pupo eyi ti o bori gbogbo awon alatako ipa ti a so dipo to bori gbogbo awon alatako ati ri ninu iwe exodus yen ni ese ikeje wi pe awon omo israeli won si bi si won si de pupo awa ni israeli isisi a o si bi si mo ni ninu ebi re o bi si ninu ise owo re o se so si nipa temi sa mi ti su yin ni mo ni nipa temi mo ni a o se so si loruko Jesu akeko nipa ti re nipa ti ijo re a o ko nipa awon omo omo re a o gbo nipa awon omo omo re ni oruko Jesu awon Israeli o ni won si bi si won si po si gidigidi ipo isode pupo yo je ti re o ni won si re won si di alagbara lajojo ile na si kun fun won wese ogun nitori na olorun se rere fun awon iya agbebi na o mo ti won se olorun si wi pe nitori pe won rin gege bi ife re nipa pipa awon omo Israeli mo o ni nitori Olorun se rere fun won mo si iwo pelu bi o ba rin ninu eto Olorun ninu ife Olorun ninu ife pipe Olorun bi o ba rin ninu eto Olorun do si to si mu ki ijo Olorun ko se rere ko dagba ko tesiwaju Olorun yo se rere fun o awon eniyan na won si bi si won si di alagbara won si di alagbara nla koko awon abala iketa ohun na ni awon amuyese iranse lori gbogbo awon alatako to bori bi won ba se eyi fun awon omo Israeli yo se ju be lo fun awa ijo bi a se n fi ara wa jin fun ohun ti o ti pe wa fun paapaa ise yi ko ni kuna ni owo wa loruko Jesu a fe wo Timotiu keji ori keji ese ikini o so pe nitori na iwo omo mi je alagbara ninu Oluwa ati ninu agbara tin be ninu Jesu Kristi ninu ore ofe tin be ninu Kristi Jesu ati ohun oni ti iwo ti gbo lodo mi lati owo opolopo eleri awon na ni ki iwo fi le awon olooto eniyan lowo awon ti yo le ma ko awon elomiran pelu
fi ile owo awon eniyan lowo awon ti o ma ma ko awon elomiran pelu Paul apostle oni Timotheus labe ikoni re Timotheus pelu o si gbudo ni awon olooto miran labe re ti o fi ise Oluwa le lowo bi Paul arugbo bi ko ba gba Timotheus to nbo leyin re laaye nipa temi to je omo nipa temi ti o ba gba laaye lati se ohun gbogbo awon ohun miran pe awon o ba je won o ni se dara dara won o ni se gege bi otito Timotheus o ni dagba Timotheus o si nile tesiwaju nipase awon asise Timotheus ba se nigbati Paul ba nbe laaye to ba se pe rara rara be ko la se nse bayi ni ko se se bi ti Timotheus pelu to ba si dabe ni pe o le o fo owo kokundu o le kokomo ohun gbogbo ti Paul ti fi si pe mi o ni je kenikeni ko se mo emi ni Paul fi le lowo ise yen o ni dagba ohun to sele nipa te ara ti a ki gba awon omo wa nipa ti ara mo nso nipa awon omo awon odo wa ta je ki won tete se gbe yawo ohun na ni yo sele nipa temi ni ti a o ba fi oju se le awon odo wa awon iran tuntun to nbo ta o fi won laaye lati fun won lati se awon opolopo nkan a fe ni ijo odo nibe yen ni ibe yen asi se asapa rara o le se a o le ni awon eniyan nse le ru nba wa bi pe ta ba fi nkan kan le awon odo woyi odo ni won ma nje won ba ijo je nitori na awon iwa odo won yo si mu ki won ba ijo je e wo ohun ti Paul apostle nso nipase emi olorun wi pe awon ohun won ni ti o ti gbo awon ohun won ni ti o ti ri lowo mi ti o ti gbo lodo mi lati owo opolopo elere awon na ni ki iwo ko le fi le awon looto eniyan lowo awon odo won ni ko fi le won lowo awon ti yo le ma ko awon elomiran pelu a o se be loruko Jesu so mo nigbati ikan lara awon odo won yi awon ta se pe odo ni won boya nkan kan sele to dabe ni po bi won ninu ton si lo si ijo to wa lodi keji lohun ido to wa lodi keji lohun nigba ton ba ri won nbo lo ti nbo a mo ni omode pala wa ni wa mabo ma wa fun won ni oju se boya ipo gege bi oluso agutan awon odo yen ta wa o nigba laaye lati lo niyin won ran awon ijo to wa lohun ni ati awon ijo yen lati wa su oro na won si mu opolo won dagba won mu ijo yen dagba mo gbadura wipa oni ma padanu awon odo wa ati awon iran tuntun wa si awon ijo won ni loruko Jesu a o mu won dagba a o ko won a o ro won lagbara a o fun won lojuse a o fun won si ise Oluwa ise yen yo si se rere ni owo won bi a si ti wa laaye sibe ni oruko Jesu e fun mi ni ami olu ijo wese iketa ese iketa oni si alabapin pelu omi ninu iponju bi omo ogun rere Jesu Kristi wese ikerin oni ko si eni tin jagun tin fi ohun aye yi di ara re lowo ki o le mu inu eni ti o yan ni omo ogun dun ese ikarun bi enikeni ba si nja akide ni ade ohun ta gbudo ja fun niyan ninu aye wa ninu ise iranse wa ninu ebi wa ninu ise iranse wa ka ja fun ade oni ise isoro kan wa nibe e je ka ja ka bori ko ba le je wi pe nipori ofe olorun a o le ni ade ninu ise iranse a o le bori ise iranse lori gbogbo awon oninibi ni tabi awon ota o so pe bi enikeni ba nja kide ni ade bi ko se po ba ja ni aiseru mo gbadura pe ohun gbogbo ta nilo lati bori ohun gbogbo gbogbo abala ise iranse ti Oluwa ti gbele wa lowo Oluwa yo fun wa lati sase yori loruko Jesu ohun gbogbo ti a si n gbo
a o le fi won si ojuse ko ba le je wipe imuse lati odo Oluwa ninu gbogbo ileri re lori gbogbo asotele re ninu aye wa ninu ijo wa ati ninu ise iranse wa ati ninu ebi wa pelu loruko Jesu eja dede duro bayi ka le mo gbogbo ta ti ko lo t'Olorun lo ninu adura wipe Oluwa yo ran wa lowo a o je oluse oro ya o si ni je olugbo nikan e jowo e je lanu wa ka gbadura si Oluwa e je ka gbadura e je ka mu gbogbo ta ti ko to Oluwa lo ninu adura ati gba ifihan atoke wa iran nipa imudagba ijoba Olorun ninu ipade awon adari wonyi gege bi adari o ye ka gbadura pelu igbona kan wipo Oluwa yo se ase pe ohun to ti fihan wa je ka ba Olorun soro ninu adura ati ko ninu iwe awon oba ori ikejo pe olubukun Oluwa en to ti fi isimi fun Israeli awon eniyan re gege bi ohun gbogbo to ti se ileri nitori pe ohun kinkin ni ko ye ninu ileri rere to ti se latowo Mose iranse re wa ninu imole oro Olorun ya fe gbadura wipo Olorun yo mu ohun gbogbo to ti se leri se fun ijo loni gbogbo ileri o ti se leri pe lori ijo ile mi o ko ijo mi enu ona ipo kuko si ni le bori re gege bi a ti se so ninu iwe irire ti ma tori kanin di logun asa ikeji di logun wi pe ileri Olorun yi ati ileri Olorun to ni se gege ba ti mu ileri Olorun fun Israeli se be gege ni ileri Olorun fun ijo loni eyi ta mo ko si wa gbo sile sugbon gbogbo re ni yo wa si imuse eje ka gbadura wi pe enu ona ipo oku awon enu ona ipo oku o le je nipa tinu ni bi ni o le je nipa irin ni mole iponju o le je nipa atako lati odo iponju lati odo isu tabi tabi awon ofin ijoba to se ludi si imudagba irere ohunkohun ti enu ona ipoku yi le tumo si wipe bi oro Olorun se n jade ko ni bori ijo ni oruko Jesu ni agbadura eyin ade ami awon adari iwe exodu ori ikini ese ikesan oni farao so fa awon eniyan re bi pa awon eniyan mo Israeli nlagbara ju wa lo farao lo so yi eyi to je lori ota awon mo Israeli o je ri wipe awon eniyan omo Olorun awon eniyan Olorun lagbara ju won lo Balaam pelu so yi Balaam o Balaki o so pe wa fi awon eniyan won yi bu fun tori pe won lagbara ju fun mi a fe gbadura wipe Olorun orun yo mu ki ijo o lagbara si ko di alagbara lajojo ju awon oninu bi ni ijo lo e ja ki gbe si Oluwa ka gbadura eja gbadura awon omo Israeli ninu aginju igbe aye won ni Egypti o je aworan ijo ninu aye loni gege bi Egypti ko se sore Israeli nigba ni be ni aye ko sore ijo loni a n dojuko ninu ruri ninu bi ni idojuko eja gbadura pe ijo
Olorun yo mu ki ijo o lagbara ju awon ota wa lo awon ninu ibi ni wa lo ni oruko Jesu ni agbadura je kin gba mi miran a tun fe gbadura ari ete lati pon ijo Israeli loju ati lati so won di eru Israel Egypto bere si ni pon Israel loju tabi lati so won deru ni kete ti won wo Egypt won bere lati nu ife pelu are kereke ati ayinike won si wo nu iponju adura wo la fe gba ni yin a fe gbadura fun awon iranse Olorun ni ile okere wi pe ogbon lati bori gbogbo arekere kati ayinike aye eyi to ma ntinu ife lo sinu iponju Olorun ko fun awon iranse Olorun si ile okere ni ogbon yen gege bi ijo pelu anilo ogbon yen wi pe a o ni je ki ife etan ota ko mu wa wonu iponju tabi isinru ati gba ifihan loni wi pe a o ni subu sinu pakute etan ota yi eja lanu ka gbadura eyi ni ifihan ti a gba loni ninu ikoni tasale yi ta gbudo fowo yepere mu eje ka tu okan wa siwaju oluwa wi pe ikoni yi yo ni ipa to lagbara lori aye wa yo si mu eso ti a nreti jade ni oruko Jesu ni agbadura ami ninu Deuteronomy 26 o ese ikejo o so pe Oluwa si mu wa jade kuro ni Egypt pelu owa agbara nla ati pelu apa nina ati pelu eru nla ati pelu ise ami ati pelu ise iyanu a fe gbadura wi pe inu ni bi ni ti ijo nla koja bayi yo sise ohun rere fun ijo wi pe ami ise iyanu ise ami ise iyanu ta nri ni ojo wa yi ni gbogbo ji ipade GCK ati gbogbo asale agbara ti na awon ipade wa gbogbo pe Olorun yo lo gege bi ohun elo to mu awon elese lati nu okunkun wa sinu imole to fidi ijo mule fese ijo mule koda ni gbogbo awon abala tabi agbegbe ti o lewu jojo oni bi won se npon awon omo Israeli loju si be ni won po si be ni won di alagbara si eje ka gbadọ pe yo je ri ijo loni ni gbogbo agbegbe ni gbogbo agba nla aye gbogbo orile ede gbogbo wi pe eri na yo wi pe bi a se nse ninu bi ni si ijo to be ni ijo ngberu si to si ndi pupo si e gbadura nitori pe Olorun gbo wa bayi yo si ran idahun gege bi ileri re ni oruko Jesu ni agbadura ninu iwe Exodus ori kini ese ikejilelogun o so pe farao si pase fun gbogbo awon eniyan re pe gbogbo omokunrin ti a bi ni ki won ke eyin ko gbeju sinu odo gbogbo awon omo obirin ni ki eyin ki o da si e se ta fi paro ase buruku yi iwe orin Dafidi o so fun wa pe won wi pe e wa e je ki a mu ide won kuro ki won ma je orile ide mo ki orile ide Israel koruko Israeli
ki o ma ba si ni iranti mo ete awon ninu ni bi ni ati awon apon ni loju ni yi a fe gbadura a o gbadura wi pe lodi gbogbo ete kete lati pa ijore lati pa ijorun ninu aye olukuluku enikankan wa awon orileede kan wa ta tin se nu ni bi ni to gbona jojon si ijo to bege ton dumo hurumo hurumo aye won wi pe ko si ijo olorun alaye kan ti a o parun tabi ta o pare eje agbadura eje ka fi mo sokan ninu adura wi pe gbogbo ete kete ota lati pa ijo re kuro lori ile aye pe ki ete ati eto yen ko olorun ko fagile gbohun re soke ko gbadura je ka gbadura ninu isokan je ka gbadura pelu ifowosowopo je ka gbadura pelu igbona jojon nitori adura gbogbona olododo ise to nse lagbara pupo pupo ni oruko Jesu ni agbadura ninu ikoni yi a pe wa nija agbudo ni edun okan fun eto igbeyawo awon odokunrin odobirin wa a fe gbadura fun awon odo awon apon ati omidan ti won ti to se igbeyawo to tin fe lati mo fe olorun awon miran ti ni poruru awon miran ni ye miji awon miran ti ni ijakule a fe gbadura fun won wi pe ete ota lati di awon odokunrin odobirin wa yi lati se igbeyawo ati lati di itesiwaju ibisi re si ijo lowo ko lorun ko fagile ti ota yen eja lanu ka gbadu oluwa a fe idasi atoke wa ninu aye awon apon ati omidan wa olorun ejo we fun won ni ile alayo ke fi di igbeyawo won lele mule awon ebi ti won o si leso wi pe won o se so won o bi si won o ni iriri ibisi ijo ko ba le ni iriri ibisi nipa temi nipa ti ara nipa se igbala ati nipa ibisi awon omo ti a nbi won o ni ma fi ijo sile bi a ti nbi won bi won ti ndagba ni oruko Jesu ni agbadura bi a se fe mu gbogbo wa si idando a o gbadura wi pe ito ni baba wa ninu Oluwa a fe gbadura pe yo mu ipongbe won yo mu eso ti won ponbe yo mu wa si imuse gbadura wi po Olorun yo si fun wa lori ofe lati mu awon o awon odo wa lati mu won tesiwaju ninu ise iranse yi pe asise won awo bawo awo fi ife se atunse ati atunto re Olorun yo fun wa ni ore ofe suuru ti a fi nilo lati fi to won ati pelu yo ipongbe lati keko Olorun yo fi fun awon odo yi loruko Jesu la gbadura eje ka mo gbogbo wa si danu duro Deuteronomy oruko ni le logun ese keta din ni ogoji won ni Mose o je ni 100 odun nigba ti o ku oju re o se bayi bayi be ni agbara re o dinku e ja gbadura fun baba wa ninu Oluwa gege bi Mose igba ni wi pe ni ojo ori won yi oju won o ni se bayi bayi okun won ipa won ko ni lole e ja gbadura fun won pe Olorun yo tun okun won se yo fun won lori ofe si yo fun won ni ipa si yo fun won ni agbara si ni oruko Jesu ni agbadura baba dupe lowo yin fun ifihan to jinle te fun wa loni adupe fun anfani lati gbadura agbagbo wi pe bi ati ati bi ati nbe bi ati nsoro e ti da wa lohun loruko Jesu a o si ri eri ati idahun si adura yi a o ri eso fun ikoni ti a ko lati ale yi ninu aye wa gege bi adari loruko Jesu e tun okun baba wa ninu Oluwa se
bi won tin lo ti won tin salaye oro na e mu won ni oku si ki won le ma ga si ko ti le ma da lagbara si adupe nitori pe ti dawon adura wa ni oruko Jesu alagbara lagbadura amen.

ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan bo a o fa tu awon igi won yi won ko le se rere ni aye raye awon ni a woju si inu ina orun apadi sugbon so fun o wi pe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wi pe oro olorun ni isaro re ati imo kan re oro olorun ni o fin ji oro olorun ni o fin jeun oro olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Olorun alaanu, olore ofe, oni fe julo. Adupe lowo yin wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin. A wa loni fun isoji. A wa loni fun idahun si adura. A wa loni fun imole ninu okunkun aye yi. A wa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbesi aye wa. Adupe wi pe ojojumo ni a ri yin ba. Adupe wi pe e ki se po pada. Adupe wi pe e ko yi pada. Adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun. Lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun. Lojojumo ni anu yin lori wa, ore ofe yin lori wa lo ndotun. Lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa. E gba pe wa loruko Jesu. Bi ati wa loni, bi ati nba wa soro. Anbe yin wi pe e o fun ni aye ati anfani lati se okan wa paya, lati gbo oro yin. Anbebe wi pe oro yi yo se wa lanfani. Anbebe wi pe oro yi yo tan imole si okan wa. Anbebe wi pe oro yi yo so wa di alagbara, yo fun ni okun, yo ko wa bi ati gbadura, yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa. Abebe wi pe bi ati nba soro, a ko ni je ki ohunkohun ki o di wa lowo. Wi pe a o peti si oro na, a o duro lori oro na, a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se. Ati wi pe ibokun yin latoke wa, ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu. Adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje. Matthew ori karun ese ikeje. Alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba. Alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba. E je ki a wo Samuel ikeji. Samuel ikeji ori keji le logun ese ikerindinlogbon. Fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu, ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo. Loni oro Olorun ti a nfe yewo ni aanu fun awon alaanu. Aanu fun awon alaanu. O ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun. Aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa, fun gbogbo eniyan ti o wa le aye. Lai si aanu lati odo Olorun wa, aye ti a n gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun. Nitori lati igba ti Adamu ti subu, lati igba ti eniyan ti subu, ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa. Lai si wi pe a ni ohun kan ti a le gbekele, tabi a ni ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wi pe Olorun fi anu re han fun wa. Bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re, nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa. Je ki a duro na, ki a ro, ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si anu Olorun ninu idile, iru idile be ko le duro. Bi ki ba se pe agba Olorun laye lati fun ni okan anu ati oju anu fun ara wa, oko ati aya, baba iya ati awon omo, won ko le gbe lalaafia lai si anu Olorun. Ninu ile isin papa, laarin adari ati omo ijo, laarin okunrin si obirin. Bi ki ba se wi pe a gba aanu Olorun laaye ninu okan wa, ati lati fi aanu Olorun han fun ara wa bi eni kookan, ko le sese wi pe ki a gbadun ohunkohun ninu ijo, nibi ise wa. Bi ki ba se wi pe a n fi aanu bara wa lo, ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anuba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan si eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anuba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe a je igbese kan a je olorun ni igbese kan ti ko si enikeni tabi onko.

Olorun tẹti sile dara dara we pe elese je ota Olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba Olorun a se je ota si Olorun sugbon anu Olorun oni o duro anu Olorun o lo musuro fun wa ti o nduro ki a ba le ronupo ada ati we pe ki a ba le gba Jesu Christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo o ti an so ni we pe lai si we pe Olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se we pe Olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti Jesu Christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronupo ada a ki ba ti le gba Jesu Christi omo Olorun gbo ki a si ni igbala ninu Mika ori keje Mika ori keje ese ikeji dinlogun ati ese ikokan dinlogun je ke a wo bi Olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waje wa tani Olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni Olorun pipi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa Lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma nlota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma gunyan ti a so mo wa Lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo Lorun sugbon nitori anu Olorun wo eni ti a so odo mo Lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo Lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wipe ibanuje dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o nwo Olorun eru ese npa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti Olorun ri wi pe ko si ohun daradara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si Olorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni ti o je wi pe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu Olorun nikan soso je omo eni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wipe ibinu Olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo Olorun iwo ni eni na ti o je wipe iba ma si igbadun iba ma si ireti kankan iba ma si igbala lati aro de ale iba ma si ohun kan ti o le fun ni ireti lati aro de ale sugbon nitori anu Olorun o wo o ninu ise o wo o ninu iya o wo o ninu ese re o si so wipe o n fe fi aanu han fun o iba ma se aanu Olorun odo ti a so mo Olorun aba ma le ja kuro odo yi tabi olo ti a so mo Olorun o ni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti a so mo Olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti n bo e o ba lo sonu apadi sugbon o ni tani Olorun bi iwo ti o n dari ase dedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si aanu o n so fun wa wipe aanu Olorun ohun lo mu idariji wa aanu Olorun ohun lo mu eru ese ohun lo mu ku Olorun wa aanu Olorun ohun lo mu ibanuje eti ese wa fa ohun lo mu kuro aanu Olorun ohun lo nu omije wa nu aanu Olorun ohun lo ko oruko wa si inu iwe iye Olorun aanu Olorun ohun lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo o ni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon

deko bojo tin ran lo nko wonu ile wa ko ni rile elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti jesu ri idamu okan ti o wa ninu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa n so fun o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan o nsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo a ni orun lo meni to ma la a ngbiyanju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wi pe emi nlo o ti lo o abi gba tan bi e saye o ba jesu ni agbegbe e eh? O ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipadabo Jesu Kristi o ni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won n polongo ti won n tawe ti won kaakiri lati oju ile de oju ile iru ireti tawon ni niyen sugbon o se ni laanu wipe won wa

0: ọ̀nà wọn ò tí ì rí i. Àwa tí Ọlọ́run ti ṣe ní olóríire láti rí ojú ọ̀nà, ó sọ fún wa wípé èmi ó sì mú yín lọ. Ó sọ fún wa pé òun lọ sí ibì kan láti lọ pèsè sílẹ̀, wípé nígbà tó ń bá sì ṣe é tán, òun á padà wá, a sì mú wa lọ sọ́dọ̀ òun ti kára ara rẹ̀, pé níbi tí èmi gbé wà, níbi tí èmi gbé wà, kí ẹ̀yin kí ó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Ìbéèrè tí ó ṣe pàtàkì fún wa láti béèrè ni wípé níbo ni òun gbé wà? Torí ó sọ wípé níbi tí èmi gbé wà, kí ẹ̀yin kí ó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Láti dáhùn ìbéèrè wípé níbo ni òun gbé wà, ẹ wo Ìṣe àwọn Apọ́stẹ́lì orí keje láti ẹsẹ̀ 65. Ṣùgbọ́n òun kún fún ẹ̀mí mímọ́, ó tẹjúmọ́ ọ̀run. Bó ló tẹjúmọ́? Ó sì rí ògo Ọlọ́run àti tani. Jésù ń dúró lé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Jésù Kristi wà ní ọ̀run ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Kò sí láyé nísinsìnyí, ó ti lọ sí ọ̀run láti lọ pèsè ààyè sílẹ̀. Ó sì ti ṣe ìlérí tí kò lè yẹ wípé níbi tí èmi gbé wà, kí àwa kí ó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Stéfánù sì sọ fún wa dájúdájú wípé ní òkè ọ̀run, ní ibùgbé Ọlọ́run, ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run ni Jésù Kristi wà, bí a ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí. Nígbà tí Jésù Kristi kú tí ó sì jíǹde, ní ọjọ́ náà gan tí a ó gbé lọ sí òkè ọ̀run, ní Ìṣe àwọn Apọ́stẹ́lì orí ìkíní láti ẹsẹ̀ 9, bí Jésù Kristi ti ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ ni a rí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan tí ó ṣẹlẹ̀, tí a sì ń là ayé wa, ìdí tí ó fi ṣẹlẹ̀ àti ohun tí ó já sí pé ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìṣe àwọn Apọ́stẹ́lì orí kíní ẹsẹ̀ 9. Nígbà tí ó sì ti wí nǹkan wọ̀nyí, bí wọ́n ti ń wò ó, a gbé e sókè, àwọ̀ sánmà sì gbà á kúrò lé ojú wọn. Bí wọ́n sì ti tẹjú mọ́ ojú ọ̀run, bí ó ti ń re òkè, kíyè sí i, àwọn ọkùnrin méjì aláṣọ ààlà dúró létí ọ̀dọ̀ wọn, tí wọ́n sì wípé, ẹ̀yin ara Galili, èṣe tí ẹ fi dúró tí ẹ ń wo ojú ọ̀run? Jésù náà yìí tí a gbà sókè ọ̀run kúrò lọ́wọ́ yín, yóò padà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti rí i tí ó ń lọ sí ọ̀run. Àwọn áńgẹ́lì ni a pè ní èdè wípé àwọn ọkùnrin méjì aláṣọ àlà níhìn-ín. Jésù Kristi, lẹ́yìn ikú rẹ̀, ó jíǹde kúrò nínú òkú. Ó sì fi ara han àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ó jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wọn wípé òun kan náà ni. Ó jẹun pẹ̀lú wọn. Ó wọlé tọ̀ wọ́n lọ. Nígbà tí wọ́n ti ilẹ̀kùn, ó wípé àlàáfíà fún yín. Ó sì lé ẹ̀rù àti àìgbàgbọ́ tí ó wà lé ọkàn wọn lọ. Ní ọjọ́ púpọ̀ tí ó ṣe yìí, ẹni tí kò sí ní ipò aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomasi wo pe Thomasi wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je alaigbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomasi ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Mary, ori ikejilelogbon je awon omo Ribeni ati awon omo Gadi ni opolopo won osin won si ri ile Jaseri ati ile Gileadi ti kiyesi ibe na ibe won osin ni awon omo Gadi ati awon omo Ribeni si wa won si so fun Mose ati fun Eleasari alufa ati fun awon olori ijo pe Atarotu ati Diboni ati Jaseri ati Nimra ati Eshboni ati Eliali, ati Shebamu, ati Nebo, ati Beoni. Ile na ti Oluwa ti kolu ni waju ijo Israeli. Ile won osin ni. Awa iranse re si ni won osin. Won si wipe bi awa bari ore ofe ni oju re. Ye ki a fi ile yi fun awon iranse re fun ile ni. Ki o ma si se mu wa goke Jordani lo. Won se si wi fun awon omo Gadi ati fun awon omo Ribeni pe. Awon arakunrin yi yo a lo si ogun. Ki eyin ki o si joko ni yi. E se ti eyin fi n tan okan awon omo Israeli niyanju. Ati re koja lo sinu ile ti Oluwa fi fun won. Pe ni awon baba yin se nigba ti mo ran won lati Kadesh Barnea lo lati wo ile na. Nitori pe nigba ti won goke lo de afonifoji Eshkolu ti won si ri ile na. Won tan okan awon omo Israeli niyanju ki won ki o ma le lo sinu ile ti Oluwa ti fi fun won. Ibinu Olorun si ro si won nigba na o si bura wipe nitooto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati Egypt wa lati eni 20 odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na. Ti mo ti bura fun Abrahamu, fun Isaki ati fun Jakobu, nitori ti won ko tele mi leyin patapata, bi ko se Kalebu omo Jefune, omo Kenisi ati Joshua omo Nuni, nitori pe awon ni o tele Oluwa leyin patapata, ibinu Oluwa si ro si Israeli, o si mu won rin kiri ni aginju ni ogoji odun, titi gbogbo iran na ti o se buburu ni oju Oluwa fi run, ti kiyesi, eyin dide ni ipo baba yin, iran elese lati mu ibinu gbigbona Oluwa po si Israeli nitori pe bi eyin ba yi pada kuro leyin re ohun o si tun fi won sile ni agejo eyin o si run gbogbo awon eniyan yi won si sunmo wipe awa o ko ile eran ni yi fun owo sin wa ati ilu fun awon omo wewe wa sugbon awa ti kala wa yo di amora wa giri niwaju awon omo Israeli titi awo fi mu won de ipo won awon omo wewe wa yo si ma gbe inu ilu olode nitori awon ara ile na awa ki yo pada bo si ile wa titi olukuluku awon omo Israeli yo fi ni ile ini re nitori pe awa ki yo ni ile ini pelu won ni ohun Jordani tabi ni waju nitori ti awa ni ile ini wa ni iha ihin Jordani ni iha ila orun o se si wi fun won pe bi eyin o ba se yi bi eyin o ba di amora ni waju Oluwa lo si ogun ni gbogbo yin yo ba goke Jordani ni amora ni waju Oluwa titi yo fi le awon ota re kuro ni waju re ti a o si fi se ile na ni waju Oluwa leyin na ni eyin o pada eyin o si je ala ilese ni waju Oluwa ati ni waju Israeli ile yi yo si ma je ini yin ni waju Oluwa sugbon bi eyin ki yo ba se be kiyesi eyin dese si Oluwa ki o si da yin loju pe ese yin yo fi yin han eko ilu fun awon omo wewe yin ati agbo fun aguntan yin kesi se yi ti o ti enu yin jade wa awon omo gadi ati awon ribeni si so fun mose pe awon iranse re yo se bi Oluwa mi ti fi ase lile awon omo wewe wa ati awon aya wa agbo eran wa ati gbogbo ohun osin wa yo wa nibe ni ilu Gileadi sugbon awon iranse re yo goke odo olukuluku ni amara ogun ni waju Oluwa lati ja bi Oluwa mi ti wi won se si pase fun Eleasari alufa ati fun Joshua omo Nuni ati fun awon olori ile baba awon eya omo Israeli nipa ati won Mose si wi fun won pe bi awon omo Gadi ati awon omo Ribeni yo baba yin goke Jordani lo olukuluku ni amara fun ogun ni waju Oluwa ti a si se ile na ni waju yin nje ke yin ki o fi ile Gileadi fun won ni ini sugbon bi won ko ba fe ba yin goke odo ni amara nje ki won ki o ni ini laarin yin ni ile Kenani ati awon omo Gadi ati awon omo Ribeni dahun wi pe bi Oluwa ti wi fun awon iranse re be ni awa o se awo goke lo ni amora ni waju Oluwa si ile Kenani ki ni wa ni ahin Jordani ki o le je ti wa Mose si fi ile oba Sihoni oba awon omo Amori ati ile oba Ogu oba Bashani fun won ani fun awon omo Gadi ati fun awon omo Ribeni ati fun abo eya Manase omo Josefu ile na pelu ilu re ni agbegbe re ani ilu ile na yika awon omo Gadi si ko Didoni ati Atarotu ati Aroeri ati Atrotu Shofani ati Jaseri ati Jogbeha ati Betinimra ati Betiharani ilu Olodi ati agbo fun aguntan awon omo Ribeni si ko Heshboni ati Eliali ati Kiriataimu ati Nebo ati Baalimeoni won paro oruko won ati Sibma won si so ilu ti won ko ni oruko miran awon omo Makiri omo Manase si lo si Gileadi won si gba won si le awon omo Amori ti o wa ninu re Mose si fi Gileadi fun Makiri omo Manase o si joko ninu re Jairi omo Manase si lo o si gba awon ilu won o si so won ni Afotu Jairi Noba si lo o si gba Kenati ati awon ileto re o si so ni Noba nipa oruko ara re
3: Numeri
2: ori 23 won yi ni irin awon omo Israeli ti o ti ile Egypt jade wa pelu awon ogun won nipa owo Mose ati Aroni Mose si kowe ijade lo won gege bi irin won nipa ase Oluwa won yi si ni irin won gege bi ijade lo won won si se kuro ni Ramesesi ni osu kini ni ijo 15 osu kini na ni ijo keji ajo ire koja ni awon omo Israeli jade pelu owo giga ni oju gugu awon ara Egypt bi awon ara Egypt ti n siku gugu awon akobi won ti Oluwa kolu ninu won lara awon orisa won pelu ni Oluwa se idajo awon omo Israeli si se kuro ni Ramesesi won si do si Sukotu won si se kuro ni Sukotu won si do si Etamu ti n be leti aginju won si se kuro ni Etamu won si pada lo si Pehahirotu ti n be niwaju Balisefoni won si do siwaju Migdolu won si se kuro niwaju Ahirotu won si la arin okun ja lo si aginju won si rin irin ijo meta ni aginju Etamu won si do si Mara won si se kuro ni Mara won si wa si Elimu ni Elimu ni orisun omi 12 ati 70 igi ope wa won si do sibe won si se kuro ni Elimu won si do si eba okun pupa won si se kuro ni okun pupa won si do si aginju Sini won si se kuro ni aginju Sini won si do si Dofka won si se kuro ni Dofka won si do si Alushi won si se kuro ni Alushi won si do si Refidimu nibi ti omi ko gbe si fun awon eniyan na lati mu won si se kuro ni Refidimu won si do si aginju Sinai won si se kuro ni aginju Sinai won si do si Kibrotu Hatafa won si se kuro ni Kibrotu Hatafa won si do si Haserotu won si se kuro ni Haserotu won si do si Ritma won si se kuro ni Ritma won si do si Rimon Peresi won si se kuro ni Rimon Peresi won si do si Libna won si se kuro ni Libna won si do si Risa won si se kuro ni Risa won si do si Kehelata won si se kuro ni Kehelata won si do si Oke Sheferi won si se kuro ni Oke Sheferi won si do si Harada won si se kuro ni Harada won si do si Makhelotu won si se kuro ni Makhelotu won si do si Tahati, won si se kuro ni Tahati, won si do si Tera, won si se kuro ni Tera, won si do si Mitka, won si se kuro ni Mitka, won si do si Hashmona, won si se kuro ni Hashmona, won si do si Meserotu, won si se kuro ni Meserotu, won si do si Benejakani, won si se kuro ni Benejakani, won si do si Hori Hagidadi, won si se kuro ni Hori Hagidadi, won si do si Jobata, won si se kuro ni Jobata, won si do si Abrona, won si se kuro ni Abrona, won si do si Esion Geberi, won si se kuro ni Esion Geberi, won si do si Aginjosini, ti se Kadeshi, won si se kuro ni Kadeshi, won si do si Oke Hori, leti ile Edomu. Aroni alufa si gun ori Oke Hori lo nipa ase Oluwa, o si ku nibe ni ogoji odun leyin ti awon omo Israeli
4: ti ile Egypt jade wa
2: ni ojo kini osu karun. Aroni si je eni ogofa odun o le meta nigba ti o ku ni Oke Hori. Ara Kenani oba Aradi ti n gbe iha gusu ni ile Kenani, o gburo pe awon omo Israeli n bo, won si se kuro ni Oke Hori, won si do si Salmona, won si se ni Salmona, won si do si Punoni, won si se kuro ni Punoni, won si do si Obotu, won si se kuro ni Obotu, won si do si Iye Abarimu ni agbegbe Moabu, won si se kuro ni Iyimu, won si do si Dibongadi, won si se kuro ni Dibongadi, won si do si Almon Diblataimu, won si se kuro ni Almon Diblataimu, won si do si Oke Abarimu ni waju Nebo, won si se kuro ni Oke Abarimu, won si do si Petele Moabu leba Jordani leti Jericho, won si do si eba Jordani lati Beti Jeshimotu titi de Abelishitimu ni Petele Moabu. Oluwa si so fun Mose ni Petele Moabu leba Jordani leti Jericho wipe, so fun awon omo Israeli ki o si wi fun won pe nigba ti eyin ba goke odo Jordani si ile Kenani, nigba na ni ki eyin ki o le gbogbo awon ara ile na kuro ni waju yin, ki eyin si run gbogbo aworan won, ki eyin si run gbogbo ere dida won, ki eyin si wo gbogbo ibi giga won pale, ki eyin ki o si gba ile na, ki eyin ki o si ma gbe inu re, nitori pe mo ti fi ile na fun yin lati ni, ki eyin ki o si fi keke pin ile na ni ini fun awon idile yin, fun opo ni ki eyin ki o fi ile ni pupo fun, ati fun die ni ki eyin ki o fi ile ni die fun, ki ile ni olukuluku ki o je ibi ti keke re ba bo si, gege bi eya awon baba yin ni ki eyin ki o ni, sugbon bi eyin ko ba le awon ara ile na kuro ni waju yin yo si se, awon ti eyin je ki o ku ninu won yo di egun si oju yin ati egun si yin ni ha, won si ma yo yin lenu ni ile na ninu eyi ti eyin n gbe, yo si se bi emi ti ro lati se si won be ni emi o se si yin.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Mary, ori ikerin le logbon. Oluwa si so fun Mose pe fi ase fun awon omo Israeli ki o si wi fun won pe nigba ti eyin ba de ile Kenani, eyi ni ile ti yo bo si yin lowo ni ini ani ile Kenani gege bi agbegbe re. Nje ki ha gusu yin ki o je ati aginjo si ni lo titi de eba Edomu, ati opin le gusu yin ki o je lati opin okun Iyo si Haila Orun, ki opin le yin ki o si ye lati gusu wa si igoke Akrabimu, ki o si koja lo si Sini, ati ijade lo re ki o je ati gusu lo si Kadeshibania, ki o si de Asariadari, ki o si koja si Asmoni, ki opin le re ki o si yika lati Asmoni lo de odo Egypti, okun ni yo si je opin re, ati opin le iha iwo orun, ani okun la ni yo je opin fun yin, eyi ni yo je opin le iha iwo orun fun yin, eyi ni yo si je opin le iha ariwa fun yin, lati okun la lo, ki eyin ki o fi oriso Oke Hori lati Oke Hori lo, ki eyin ki o fi oriso ati wo Hamati ijade lo opin ile na yo si je Sedadi, opin ile re yo si de Sifoni ati ijade lo re yo de Hasari Enani, eyi ni yo je opin ile iha ariwa yin, ki eyin ki o si sami si opin ile yin ni Haila Orun lati Hasari Enani lo de Sefamu, ki opin ile na ki o si ti Sefamu sokale lo si Ribla ni Haila Orun Aini, ki opin ile na ki o si sokale lo ki o si de iha okun Kinereti ni Haila Orun, ki opin ile na ki o si sokale lo si Jordani ijade lo re yo je okun Iyo, eyi ni yo je ile yin gege bi agbegbe re yikaakiri. Mose si pase fun awon omo Israeli wipe eyi ni ile na ti eyin o fi keke gba ni ini ti Oluwa pase lati fi fun eya mesan ati abo eya ni, fun eya awon omo Reubeni gege bi ile baba won, ati eya awon omo Gadi gege bi ile baba won ti gba, abo eya Manase si ti gba ipin won, eya mejeji ati abo eya ni ti gba ipin won ni ihin Jordani leti Jericho ni Agabasi ni Haila Orun. Oluwa si so fun Mose pe wonyi ni oruko awon okunrin ti yo pin ile na fun yin Eliasari Alufa ati Joshua omo Nuni ken ki o si mu olori kan ninu eya kokan lati pin ile na ni ni oruko awon okunrin na si ni wonyi ni eya Juda Kalebu omo Jefune ati ni eya awon omo Simeoni Shemueli omo Amihudu ni eya Benjamini Elidadi omo Kisloni ati lori eya awon omo Dani Buki omo Jogli olori awon omo Josefu ni eya awon omo Manase Anieli omo Efodu ati olori eya awon omo Efraimu Kemueli omo Shiftani ati olori eya awon omo Sebuluni Elisafani omo Panaki ati lori eya awon omo Isakari Paltieli omo Asani ati olori eya awon omo Dani Buki omo Jogli olori awon omo Josefu ni eya awon omo Manase Anieli omo Efodu ati olori eya awon omo Efraimu Kemueli omo Shiftani ati olori eya awon omo Sebuluni Elisafani omo Panaki ati olori eya awon omo Isakari Paltieli omo Asani ati olori eya awon omo Asheri Ahihudu omo Shelomi ati olori eya awon omo Naftali Pedaheli omo Amihudu awon wonyi ni eni ti Oluwa pase fun lati pin ini na fun awon omo Israeli ni ile Kenani.
4: E je ki a gbadura Olorun wa Baba Jesu Kristi ati baba ti wa papa adupe wepe emu wa se akoko yi nisinsinyi ke a ba le mo ohun ti e lana sile fun wa. E je ki oro yi ki o ye wa ke se fun ani ore ofe lati dide lati gboran ni kia kia bi ati n gbo oro yi adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji lati ese ikewa eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi ti mo ti yan ki eyin ki o le mo ati ki esi gba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo Olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni oro ti an yewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi eyin ni eleri mi eyin li eleri mi ni ibi ti aka yi ni ati je ki o da wa loju wi pe Olorun yan awon kan ninu majemu lailai gege bi eleri lati se eleri ohun wi pe ohun je Olorun alagbara ati wi pe ko si Olorun miran leyin ohun ati wi pe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni Oluwa ati lehin mi ko si olugbala kan ese ikejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fi han nigba ti ko si ajeji Olorun kan laarin yin eyin ni se eleri mi bi Oluwa wi pe emi li Olorun. Bi Olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Kristi. Ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti a ti ba Olorun laja nipa etutu eje Jesu Kristi awa ti a ti ni idariji ese awa ti emi Olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa awa ti a ti ni alaafia ti a ti mu idalebi kuro awa ti a ti di eda titun nitori iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Kristi awa ni a ti so di eleri wi pe ki a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun Olorun wi pe Jesu Christi oun ni olugbala ara aye ninu ihire ti Luke ori 24 ihire ti Luke ori 24 ni ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi ni hi ki se wi pe awon aposteli nikan ni Jesu ba soro ki si se wi pe awon okunrin nikan ni Jesu ba soro gbogbo awon ti won ti ri wi pe Jesu ku fun ese wa asi ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won won si ri ayo si kunu okan won nitori wi pe agbara Olorun o ji Jesu Christi dide ati wi pe aji dide fun igbala wa aji dide fun idalare wa aji dide fun idariji ese wa aji dide ki o ba le je eni ti o so wa po pelu Olorun oni nisinsin ti e ti ri mi nisinsin ti e ti to ebun orun wo nisinsin ti e ti ri ase pe igbala ti Jesu Christi se lori ige agbelebo oni eyin ni eleri nkan wonyi bi o ba je ti Olorun bi a ba ti gba okan re la bi a ba ti dari ese re jio Jesu Christi o so di alore o so di ajihin rere o so di eleri ti yo ma jeri ni bi gbogbo ni ayika re wi pe Jesu Christi ni olugbala wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati titi de opin ile aye nibi gbogbo ti omo Olorun ba lo nibi gbogbo ti aba ti ba omo Olorun pade ni omo Olorun ni lati ma jeri wi pe Jesu Christi ni olugbala nitori be bi o ba ti mo Jesu Christi gege bi olugbala ti o ti gba iye ainipekun nipasẹ re ti ati koruko re si iwe iye Olorun ti emi Olorun ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun o ti di ajumojogun pelu Jesu Christi ati pe nisinsiyi bi o ba ku o fi orun rere sere je iru eni be o ye ki a mo wi pe enikokan wa ti a ni eri yi wi pe Jesu ngbala ati wi pe Jesu Christi o ma npese wa sile fun orun rere o ye ki a mo wi pe ati di eleri Jesu Christi wi pe Jesu ni olugbala ye ki a wo eko yi ni finifini ki a ye ipa meta wo ninu eko yi ikini eleri otito ati eleri eke bawo ni a se le da eleri otito mo yato si eleri eke ikeji iwaasu ati ogbon awon eleri otito iwaasu ati ogbon awon eleri otito iketa agbara ati eredi iwaasu awon eleri otito ikini eleri otito ati eleri eke awon wo ni a npe ni eleri eke bi abari eleri kan yala ni ile ejo tabi ni agbole bi enikan ba wa nibi ti a ti n se idajo se o mo wi pe bi a ba fe se idajo a n fe mo kini otito ti a le mo nipa eni ti a n fe da lejo yi boya eniyan rere ni tabi eniyan boboro ni bi eleri kan ba jade wa bi o ba si so nkan sugbon ti a wa se ayewo tabi awari re wi pe nkan ti o n so oju re ko to wi pe ko mo lajori kò mọ ìdí kò sì mọ ohunkóhun nípa nǹkan tó ń sọ nípa rẹ̀ a ó sọ wípé irú ènìyàn báyìí eleri ekeni ninu ori dafidi ori karun din logoji ese ikokanla ori dafidi ori karun din ni ogoji ese ikokanla awon eleri ekedi de won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri ekedi de won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke won fi otito sile won joko si di ro awon eleri eke won fi oju ona sile won ya si ona miran ti ko ni gbe ni debi ti an lo awon eleri eke won ko ni so otito to wa ni di oro ti agbe kale nitori be awon ti won o ti iba Jesu Kristi pade won o mo itan agbelebo won o mo iwasu ihirere won o ni idaniloju iku Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa won o ni idaniloju pe Jesu Kristi nikan soso o ni olugbala iru awon be bi won ba tile nwaasu ohun ko ti won ba nso a ka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori ikejila ese iketadinlogun eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan eleri eke ma nfi etan han jade o sese ki a ri awon to je wi pe won wa bi won se le di atunbi won wa bi won se le ni iye ani pekun enikan gbe ara re kale gege bi eleri a so wi pe a ti fi ami oroyin ohun lati ma waasu lati ma waasu fun awon ti won wa ona otito o sese ki iru eni be ki o ma so fun wi pe bi won ba fe ni alaafia bi won ba fe mo olorun bi won ba fe ki inu olorun ki o dun si won bi won ba nfe idariji ese o sese ki o so fun won wi pe ki won ki o lo peran ki won ki o lo se sahara tabi ki won ki o be si ni fun alagbe lowo tabi ki won ki o lo ma jewo fun afa kan alufa kan ni ojojo satide iru awon be ele tan ni won won je awon eleri eke won o mo ise irapada ti a se lori igi agbelebo nipase Jesu Kristi awon elomiran won so wipe bi abari eni ti o fe ni igbala bi abari eni ti o fe bo lowo ese wipe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko esu won o so nipa ore ofe atoke wa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won o so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won o so nipa iyebiye etutu ti Jesu Kristi ti o fa ara re se fun wa won o so nipa eje Jesu Kristi ki wenimo lau lau fun fuju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma nri boya ninu oko ero tabi ni to si wa awon elomiran won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won waasu wo pe awon jeri Jesu sugbon eri ti won je yi igba miran a dabe ni pe won sepe fa awon eyan igba miran a dabe ni pe won fi awon eyan gegun eyi ki se wo pe won jeri awon won yi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pera won ni ajeri paapa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se tohun wo pe a o ri igbala epe baba se be a o le ba Jesu joba ni kehin sugbon won o mo nipa atunbi won o mo nipa iye ani pekun won o mo nipa bi a se le jewo iso wa ki ako sile ki a di atunbi ki a di eni ki a ti yi pada won o mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki ohun gbogbo ki o di otun awon wonyi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto je ki a wo iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon olooto eleri gba okan sile ki a kankan so wipe olooto eleri gba okan la nitori pe gba ti eniyan ba ti wa ninu ese ti ti o je wipe idaju olorun ro dede lori re a si ti sami sile fun wipe eni yi bo ba ku ninu ese wipe yo lo si orun apadi idaju ayeraye iya ayeraye o bo lori iru eni be eleri olooto lo man gba iru okan be la ko ninu idaju olorun eleri olooto ni o man fi ona imole ona ihirere ona idariji ona idande ona igbala ni o man fi han eni ni o man so wi pe se se fe ku ninu ese yin sebi jesu kristi ti ku fun wa sebi jesu kristi ni alari na wa sebi jesu kristi ni eni to n gba eri wa je ni waju olorun o ni alagba wi wa ti o je wi pe bi a ba je wo ise wa bi a ba ko sile nitori ti jesu kristi a o dariji wa a o gba wa la a o fun wa ni igbe aye otun irin otun a o yi okan wa pada eyi je wipe a o di omo olorun iru eni be ti o nso fun wa bi a se le ni igbala iru eni be nipase eni ti jesu kristi ti o le gba okan elese kankan la iru eni be ni a n pe ni eleri olooto tun wo ese ilekan si ninu iwe owe yi ori kerinla ese ikedogbon eleri olooto gba okan sile o gba okan la sugbon eleri esan so soro eke awon ti o je wipe won je oli eke tabi eleri eke o sese o le ma lo si ile isin won odun kan odun meji o je gbo lenu won bi a se le bo ko lowo ese o je gbo lenu won bi a se le bi atun bi o le gbo lenu won bi jesu kristi ti o tin so aye wa di rere ti o yi aye wa pada ti o gba oti ko lenu wa ti o gba siga ko lenu wa ti o so wa di eniyan oto ti o so wa di ayan fe ni waju olorun sugbon eleri otito oni ma so otito fun wa ni o ma so pe jesu kristi li ona o ni iye ati wi pe ohun nikan soso le ati fi fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo ise wa ko si enikeni ti o le wa sodo baba bi ki se nipasẹ re eleri olooto lo ma n so fun wa bee nitori be awa paapaa bi a ba di omo olorun o ye ki a le mo wi pe a le di eleri olooto niwaju oluwa ki a ma so jesu kristi ki a ma so fun awon eniyan ni agbègbè wa ní àdúgbò wa ìfàgbélébò àti wípé bí a ṣe lè ra ọkàn wọn padà nínú Yohánù ìwé ìhìnrere ti Yohánù ẹsẹ orí ìkẹẹ̀dógún ẹsẹ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ṣùgbọ́n nígbà tí olùtùnú náà bá dé ẹni tí èmi ò ràn sí yín láti ọ̀dọ̀ bàbá wá àní ẹ̀mí ò tí tọ́ ni tí ń ti ọ̀dọ̀ bàbá wá òun náà ni yóò jẹ́rìí mi ẹ̀yin pẹ̀lú yóò sì jẹ́rìí mi nítorí tí ẹ̀yin ti wà pẹ̀lú mi láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wá níhìn-ín ni jésù kristi ni ó jẹ́ kí á dá àwọn ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ó jẹ́ kí á dá wọn mọ̀ ó ní ẹ̀yin ó sì jẹ́rìí mi nítorí tí ẹ̀yin ti wà pẹ̀lú mi láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ èyí jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí wọ́n ti kọ ètò sílẹ̀ wọ́n ti wá sọ́dọ̀ jésù kristi ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó gbọ́ ìpè jésù wípé wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin ti ń ṣiṣẹ́ kí a sì di ẹrù wo lé lórí ẹ̀yin ó sì rí ìsinmi fún ọkàn yín ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó ti gbọ́ ìpè yìí tí ó ti kọ ìṣù àti iṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ tí ó wá sọ̀dọ̀ jésù ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó kọ iṣẹ́ òkùnkùn sílẹ̀ tí ó wá sínú ìmọ́lẹ̀ ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ tí ó wá sọ̀dọ̀ olùgbàlà ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ẹni tí ó kọ ìbọ̀rìṣà sílẹ̀ tí ó gba jésù kristi ọmọ ọlọ́run sí ìgbésí ayé rẹ̀ láti di ẹni ọ̀tún láti di ènìyàn ọ̀tọ̀ ó ní ẹ̀yin ti wà pẹ̀lú mi irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ẹni tí ó wà pẹ̀lú jésù kristi ọ̀rọ̀ jésù gbé inú rẹ̀ ó rìn ìrìn tí ó yẹ ìrìn fún àwọn ọmọ ìjọba ọ̀run irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni a sọ wípé ẹ̀yin yóò sì jẹ́ ẹlẹ́rìí mi nítorí pé ẹ̀yin wà pẹ̀lú mi láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kí a wo ìṣe àwọn àpọ́sẹ̀lì orí kejìlélógún ese ike dogu isi awon aposteli ori keji le logun ese ike dogu ki iwo ki o le se eleri re fun gbogbo eniyan ni ohun ti iwo ti ri ti iwo si ti gbo bi abanpe eniyan ni eleri o je wo pe o ti ri nkan kan o si se eleri ohun ti o ti ri bi eniyan ba lo sile ejo bi o ba bi won ba so wi pe se eleri ni o si nkan ti an so to ba so pe be ni won ni so wa nbe ewo lo ri ewo lo gbo ewo lo sele bi o ba so wi pe mi o ri nkan kan mi o se gbo nkan kan mo kan lo loju city ni okunrin yi lo wa pe mi o pe mo ni ejo ile ejo nitori be wa se eleri mi awon ni eleri eke lo fe se oju e o ri nkan eti e o gbo nkan ki o si nbe nigba ti nkan won isele o se le se eleri se owo ti won so pe ogbeni emi se o fun ninu e rara se o je onile eri rara se o ba agberi rara se o ti ni nkan kan to pa ewo ati epo rara o le se eleri nigba na gba to o ti iba Jesu Kristi pade alaafia to ni o ti ninu e ore ofe ti Jesu Kristi mu wa o gba ninu e idariji ti Jesu Kristi fun ni lofe o ba pade ati ayo orun ti Jesu Kristi ma fun ni nigba ti a ba di eni igbala o ti itowo o ba Jesu je o ba Jesu mu o ba Jesu gbe o lalaafia pelu Jesu oruko re o ti wo inu iwe iye nibi ti oruko awon omo Olorun nibi ti o wa orun o mo ti a te si omo leyin Jesu Kristi Jesu Kristi ko mo gege bi omo leyin ohun iwo paapa o ti alejo o ti ajiji ti Olorun ewo lo fe jeri eni ti a ba so pe o je eleri o je wi pe oju re ti ri nkan oni mo ti so ebon run wo mo ti ri idariji iye Olorun gbe inu mi igbese aye mi ti yi pada ojo ologo kan ti mo ba Jesu Kristi pade gbogbo oro Olorun ni bi mo ti gbo oro Olorun be ni an da mi lebi ese mi be ni emi Olorun lo ran mi leti pe owo soji nkan eni to n bu tele tele nkan iwon to je pe eleke ebu ni o wi pe ko si bo je oba bo je ejoye o bu ni iwo to je pe ija nko o le nko aran kan nko iwo to je wi pe ibinu oku oni gbese aye e tele tele bi mo ti gbo oro Olorun pe ni mo lo sori ekun mi mo si be si ni gbadura adura yi ni mo gba ti emi Olorun fi ba emi mi jere wi pe mo ti di omo Olorun kia ni ayo igbala so ninu okan mi kia ni erin bu jade lenu mi kia ni awon ikorira ti mo ti lokan tele tele gbogbo opora awon ti mo ti n baja tele tele mo ti lo ba won laja wi pe e ma binu o ise etu ni o nisisin mo ti di omo Olorun o emi to je pe mi o ni ayo lati aro sule ri ni ayo Olorun lo gbe inu mi bi mo nlo mo nkori ni bi mo ka bibeli be ni mo ni ayo ju be lo mo ti ba Jesu pade iru awon be ti won ba Jesu pade ti oju won ti ri nkan nipa etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo ti eti won ti gbo nkan nipa ayo atorunwa to dabi eni pe orin orun o n so jade lati inu okan won awon ni a n so wi pe won je eleri nitori be bi o ba ri wi pe a so pe a fe lo se ijiri okan a fe jeri ohun ti Jesu Kristi ti se a fe lo so fun awon eniyan wi pe Jesu Kristi n gbala Jesu n dani nidi Jesu n tuni sile kuro ninu idi ese Jesu n pese eni fun orun rere awon ti won ti ba Jesu Kristi pade awon nikan soso ni awon ti o le je enu fun Olorun awon wonyi nikan soso ni o le je eleri otito bi abako pe a je eleri otito kini iwaasu ati ogbon awon eleri olooto kini iwaasu ati ogbon awon eleri otito eni o mu wa wa si apa keji ninu iwaasu ti oni lakoko ki a koko wo iwaasu awa ti a so wi pe a je eleri ati ba Jesu pade a si lo n so fun awon elomiran wi pe awon paapaa won le ni igbala won le ni idande a le pese won sile fun orun kini iwaasu wa je ki a lo si iwe ihin rere ti Luku ori ikerinlelogun Luku ori ikerin le ni ogun lati ese ikerin di la dota ese a dota di merin o si we fun won pe be le ati kowe re ki Kristi ki o jiya ati ki o si jinde ni ijo keta kuro ninu oku ati ki a waasu ironu pe wada ati idarije ese ni oruko re ni orile ede gbogbo bere lati Jerusalem lo eyin si ni eleri nkan wonyi bi aban so wipe eleri bi aban so wipe eni ti waasu ihirere e je wipe ati mo ti Jesu Kristi se ori ninu efe ikerin dini efe ikerin dini a dota oni o si we fun won pe be li ati kowe re pe ki Kristi ki o jiya ki o si jinde ni ijo keta kuro ninu oku je ki a duro nibe na sori ohun ti a n pe ni ihinrere o je oro Olorun lati inu bibeli ṣugbọn awọn elomiran oye oye won nipa ihinrere o ṣeṣe ki a ma so itan inu bibeli bi a ba so itan inu bibeli bi a ko ba mu itan yi wa si ise ti Jesu Kristi se fun igbala wa a o ti wa su ihinrere gege bi apere je ki n se apere yi fun o ṣeṣe ki a ka bibeli ki a so wipe Olorun da eniyan wipe agbara Olorun tobi popo agbara Olorun yi o si da eniyan o ṣeṣe ki oniwaasu ki o so lati ibe wipe agbara Olorun ki baati wipe bi Olorun ba ni agbara lati le da eniyan je ori wipe Olorun ni agbara to je wipe ko so to soro fun Olorun lati se looto ni ṣugbọn ko ti iwaasu ihirere ko ti so fun a wipe Jesu Kristi ku fun ese wa ati wipe o le yi wa pada soro n ta pe ni ihirere ni wipe ati je odaran tele tele ati je elese tele tele oni ku pa ni eniyan ṣugbọn Jesu Kristi wa a si fi agbara fun a fi ase fun wipe nipa etutu eje re ki o le ki o ba le gba wa la kuro ninu ese wa bi a ba so wipe Olorun da eniyan ooto ni ṣugbọn bi a ba so wipe ṣugbọn eniyan ṣubu ni ogba Edeni lati igba yi ni gbogbo eniyan ti se ti a ti kuna ogun Olorun ṣugbọn ni akoko ti o ye Olorun ninu ife re o ran Jesu Kristi si wa sinu aye yi ki o ba le ku fun ese wa ki o ba le ku ese wa lo ki o ba tun le tun wa da ki o ba tun le tun wa se ki o ba le yi igbese aye wa pada ki eyi ti a ti sonu ni igba isubu ti Adamu ki a ba le ri gba pada nipasẹ Jesu Kristi e je pe an wa su ihinrere a n so nipa iku ati ajinde Jesu Kristi ki a ba le ni idariji ese ati igbala okan wa elomiran won ki mo we pe ani lati waasu ire ki a ba le ni igbala o seese elomiran de waasu we pe dafidi o dese agbere eyi ki se waasu ihinrere bi a ba so wipe ṣugbọn o wa sodo Olorun o toro idariji o so fun Olorun wipe looto ni mo ti dese ṣugbọn ninu anu re nu irekoja mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro ṣeṣeṣe si inu mi je ki n ri ayo igbala re ki ayo igbala re ki o pada to mi wa bi a ba waasu bee ti a si wa so wipe awa naa ti a ti dese gege bi dafidi bi o ti dese bi a ba wa sodo Olorun nisinsin ojo orun di alaanu ko ni tawanu bi o tun wu ki o ri wipe yoo dari ese waji wa gba ti a ba ti n waasu idariji ese nipasẹ Jesu Kristi nipasẹ ẹjẹ Jesu Kristi ti o ta silẹ fun wa wo ọdọ agutan Olorun ti o ko ẹṣẹ ara aye lọ eyi je wipe a n waasu ihinrere oni o sọ fun wa ni ẹsẹ ikẹtadini aadọta o ni ati ki a waasu ironu pe wada ati idariji ẹsẹ le orukọ rẹ ki a waasu ironu pe wada ati idariji ẹsẹ le orukọ rẹ ki se ni orukọ ijọ o kì í ṣe ní orúkọ àlùfáà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n máa ń ṣe àṣìṣe o ya mi lenu wi pe awon elomiran won ma daruko alufa ju oruko Jesu Kristi lo awon elomiran wa ro wi pe won ma alufa ju bon se mo Jesu bi a ba so wi pe aje omo leyin Jesu oruko Jesu gbodo ku lenu wa elomiran oluso agutan o gbo nkan ti Paul apostle so oni se emi ni a kan ma gbelebo fun yin tabi apolo ni a kan ma gbelebo fun yin oni Jesu Kristi ni awon asu re gege bi olugbala gege bi eni tin dani lare gege bi eni tin dani sile ko lowo ese gege bi eni tin fun ni ori ofe lati oke wa ki a ba le bo lowo ese bi a ba nso wi pe aje ajihin rere aje eleri Jesu aje agbenuso fun olorun wi pe ati fun wa ni olugbala eyi je wi pe kiyesi daadara o an wa su ironu pe wada ati idariji ese li oruko re awon elomiyan ninu awon ijo kaakiri won ma lo ba awon alufa awon awon baba asale ninu ijo won lati dari ese won di won won so wi pe awon ti lo ni ojo satide lati je wo ese won fun lagbaja tabi lakasogbe sugbon awa ki je wo ese fun eniyan sugbon o je ki o yi o bi o ba se mi o sese ki wa soro mi pe arakunrin e ma binu o ki n to mo Jesu tabi nigba ti mo di apeyinda tabi nigba ti mi o kiye sara ti mo ja fara ninu irin igbagbo mi mo soro bayi mo se bayi si yin e dariji mi ati so fun awe pe bi a ba bi enikeni ba se wa tabi ba je ya awa lase eniyan ki a so fun pe dariji mi o a si dariji wa yi la n pe ni atunse sugbon o se mi gege bi oluso agutan o se mi gege bi arakunrin o wa n ba mi lati jewo ese re fun mi olorun la n jewo ese fun nitori pe idariji ese o wa ninu oruko Jesu bi a ba kepe oluwa bi a ba so fun wi pe a n fe igbala a n fe ki o dariji wa nipasẹ Jesu Kristi ni a ti le ni igbala gba ti o ba waasu be gba ti o ba so fun awon eniyan be wi pe nipasẹ Jesu Kristi ni a ti le dari ese won di won e je wi pe o je eleri olooto sugbon bi a ba waasu be emi olorun lati inu iwaasu wa a mu iwaasu yi a je ki o fun elese ni idalebi okan eni to n kaakiri ti o n se agbere ti o n se pasaga eni to n kaakiri gege bi eni ti n ja gege bi eni ti n jale gege bi eni ti n ja ile onile bo ti e leyin eni ti n kaakiri to je pe oporo ni omuti ni o n je bo kaakiri gba ti a ba soro olorun oro olorun yi a fun iru eni be ni idalebi okan a fun iru eni be ni idalebi fun awon ese ti o ti n da yo si ronu pada yo si bere idariji nipa oruko Jesu Kristi ati nitori etutu ti Jesu Kristi ti o se fun wa sugbon iru ogbon wo ni eleri otito ni o ye ki o lo bi a ba n so nipa ogbon eyi n so bi a se n gbe oro kale se o mo wi pe elomiran ko mo bi a se gbe oro kale o seese boya o ti di atunbi o seese o ti bo lowo ese o seese o di omo olorun sugbon bi o ba fe waasu fun awon elomiran ko mo bi a ti gbe oro kale o seese ki o kan ri iya re ki o ri wo pe iya n toju o n tomu o n leti iro o n da ikana si o seese ki o ri wo pe iya o ko gbo awon oso aye yi o ko kora ko si mo bi a ti waasu oro olorun a n so pe mama gbogbo nkan tan se ise esu patapata gba orun apade ojina si yin iwaasu ko yin eni to n di adajo yen ki se eni to fe dani lare yen ki se eni ti o fe ki mama ki o ri oju oluwa o fe mu mama binu ni gba to ba so be o sese elomiran boya baba lojoko kale lo gbe oti tira o be si ni mu oti o si ni omo lokawe o ni ọmọ bá sọ pé ìwé kíkà ò tiẹ̀ tí ìtàsìkò bàbá mo fẹ́ wàásù nítorí mo fẹ́ ṣe ẹlẹ́rìí nínú ilé yìí ọlọ́run ti gbé mi dìde gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí ọtí tẹ mu yìí ìgò kan ṣoṣo yóò mú lọ sí ọ̀run àpáàdì títí ayérayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ẹlẹ́rìí olóòótọ́ nítorí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò fẹ́ sọ nípa Jésù irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ń lé àwọn ènìyàn jìnà sí ìhìn rere tàbí ó ṣeéṣe bóyá ṣe là ń lọ lójú títì a sì rí ẹnìkan o je lara awon obirin wonyi ti won fe awon ti won fe ta ara won fun owo won je awon ti won ma nse agbere ton ma gba owo lowo awon okunrin iwo to so pe o ti mo Jesu oni itara sugbon itara odi